0: in a form of loan or benefit talagang walang babayaran?
1: Benefit po talaga yun, Sir Rico. Talagang ibibigay po yun. For example, kung nawalan tayo ng trabaho dahil po ay nagsara yung kumpanya dahil nalugi, tayo po ay pwede makapagkuha ng ganitong klaseng benepisyo.
0: So, one-time benefit lang yan?
1: Yes po. So aside pa po yan, Sir Rico, dun sa sickness, no? Meron tayong sickness benefit, maternity, disability, retirement, death and funeral benefits.
0: Ako nakakuha ako ng tawag dito sickness benefit nung ako inaoperahan. So I salute the SSS for that. Dito naman ma'am sa nawalan ng trabaho. Ano yung requirement para kasi may mga listeners tayo nawalan ng trabaho, halimbawa na member ng SSS, anong requirements para maka-avail sila ng benefit na ito?
1: Yes po. Ito po yung benepisyong ito, yung po yung tinatawag na unemployment benefit, no? Dapat po meron tayong at least 36 months na contributions. At yun nga po, hindi po tayo na wala ng trabaho dahil tayo ay nag-retire. So dapat po ay talagang involuntarily separated, hindi po natin kagustuhan.
0: Tinanggal.
1: So yun nga po, tinanggal po talaga, tinanggal o kaya nagsara rin yung kumpanya. So, ang makukuha pong benepisyo dyan ay nakadepende dun sa kanilang average monthly salary o credit. For example, Sir Rico, yung kanya pong monthly salary ay 20,000 pesos. So, ganun din po yung makukuha niyang unemployment benefit. So, 10,000 will be given for the first month and another 10,000 for the second month.
2: Okay.
1: And to clarify, no, hindi po siya loan. So, talagang ibibigay po yun sa inyo ni SSS.
2: Okay.
0: Regardless of the reason for termination?
1: Yung termination, Sir Rico, basta hindi po kagustuhan nung empleyado. For example, yun nga po, nung nagsara yung kumpanya dahil nalugi or nagkaroon ng retrenchment, downsizing. So, yun po yung mga valid reasons. Basta hindi po pwede yung nag-resign.
0: Paano
1: so, kaya may ginawa siyang, kung halimbawa may ginawa siyang kabalastugan.
0: Ayun, malinaw yun.
1: Hindi rin po yun pwede.
0: Ayun, may ginawa siyang kabalastugan, kaya na-dismiss siya. So, hindi pwede yun.
1: Yes po, hindi po pwede.
0: Ayun, maliwanag ko yun.
2: Okay. Ito ma'am, sino-sino po ang magiging sakop or ibig sabihin ang kwalipikado po na maging member ng SSS? Ano po, para mas maintindihan po ng pangkalahatan.
1: Yes po, so meron po tayong dalawang kategorya ng membership. So ito po yung tinatawag na compulsory coverage at meron din po tayong voluntary coverage. So dito po sa compulsory coverage or mandatory, kinabibilangan po ito ng mga empleyado na nasa private sector. O kaya po mga self-employed, kagaya po ng mga professional at mga manggagawa po sa informal sector. Kasama na rin po dito sa pagsaklaw ang ating mga household employer at mga household helpers bilang covered employees. So malinaw po yun, no? Talagang mandatory, kailangan po talagang i-report lahat ng mga empleyado na nasa private sectors. Even po yung mga kasambahay natin ay talagang kailangan po yung i-report. At yung pangalawa pong coverage, yung tinatawag nating voluntary coverage. Ito naman po yung kinabibilangan ng mga empleyado na nahiwalay po sa kanilang trabaho o kaya po mga non-working spouse. Kinakailangan po nilang kumbaga at least hindi pa po sila aabot ng 60 years old at kumikita po sila ng hindi or halos higit sa 2,000 pesos kada buwan. So, yun po yung mga voluntary member. No? If ever po na-separate tayo sa employment natin o kaya po ay nalipat tayo sa government agency pero gusto pa po natin mag-continue sa paghuhulog sa SSS, so pwede po tayo maghulog as voluntary member.
2: Ano naman po yun, ma'am, natawag na self-employed?
1: Yes po, yung mga self-employed po, syempre yung mga self-driven income earners. Ibig sabihin, wala po silang amo. Sila po mismo yung kumakayod para magkaroon ng sweldo. Kagaya po ng mga negosyante, mga engineers, lawyers, architects, kahit po yung mga nasa informal sector, no, yung mga sidewalk vendors, mga tricycle drivers, padjack driver, basta po wala po silang employer or amo na nagbibigay ng sweldo. Sila po ay considered as self-employed.
2: Ma'am, regarding po doon sa nagtatrabaho, ito po ba talaga ay compulsory? Ibig sabihin, automatic na kapag sila po ay nagtrabaho, automatic na sila po ay magiging member ng SSS?
1: Yes, tama ka po dyan, Sir Ronnie. So, isa po yun sa mga karapatan ng ating mga manggagawa, Pilipino, no? na once po na kayo ay na-employ, kailangan po ay i-report kayo within 30 days ng inyong mga employer sa SSS.
0: Mm-mm.
1: At the same time po, kailangan i-remit yung contribution nila base po sa actual na kita. Kasi meron Mm-mm. tayo, Sir Ronnie, mga cases, no? For example, yung sweldo ay 20,000 pesos pero yung ni-report lang sa SSS ay 10,000.
0: Bawal
1: yung
0: yun.
1: Bawal yun, Sir Rico, no? Ang iba, actually, iniisip nila na parang beneficial yun sa kanila kasi mababa lang yung
0: participation
1: nila.
0: Oo,
1: pero hindi nila alam na in the long run, kapag sila na ikukuha ng mga benepisyo, lugi sila kasi mas mababa po yung kanilang makukuha ang benepisyo. Well, in fact, dapat ay mas mataas yung kanilang benepisyo na makukuha.
0: Eh, ma'am, magkaano po ba yung hatian ng ilang percent talaga ang galing sa employer at ilang percent ang galing sa employee?
1: Yes po. So, sa ngayon po, effective January 2025, yung contribution rate po natin ay 15%. Wherein yung 10%, yun po yung share ni employer, at 5% lang po yung share ni employee kung kayo po ay empleyado.
0: Oh.
1: Pero kung kayo po ay self-employed, syempre, the whole 15%, kayo po yung mag-shoulder po nun.
0: So, so mas malaki pa rin sa employer, 10% sa kanila eh.
1: Yes, tama Sir Rico. So, 10% sa employer, 5% lang po sa employee.
0: Mm-hmm. Malinaw ho yun. May tanong dito, Tabi, ma'am. Tanong po, paano daw kaya yung SSS na napatigil noong umalis sa work at di na nakapagpatuloy ang hulog? Eh, magsi 60 years old na siya. Ano ba ang dapat niyang gawin?
1: Yes, Sir Rico. So, pwede po siyang mag-continue ng kanyang paghuhulog as voluntary member. Pero ito po yung isa sa mahalagang factor, no? Yung last 5 years ay mahalaga. So, ibig sabihin, kung ang inyo pong hinuhulog nang kayo po ay nagtatrabaho, for example, ay nasa monthly salary credit na 15,000 pesos, mas maigi po na i-maintain nyo po yung contribution na iyon. Kasi pwede po maka-apekto yun sa computation ng monthly pension once pong babaan natin yung contribution. So pwede pong i-continue natin, pero dapat ay i-maintain po natin yung hinuhulog na monthly salary credit.
0: Akala ko, ma'am, yung kabuuan ang basihan. Kung magkaano,
1: yes,
0: ang
1: po
0: kabuuang hinulog, yes, yun ang basihan ng pensyon.
1: Yes, tama ka po Sir Rico. Yan ang ganda ng ating mga questions, no? So, we have two factors to consider kapag tayo ay magpa-file or magko-compute ng retirement pension. We have the credited years of service and the average monthly salary credit.
0: Mm-mm.
1: Yung credited years of service, yun po yung period kung gaano tayo katagal na nag-contribute. Definitely po, mas mataas yung pension nang nag-contribute ng 30 years
0: Mm-mm.
1: compared sa 10 years.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yun yung credited years. Kaya sinasabi ni Sir Rico, kabuuan. Yes,
0: Mm-mm.
1: tama po yun.
0: Mm-mm.
1: Meron din po tayong tinatawag na average monthly salary credit. Yun
0: Mm-mm.
1: naman po yung last 5 years na average monthly salary credit, total of that divided by 16. So, yun
0: Mm-mm.
1: po yung dalawang factors na kinukonsider natin. Definitely po, mas mataas yung pension ng mas matagal ang nagko-contribute at mas mataas ang halaga ng contribution kaysa po dun sa mas mababa.
0: Okay.
2: Ma'am, maraming tanong po dito sa atin.
0: Mm-mm.
2: At ito po, isa pang tanong ng ating listener. Na-stop daw po siya na magbayad kasi nasa voluntary po siya
0: Mm-mm.
2: at nasa 21 months lang po ang kanyang hulog. Ngayon po ay na 60 years old na siya. Ano daw po ang benefits na makukuha niya?
0: Oo.
1: Yan. Actually, Sir Ronnie, napakagandang katanungan din po niya, no? Kasi once po na pumupunta kami sa iba't ibang barangay, yun po yung nagiging pagsisisi ng ibang mga miyembro na hindi po nila kinuntinyo yung kanilang
2: contribution. Mm-hmm.
1: To qualify for retirement pension, we must have at least 120
0: Uy.
1: Monthly contribution.
2: 120 10, monthly contribution.
0: Ilang yes, years yan?
1: 10 years.
2: 10 years?
1: 10 years. So yung iba po, since nga po nabanggit ko kanina, wala po tayong retroactive payment, naghihinayang sila na kumbaga dati pala dapat ay naghuhulog na kami sa SSS nung kami pa ay mas bata-bata, para pagdating ng panahon na sila ay mag-60 years old, ay makakakuha na sila ng pension.
0: Mm-hmm.
1: In that case po, since 20 months pa lang po yung contribution niya, may dalawang options po siya. Either
0: mm-hmm.
1: i-continue niya para ma-meet po yung 120 monthly contributions or mag-stop na po siya. Ang makukuha na lang po benepisyo niya, just in case po, no, Kapag 20 months lang po yung contribution natin at nag 60 years old na, wala nang source of income, we have two options. Mm-hmm. Either you will get the retirement lump sum, pero hindi po natin yan ina-advise. Once po na kumuha tayo ng retirement lump sum, hindi na po kami magbibigay ng death benefit doon sa kanyang beneficiaries.
0: Nilamsam mo na eh.
1: Oo, which is mas mataas po yun, Sir Rico. Mas mataas po yung amount nun compared dito sa lump sum retirement.
0: Kaya lang gusto niya ma-enjoy yan eh. Kasi pag death benefit, di na niya ma-enjoy personal eh.
1: Pero yung lump sum retirement po kasi ang amount lang po niyan ay yung total contribution na binayad nyo.
0: Ah, okay.
1: Earnings. Okay. Oo. Yun lang po yun. For example, nakapagulo kayo ng 5,000 at may konting earnings po doon, yun lang po yung ibibigay ni SSS.
0: Mm-hmm.
1: Definitely po, mas mataas po yung death benefit na ibibigay. Wag naman natin hingin. Pero yun po, no. Mas mataas po yung amount nun. Kaya if ever, i-retain na lang para just in case, may mga iiwan pa rin pong benepisyo dun sa kanilang mga beneficiaries.
0: Okay.
1: Meron pa rin po yung funeral and death benefit just in case.
0: E paano, ma'am, kung gusto niyang ituloy? Eh, 3 years pa lang siya nakahulog. Di meron pa siyang 7 years. Eh, 60 na siya. So, ma-pension siya 67.
1: Continue. Yan. Kaya kailangan niya magpalakas sa rito. Yes, tama po yan. Actually, may mga cases po tayo. 70 years old na po nagpe-pension. Meron pong mga ganyan na kaso.
0: Anyway, so, pwede pa rin.
1: Yes, pwede pa rin po talaga. Walang limit naman po doon. Basta ma-meet lang po natin yung 10 years na, at least 10 years na contributions. Kaya doon po sa mga nag-aantabay ngayon, no, lalo na po siguro yung mga nakikinig ng mga 40 years old, 50 years old, again, napakahalaga po na talagang continuous lang po yung contribution natin para pag 60 years old na tayo at wala na tayong source of income, ay talagang may enjoy naman po talaga natin yung ating monthly pension galing sa SSS.
2: Ma'am, regarding po doon sa mga voluntary, at pwede po bang itaas hanggang sa premium ang paghuhulog?
0: Palagay ko, oo.
1: Yes, Sir Ronnie. Actually, maganda rin nakatanungan yan, no? So, meron po tayong limit kapag tayo ay 55 years old and above.
0: Uy, anong limit nun?
1: So, pag 55 years old and above, hindi na po tayo pwedeng abrupt increase. Ibig sabihin, kung alimbawa nag-contribute tayo sa 5,000, hindi 5,000 na income po, no? Hindi pwedeng aakyat agad tayo sa 35,000 na income na contribution. So, hindi po pwedeng ganyan. Ano lang siya, gradual. For example, nag-contribute tayo ang monthly salary credit natin ngayong taon ay 5,000. Next year, pwede tayong umakyat sa 5,500 na monthly salary credit. Gradual lang siya.
0: Gradual lang siya. Hindi po pwede
1: every
0: biglaan.
1: Year lang. Yes, every year. At paisa-isang step lang. Hindi pwede yung hahataw kang paakyat. So,
2: pero yan po ay sa edad na 55.
1: Yes.
2: Kung mga 40 po.
0: Pwede.
1: Yan, pwede kang abrupt.
0: Ah, pwede ka pa.
2: Pwede ka pa.
0: Yes.
1: 54, pwede pa rin po yung 54.
0: Ah, pwede pa.
1: Basta dapat hindi lalagpas sa 55.
0: Ayun, pwede pa ba yun?
1: Kaya alam nyo na pag 54, joke lang.
2: At may isa pa pong tanong dito ang ating listeners po from Sister Audrey. Pastor, paano po, ay ma'am, paano po ang mga kasambahay? Sino po ang magbabayad ng kanilang SSS?
0: Uy, magandang tanong
1: yan. Yes, maganda din na tanong yan. So, for example po, ito po yung mahalagang alalahanin natin, no? Kapag below 5,000 pesos ang income ng isang kasambahay, 15% ng contribution ay isi-shoulder ni employer. Okay? 15%. Below, 15% na contribution rate kay employer yan.
0: Ayun.
1: Pero kapag ang sweldo ay 5,000 and above, okay? 5,000 and above, meron na tayong sharing ngayon.
0: 10-5.
1: Oo, 10 sa employer, 5% dun sa kasambahay.
0: Magandang ano yun. Pag 5,000 below, employer ang magbabayad ng 15%.
1: Tama, yes.
0: Kaya wala naman nagsisweldo ngayon ng 5,000 below.
1: Oo, wala na rin talaga.
2: Mataas na.
0: Mataas na ngayon. Wala kang makukuhang kasambahay niya.
2: 5,000, wala.
1: Wala na.
0: Oo.
1: So, ganun po yung ano nun sa SSS law.
0: Sabi ng isang listener natin, paano malalaman ang SSS number? Nakalimutan niya na.
1: So, ang gagawin po niyan ay syempre pupunta tayo sa pinakamalapit na SSS office. Magdala po kayo ng 2 valid IDs at pwede po natin ma-verify ang inyo pong SS number. Take note lang po, hindi po kami nagbibigay ng mga ganyang impormasyon kapag hindi po mismo yung miyembro
0: ayun,
1: ang humingi. Kasi para
0: pwede
1: maiwasan po yung fraudulent claims, mga fraudulent claims.
0: Yes. Sabi ng isang listener natin, blessed morning po, 60 years old na siya. 60, pag 60 na po ba, pwede na mag-pension loan?
1: Ayan, meron din, ang dami nating topic, ay marami talaga tayong info, no, Sir Rico?
0: Oo,
1: so, pagdating naman po sa pension loan, talagang siksik, liglig, yung ating episode ngayon.
0: Oo.
1: Pagdating naman po sa pension loan, syempre dapat ay meron na muna tayong retirement pension.
0: Ayun.
1: So, yun. Kapag 60 years old na po tayo, wala nang source of income, merong at least 10 years na contributions, pwede na tayong mag-file ngayon ng monthly pension. Kapag meron na tayong at least one active monthly pension, that's the time na pwede na po tayong mag-apply for pension loan. So, yung pension loan naman po, maximum amount ang maximum amount naman po niyan ay 300,000 pesos.
0: Kaya lang, ma'am, pag nag-pension loan ka, kawawa ka na. Kasi bawas yan sa monthly,
1: yes,
0: ano mo eh, pension mo eh.
1: Yes, tama, mabawas po yun. Pero ang SSS po, mini-make sure pa rin po na may matitira pa rin po at least 10% na monthly pension sa ating pension na hindi po pwedeng as in ilalabas lahat.
0: Mm-hmm.
1: So, ang maximum amount po ng pension loan natin nasa times 12 ng inyo pong monthly pension or 300,000 pesos, whichever is lower.
2: Mm-hmm. Madami-dami po mga tanong.
0: Pinatakti
2: po tayo ng tanong dito. Kailangan, siguro mas magandang may... Ito po, sabi dito, ma'am, pwede daw po bang bayaran ang isahan yung 1 year sa voluntary?
0: Isahan lang?
2: Isahan lang.
1: Advance
2: opo,
1: payment.
2: Oh, 1 year.
1: Kung pwede, pwede naman po talaga. Pero hindi po namin ina-advise yan.
2: Oh.
1: Bakit?
0: Pero pwede.
1: Pwede. Ang magkakaroon lang tayong problema dyan, Sir Rico, for example, hindi natin hingin, no? In advance natin yung bayad, may nangyaring masama dun sa member. For example, in January to December, binayad yun na agad-agad, January.
0: Mm.
1: Namatay yung miyembro ng June.
2: Mm-hmm.
1: May advance payment siya.
2: Mm-hmm.
1: So, medyo madedelay yung pagbabayad namin ng funeral at death benefit kasi kailangan naming ayusin yung mga contribution. Kailangan, maputol yung contribution na ng June. Hindi pwede yung may contribution after ng contingency fee. So, pwede siyang mag-cause ng delay sa pag-process ng
0: kapatid, ma'am. Pwede, pero mag-delay. So, hindi ini-encourage.
2: Hindi ini-encourage.
1: Yes,
0: ipahiram mo na muna. Ipahiram mo na sa muya ni Karo ni Mambayan.
2: Ilagay mo muna sa bangko.
0: Ayo. Oo. Sabi ng isang listener natin, ask ko lang po, nagre-release pa po ba kayo ng SSS ID?
1: Talagang dami nating info ngayon, ha?
2: Pasensya na po, ma'am.
1: SSID naman ngayon. Yung SSID naman po, ang pagdating naman sa SSID, hindi na po si SSS nag-i-issue ng SSID. Pero meron tayong tinatawag na My SSS Card.
0: Mm.
1: So meron tayong mga partner banks na sila mismo po yung mag-generate nung may SSS card na pwede na, kumbaga, tinitreat din po yun na SSID.
0: Oo, so bangko na mismo?
1: Sa bangko mismo. At meron po yung EMV chip wherein dual function po siya. Magiging SSID siya. At the same time, pwede siya maging ATM. So once po na may mga
0: testing. Ay, ganda!
1: Yes po, or loans po tayo pinaprocess sa SSS. So doon na po papasok yung mga proceeds for the loans and benefits.
0: Paano maghingi niyan? Automatic ba yan? Pag manghingi ka, halimbawa, sa isang bangko, lahat ba ng bangko ay pwede mag-release niyan?
2: Nag-release?
1: Sa ngayon po, ang partner bank natin ay RCBC at China Bank.
0: Oh. Uy, wala doon ang bangko natin.
2: Mm-hmm.
0: So, pero yung mga lumang
2: China Bank. Mayroon ako, sir.
0: Mabuti ka pa. Yung mga lumang SSS ID natin, ay good pa yon, good.
1: Magagamit pa rin. Yes.
0: Ayun.
1: Po. Valid pa rin po yun.
0: Oo, kasi
2: pero pwede pang magpapalit, ma'am, ng ID?
0: Wala na nga.
2: Ah, wala na?
1: Wala na po.
2: Kasi yung aking mukha doon ay burado na.
1: So, ang gagawin mo, Sir Ronnie, aside dun sa luma mong ID, pwede kang kumuha ulit ng My SSS card. Hindi po namin yun. Kumbaga, once po kasi nagpapagawa tayo ng ID before, di ba, kinukuha namin yung luma.
2: Uh-huh.
1: Pero ngayon, pwedeng may hawak-hawak mo pa rin yung luma mo at yung may SSS card na ba?
0: Pwedeng dalawa.
2: Okay.
0: Eh, di ba meron na kayo sa e-gov?
2: Meron na
0: kayo,
2: sa e-gov, di ba?
0: Meron na kayo doon. Yung ID na nandun, pwede yung gamitin?
1: Actually, ang pwedeng gamitin talaga na ina-accept namin yung tawag mo na national ID. Accepted po yun.
0: Ah, yung national ID. Okay. Kaya lang, ma'am, ang national ID, burado na ang mga mukha ng national ID na yan. Pagbira.
2: Naiba po yung mukha.
0: Hindi, yung burado talaga. Ang hina ng quality ng national ID. Mabuti pa yung SSS ID ko na kinuha ko noong 1980s pa. Hanggang ngayon.
2: Oh,
0: andyan pa. Maganda pa ang quality.
2: Oh, siguro, ma'am. Batang-bata
1: ka nung si Rico.
0: Oh, batang-bata pa.
2: Eh, may buhok pa po siya doon.
0: Kaya nga, hindi ko na yung ginagamit
1: hindi
0: kasi.
1: Hindi pinapakawalan.
0: Kasi hindi na ako pinapaniwalaan doon.
2: Ma'am, ito po ang isa pang tanong. Paano naman po ang proseso sa pagbabayad ng contributions ng mga empleyado?
1: Sa empleyado naman po, yun po, iriremit po syempre yun ni SSS or iriremit ng employer niya sa SSS. So, kakaltasan po siya, no? After po kaltasan, for example, April, kailangan po yun iremit sa SSS within May.
2: Mm-hmm.
1: So, kapag po binayad na po sa SSS na may naka-payment reference number, pag na-validate po yun, mapopost po yun agad dun sa ating empleyado. Kaya yun din po yung, kumbaga, dagdag reminder natin sa mga employee na kailangan po ay naka-register tayo sa SSS website, sa www.sss.gov.ph. Kasi kailangan din po natin i-make sure na tayo ay talagang reported ng ating mga employers at the same time ay nire-remit yung contribution. Again, since po ngayon ay may tinatawag na tayong payment reference number, automatically dapat po ay posted po yan sa inyo. And pagdating naman po sa payment, pwede po magbayad ang ating employer sa ating SSS facility or sa SSS teller ring. Pwede rin po through the accredited banks. Pwede rin po through SM payment center, bayad center. So meron po tayong mga iba't ibang payment channels na pwedeng magbayad ng ating mga employers.
2: Okay, ma'am, may mga naririnig tayo na nung sila ay nagtrabaho pero hindi po nahulugan ng mga employer.
0: Yun, no.
2: Ano po ang pwedeng gawin ng ang ating SSS membership member?
1: Yes po, unang-una, ina-advise actually namin sila na makipag-usap muna sa kanilang employer.
2: Mm-mm.
1: Kasi baka hindi pa lang napopost yung contribution, lalo na yung mga wala pang payment reference number before. Minsan yung mga employer natin nagbabayad lang pero hindi nagsasubmit ng collection report. Wherein kailangan po yun para ma-post. So, pwedeng kausapin na muna yung employer at kung talagang hindi madaan sa mabuting usapan, ay pwede po sila mag-file ng complaint.
0: Ayun.
1: Sa SSS.
0: Sa SSS sila mag-file ng
1: yes,
0: complaint?
1: Yes po.
0: Okay.
1: Opo. Pero Sir Rico, for example, kung hindi lang po SSS yung problema, no? Kung halimbawa may problema sila sa SSS, pati PhilHealth, Pag-ibig, diretso po kayo sa DOLE.
0: Ah, sa
1: pero
0: DOLE na
1: SSS
0: yun.
1: Lang, yes po. Pero kung SSS lang po talaga yung problema nila, magsasubmit po sila ng affidavit of complaint. At syempre, kailangan natin ng proof of employment. So, mahalaga po syempre, dapat meron tayong certificate of employment o kaya po yung inyong company ID. Mahalaga din pong mag-attach kayo ng payslip na makikita po yung, syempre, may kaltas yan, yung mga SSS contribution, field contribution. So, maganda din po na proof yan na kayo ay empleyado ng inyong employer. At syempre, yan po ay subject for investigation ni SSS.
0: Mm-hmm. Ma'am, last question for today. Mm-hmm. Anyway, bago yan, sabi ni SM, salamat Ma'am Janet, sabi ni Sam. Ang last question natin sa umagang ito, Ma'am Janet, na pinotaktika ng tanong kaya pahingahan ka namin. halimbawa, umabot na ng 60 years old, automatic ba na magbe-pension niya o may gagawin pa siyang requirements?
1: Ayan, magandang katanungan yan, Sir Rico, no?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi automatically magka-file na ng retirement pension ang isang 60 years old.
2: Mm-hmm.
1: Yung 60 years old po, hindi pa po yan technical retirement.
2: Mm-hmm.
1: That is optional retirement.
2: Oh.
1: Optional retirement, ibig sabihin, mayroon pa tayong other qualifications na kailangan ma-meet para mag-qualify for retirement pension. So for the optional retirement, at least 60 years old, no source of income or separated from employer.
2: Ooh.
1: No source of income. Ibig sabihin, kung self-employed kayo, wala na talaga kayong negosyo, wala na kayong kita. Kapag naman empleyado, kayo ay separated na sa inyong employer.
0: Uh-oh.
1: At merong at least 10 years na contributions.
0: Okay.
1: So kapag na-meet niyo po yung tatlong requirements na yon, that's the time na pwede tayo mag-file ng retirement pension. Pero kapag naman po technical retirement, that is 65 years old. Mm-hmm. So kapag 65 years old na po tayo, meron tayong at least 10 years na contribution, pero meron pa tayong kita, meron pa tayong negosyo. So qualified na po kayo mag-file ng retirement sa SSS technical. Kapag 65 years old. Mm-hmm. Yes po.
0: Paano yung mandatory na talaga? Ilang taon?
1: Yan po yung
0: 65.
1: Kung halimbawa wala na talagang, 65 years old, meron pa rin pong negosyo, pero meron ng 10 years na contributions, pwede na po kayo mag-file ng retirement pension.
0: Oo, yun. At yan ay i-a-apply pa lang. Hindi automatic na ibibigay ng
1: i-a-apply.
0: SS. I-a-apply ng yes. member. O, yan ang maliwanag yan. Huwag yung magparhalat na sana ka mo sa Arunindo.
1: Ma-apply yan.
0: Oo. Ma-apply pa lang sinda sa SSS.
1: I-a-apply. Ayun. Yes po, i-a-apply.
0: Akala kasi ng iba, mahalat na sana sinda. Oo, na maabot na sana.
1: I-apply po yan. Tapos syempre, kayo po hanta din i-check sa mga requirements kung ma-meet na po ninda bago kita magtaon yung pension. At the same time, Sir Rico, syempre, kayo po hanta din i-enroll ang disbursement account kung saan ipapadara o i-credit ang sa inyong mga monthly pension. Kaya definitely po, dahil po talaga siya automatic.
0: Okay. Yun, sabi ni Ma'am Melissa Sir Iman Sanilia, thanks po Ma'am Jean. We will have SSS every first and third Thursday of the month. Ay, babalik ka naman pala. First and third Thursday of the month.
1: Yes, and napakaganda ng ating first episode with Sir Rico and Sir Ronnie na talagang siksik ni
0: Green
1: mga impormasyon.
0: At marami pa tayong mga katanungan, yes. Mama Jean. Maraming salamat sa iyo at pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Maraming salamat.
1: Thank you din po Sir Rico and Sir Ronnie and Diyos mabalos po.
0: Diyos mabalos.
2: God bless, ma'am.
0: Ingat. Yun, marami tayong siksik, liglig talaga tumaapa yung sa ito yung informasyon.
2: Parang inubos ang mga tanong yun.
0: Marami pa yan. Marami pa tayong mga katanungan. Alam mo kasi, importante ang SSS. Yan lang naman ang pag-asa ng mga mag-retire na mga...
2: Kasi ang SSS ay pa sa mga empleyado, sa mga private employee. Iba naman yun sa GSIS.
0: Iba man yun. Ngunyan, mga tugang tabi, lalo-lalo na sa mga kapwa namin manggagawa, mga pastor.
2: Habang
0: bata pa
2: habang
0: daw.
2: Bata pa.
0: Magtampisaw sa ulan. Hindi, mag-isisik ka, magbayad ka mo sa SSS.
2: Magbayad na. Pwedeng voluntary.
0: Pwedeng voluntary or?
2: Or mag-premium, basta kayo po ay nasa edad na 30 pataap, 30 hanggang 50.
0: Sa maabot ang panahon, wara na kitang bahala ka pa sa buhay mo. Ayan, paalam na tabi kami. Lagi nating sinasabi habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin sa technical side ang supremo ng KKK, Don Ramon Diaz. Ngayon po ang iyong mga kalakakang kalmusalan tuwing umaga ang hindi nagbabagot. Laging nandyan, El Solamente, Rico Jalit.
2: At ako naman po ang El Guapito, Ron Rinzales.
0: Bye-bye tabi.
2: God bless.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Hello po, isang napakandang Webes ng umaga ang aking pagbati sa iyo, kaibigan Kakarian. Welcome po sa Thursday edition ng ating programa na Negosyo as in Trabaho. Dito lamang po sa FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. Baka po kayo ay naninibago sa boses na inyo pong naririnig at sa aking, napapanood niyo po sa ating FB Live and YouTube. Ako po si Mel Manzanilla, pansamantalang humahalili sa ating pong station manager na si Ma'am Yvette Pau. Ngayon pong Webes na nga, Mayo 7 na po, 2026. At kami po ay natutuwa na samahan kayong muli para sa isa na naman pong pagtatanghal natin o pagtatanghal o kaya ay edisyon ng ating programang Negosyo as in Trabaho. Ang programa po na patuloy na nagnanais po na matulungan kayo sa inyong pagtatrabaho at sa inyong pagnenegosyo sa pamamagitan po ng ating mga segments dito. Of course, meron po tayong pro tips with Maloy Malibiran sa Lumbides. And syempre pa po, meron din tayong patuloy na pagkikipag-usap, pakikipagpanayam sa isa pong feature natin mamaya, no, na guest na patungkol po sa maraming mga pwede nating matutunan, ano, mula po sa kanya, si Dr. Heriberta B. Nepomuceno po, Doctor of Engineering. Makikilala pa po natin siya later. And syempre pa po yung kanyang negosyo na JRB Business Consultancy Service Company. Nako, abangan niyo po siya mamaya dahil marami po tayong matututunan from her. And of course, happy birthday din sa mga nagse-celebrate na kanilang kaarawan today. Ay kami po ay nakikiselebrate sa inyo. Ano pa mga celebration meron po kayo. So, kumusta ang ating mga buhay, negosyo at pagtatrabaho? Sana po ay we are all on a positive note kahit po marami tayong mga pinagdadaan ng mga challenges sa ekonomiya natin dito sa Pilipinas. Meron pa rin po tayong pwedeng makitang positibo sa ating po mga pinagdadaanan sa ngayon. Plus pa ang ating natural disaster na nandyan, ang Mayon Volcano na nagdulot din po ng pangamba sa marami sa ating mga kababayan dito po sa 3rd District of Albay and of course dito sa Camalig, Albay. Umasa po kami na unti-unti po tayong bumabangon at patuloy na naghahanap ng mga paraan para po tayo ay patuloy na makasurvive sa ganito pong mga sitwasyon. Kayang-kaya po natin ito basta't ang ating mga kapamilya ay magkakasama at patuloy po na nandyan ang gabay ng Panginoon sa lahat po ng ating mga ginagawa. Well, tumutok lamang po kayo until 9:30 po tayo ng umaga sa ating pong bagong slot. Simula nga po ngayong week na ito, napapakinggan nyo na po ang Negosyo as in Trabaho mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga, no? Kung kayo naman po ay may mga katanungan at mga gustong ipaabot na mensahe sa atin, pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating mga cellphone, sa ating cellphone numbers 0998-843-0573. Siyempre po, naka-live tayo ngayon sa ating FB page. Ang ating pong FB page ay FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. Sa YouTube naman po and Instagram ay same lang naman po, FEBCB Colcare 104.3 DWAY FM. And pwede rin po kayo sa ating online streaming. Basta kayo po ay merong internet or wifi. I-type nyo lamang po sa search engine ang bit.ly/TheWayFM. And syempre pa sa ating po mga Karians, nasa Karians Official GC, ay mag-chat lang po kayo dito. Alright? Sige po. So just tuloy-tuloy lang po sa inyong mga ginagawa ngayon. Ano man po ang inyong mga pinagkakabalahan this morning, ay tuloy lamang po habang kayo ay nakatutok sa ating programang Negosyo as in Trabaho, Thursday edition. Kasama nyo nga po ako, si Melissa Serio Manzanilla. And then, magpapatuloy po tayo para sa ating pro tips with Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: It's easy to lose your focus on what is truly important when there are so many fires to be put out in your life and in your work. Ang tanong ko sa iyo, nauubos ba ang oras at lakas mo putting off fires? Kahit hindi ka naman bumbero, maraming tao at gawain ang magde-demand ng iyong oras, energy at atensyon. Kaya kinakailangan maging wise tayo para hindi mawala ang iyong focus sa kung ano ang tunay na mahalaga. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at Trabaho. Ano nga ba ang mahahalagang bagay sa buhay natin na di dapat nawawala ang ating focus? Let me suggest 4 things. Unang-una, focus on your relationship with God. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." Ang relationship natin sa Diyos ang pinakamatatag na pundasyon ng lahat ng gagawin natin sa ating buhay. When that foundation is firm and set, your relationship with God will guide you as to what you should value and prioritize in life and even in your work. Read the Old Testament of the Bible, especially the book of Kings and Chronicles. When a king is right with God, the Lord prospers his rule. At sa tuwing makakalimot o susuway ang hari sa Diyos, iba't ibang sakuna at pagkatalo ang nangyayari sa kanyang pamumuno. Keep your focus on Jesus. He is the author and perfecter of your life and faith. Pangalawang focus, your health. Focus on your health. Isa sa most neglected na bahagi ng buhay natin ay ang ating kalusugan, lalo na kung bata pa at malakas. Marami na ang naging health conscious ngayon dahil sa pandemic, pero marami pa rin ang hindi nakauunawa ng kahalagahan ng maayos na physical pati na rin mental health. Many become concerned about health kapag nakararamdam na ng sakit at panghihina. Iwasang abusuhin ang iyong katawan. Eat well, get enough sleep, exercise, hydrate, rest your body and your mind. Habang bata, mabuting bigyan ng focus ang ating kalusugan. Pangatlo, focus on your family. You may be replaced by other people in your company, but no one can replace you in your family. Matinding heartbreak at heartache ang iyong mararanasan kapag ikaw ay napalitan sa iyong pamilya at tahanan. Kaya para maiwasan ito, focus on your family. Don't allow gadgets, other caregivers, or even friends to do the role that you need to play as spouse and parent to your family. Remember this, no amount of success at work can compensate for failure at home. Ang oras na para sa pamilya, huwag nating gamitin para sa trabaho o para sa ibang tao. Focus on your family. At panghuli, focus on your work. Mayroong kasabihang, all work and no play makes Jack a dull boy. Parehong mahalaga ang trabaho at ang leisure. But when it's time to work, focus on work. Avoid multitasking as much as possible dahil maraming pag-aaral ang nagsasabing multitasking is both counterproductive and has a negative impact on our mental health. Sa isang article na nakapublish sa humanconnections.com.au, ito ang kanilang natuklasan tungkol sa multitasking. Mental health problems can increase with multitasking, including increased anxiety, chronic stress, and depression. Multitasking takes up all of your brain's energy, which neuroscientists say can cause you to be less focused and become more anxious. Iwasang pagsabay-sabayin ang napakaraming gawain. Focus on your work, one task at a time. Sa Matthew 6:24, may ganitong paalala sa atin. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Marami ang aagaw ng iyong oras at atensyon. Marami ang magde-demand para sa iyong kalakasan at energy. Know your focus and fix your eyes on what's truly important. Focus on your relationship with God. Focus on your health. focus on your family, and focus on your work. Ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Albay Chamber of Commerce and Industry Corner.

0: Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Negosyo as in Trabaho this Thursday morning. And every Thursday morning po ay nakakasama natin ang ating partner po na Albay Chamber of Commerce and Industry para po sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga impormasyon sa pagnenegosyo. And this morning po ako ang inyong mga kasama muna sa portion na ito na ang pakikipag-usap po sa isa na namang negosyante na marami sigurado po tayong matututunan from her. Let me introduce po to you our resource person this morning and guest, Dr. Heriberta B. Nepomuceno, Doctor of Engineering mula po sa JRB Business Consultancy Service Company. Pabatiin ko muna po kayo, Doc, and welcome po sa ating Negosyo as in Trabaho program. Go ahead po.
1: Thank you for having me. Good morning sa lahat na kikinig. At thank you rin sa aking kapartner dito, si Ma'am Mel Manzanilla.
0: Thank you, Doc. Alam ko busy-busy kayo but binigyan nyo kami ng time para po kayo ay makapag-share ng inyong kakaibang business. Ano po? Baka may gusto muna kayong i-shout out na mga special friends. Please go ahead po.
1: I would like to our President of Albay Chamber of Commerce, Pres Glenn, and to its officials, and of course to my friends in Japan.
0: Mm.
1: And then also in the national scientific group, and to my business partners in consultancy company.
0: Wow! Nabanggit niyo po yung Japan. Mamaya-maya po ay bibigyan natin ng konting background. Bakit malapit sa puso niyo ang Japan? Pero as part din po ng pag-introduce natin kay Dr. Nepomuceno, siya po pala ay naging former DOST Regional Director ng Bicol, DOST Bicol, at talaga naman kung pagdating sa experiences ay talagang hindi na po siya matatawaran. Okay, so kanina, Doc, nabanggit niyo po ang Japan. Ano po ba ang kinalaman ng Japan sa inyong pagnenegosyo? Siguro, konting background lang po. Ano po ang inyong mga natapos na pinag-aralan? Ano po ang connection nito sa inyong negosyo ngayon?
1: Thank you. First, before you can become a consultant,
0: mm-hmm.
1: dapat meron kang background in academic,
0: mm-hmm.
1: may pinag-aralan ka, or in short, you must have a wealth of experience.
0: Yes.
1: To begin with, I was a Japanese scholar and finished my Doctor of Engineering at University of Tokyo.
0: Mm-hmm.
1: So, na-exposed po ako sa experience na dealing with all Japanese businessmen and kung anong technology they are making into research and development.
0: So
1: that time my field of specialization is into biosensors. So saan ka nakakita na alimbawa may toxin ang mm-hmm. isang water
0: mm-hmm.
1: or any medium, since it is a sensor, malalaman mo kung mayroon poison in real time.
0: Wow.
1: That was 30 years ago.
0: Oo.
1: Samantalang, kung sa hindi pa masyadong advanced countries,
0: mm-mm.
1: kukunin mo yung sample, dadalhin mo pa sa laboratory,
0: mm-mm.
1: and it might take several days bago malaman mo kung anong poison sa loob.
0: Okay.
1: So, since alam mo naman na digitalization na tayo ngayon,
0: yes.
1: and then problema natin ngayon ang oil crisis,
0: mm-mm.
1: oportunidad po ito sa mga negosyante na magkonsulta kasi hindi na matatawaran na technology is always in the middle of a business.
0: Yes, lalong-lalo na po sa ngayon, kagaya nga ng nabanggit niyo, we are now in the digital age. Ano po?
1: Uh-huh.
0: Pero I believe meron po kayong mga napag-aralan sa Japan para masabing kayo ay certified or credible kayo sa business na i-share niyo po sa atin mamaya-maya. Ano po ba yung napag-aralan niyo sa Japan?
1: Okay. Ang unang-una, siguro narinig niyo na yung toilet sensor.
0: Hindi pa.
1: Hindi pa. Noong panahon ko, may isang henyo mm-hmm. nag-develop from a company, toilet sensor, and you call it non-invasive. Saan ka nakakitang tatai ka? Sorry to say, iihi ka. Hindi ka na ipiprick.
0: Pasintabi po sa mga...
1: Hindi ka na ipiprick. Pagkatapos, i-flush mo ang CR mo, may lalabas high cholesterol.
0: Ganon.
1: That is, you call it non-invasive. High cholesterol, mayroon kang high sugar, may albumin ka, and all those biochemical indicators. Pero sa matutal, mahal yung toilet na yun.
0: Of course.
1: Kaya hindi masyado yun na-fabricate. So, pag sinabi mo kasing sensor technology, real-time yun. Pag sinabing real-time, paghinga mo, nandyan ang result. So, wow. Ang isang magandang ginawa ko na sensor, nung ako'y nag-visiting scientist na nung graduate na ako, director na nga ako noon sa DOST, ay yung formalin sensor. Nauso kasi noon ang lalagyan mo yung ginawa mong food and development, dadrapan mo ng formalin para ma-preserve. Okay. Alimbawa, yung buko juice, lagyan mo ng formalin para anya hindi agad
0: masira.
1: Masira.
0: Wow.
1: Pero bawal yun. So, with technology, pwede kang gumawa ng sensor.
0: Uh-huh.
1: Ang isa pang ginawa ko as my part ng Doctor of Engineering, ako po ang naggawa ng pesticide sensor. Malalaman mo kung anong pestisido sa vegetable plantations mo.
0: Talaga po?
1: Kasi sa Pilipinas po, dapat monitored yun ng Department of Agriculture. Kasi if you have pesticides in what you eat, pwedeng mag-cause ng cancer. So maraming avenue. Nung ako'y mag-guest researcher sa De La Salle University, na-expose din ako sa research where we develop bocha sensor.
0: Ano ang bocha sensor? Is,
1: alimbawa, magtinda ka ng double dead meat.
0: Oh.
1: Yung sensor na ginawa namin sa lasal, i-prick mo sa skin, malalaman mo na
0: kung double dead na. Ay, kaya
1: tinitinda
0: pala.
1: Pa. Kaya dapat, ang National Meat Inspection Service, yun ang, yung NMIS, yun ang dapat ngayon na isasama na sa mga pag-monitoring ng food safety.
0: Wow, okay.
1: Ang dami lang. Isa pa, sa mga taong mahilig sa peanuts.
0: Ay, ako mahilig po ako sa
1: din,
0: peanuts.
1: Ako din, mahilig lalo ng pili. Ang sarap.
0: Oh, yes.
1: So, nag-research din ako, nag-supervise ako ng mga graduate students ng De La Salle on aflatoxin sensor. Ang aflatoxin is a fungus that thrive sa mga peanuts. So, dapat ang pag-handle, alin ang mga nuts na may peanut? Coconut, peanut, pili nut, macadamia nut.
0: Okay.
1: And anything that is nuts, dapat maganda po ang storage noon kasi it can produce the fungus known as aflatoxin. And it is airborne.
0: Yeah.
1: Airborne yan pag naano na. So, eventually...
0: Exposed sa air, yung product.
1: So, ang mangyayari niyan, if it thrives in your body, kaya ako, pag kumakain ako ng pili nut na may nalasa akong iba, iluluwa ako.
0: Hindi mo kakainin. Okay.
1: Kasi it can cause cancer.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Yung friend ko na na-expose ng ganyan, na scientist, nagka-cancer siya.
0: Okay. So, ito po nga mga binabanggit nyo na mga paraan para ma-preserve ang mga pagkain through technology. Ay, saan nyo po natutunan?
1: Sa Japan mismo.
0: Sa Japan mismo.
1: Hindi preservation, detection.
0: Detection.
1: Para hindi na makakain ng tao, hindi na ma-aware na ang agriculturist na hindi ako dapat gagamit nitong bawal na pestisido.
0: Yes.
1: Kasi meron ng kumpanya na magde-detect na. Sayang, sana dapat magkaroon ng, isa ako sa nag-author nung optimizing technology transfer from the first world countries to our country. Sayang, sana makontinue yan.
0: Opo.
1: Sa Philippines.
0: Okay. Nako, napakaganda po. So, yan po ang mga in-offer niyong services mula dito sa JRB Business Consultancy Service Company. Can you give us po a background? Kailan po nagsimula itong company
1: niyo? My company is only 2 years old.
0: Oh.
1: So, 2024. The funny side of it, yung nakakatawa, akala ko nasa government pa ako. Na-retired na ako. Dati ako undersecretary, former RD ng Department of Science and Technology. Pero pag may magtatanong sa akin, Ma'am Berta, ang dami ko pong sobrang ganitong pagkain. Paano kaya ito magawa? Alin ba, ang dami mong kalabasa. Inisip ko noon sa kalahi program nung director pa ako, na gawin yun ng ano, kalabasa pansit.
0: Pwede.
1: Kasi it's very rich in vitamin A. So sa isip ko ngayon, kung may magkukonsulta sa akin, Ma'am, ang dami kong excess ng tomatoes pag sa season na time.
0: Yes.
1: So magagawa na yung paraan. And sa mga tao, di ba tayo, Ma'am?
0: Yes.
1: We are considered a disaster paradise. Nandiyan na yung malbolkeno, nandiyan na yung bagyo. Sa Japan, yung tinapay nila, linata.
0: Nakakan.
1: Pandesal.
0: Wow.
1: Yun, ma-expired yun for 5 years. O halimbawa, nagkaroon tayo ng disaster dito. Hindi, flooded. Pwede mo yun itapon from the helicopter, ibababa yung mga lata, buksan mo.
0: Hindi makakontaminate.
1: Yan. Mga dapat na technology. As considered as disaster food.
0: So talagang napaka-needed po itong. Needed po itong technology na
1: so,
0: offer nyo dito.
1: With my consultancy, karamihan, service for free. So ngayon, sabi ko naman, with Albay Chamber of Commerce, kung mayroon yung mga meron-meron na hindi maisip kung paanong gastusin sa pera, ang daming teknolohiya dyan.
0: Right.
1: Pero ang ano ko, kasi ano naman tayo, Christian country, ang ano ko, always remember the poor.
0: Opo.
1: So kung may NGO ka, ang mga empleyado mo dapat yung salaylayan. Matutuwa ako niyan na magbigay ng service for free ng a piece of my brain. Okay.
0: Opo.
1: Libre.
0: Okay. Libre.
1: Okay.
0: All right. So ito pong consultancy services company niyo po is paano po kayo nag-ooperate?
1: Okay. Kung alam niyo naman na sa mga Gen Z, alam niyo na ang amazon.com. Hindi mo kailangan na mayroon kang malaking office.
0: Yeah.
1: Ang nag-umpisa ako sa FB page lang.
0: Sa FB lang?
1: Yes.
0: Online.
1: Wow. And then I joined the Albay Chamber of Commerce. And then para ako may physical infrastructure, mayroon akong ka-team na may-ari ng tourism industry. Doon ko ilinalagay ang permanent address.
0: Okay. Alright. And from
1: and,
0: there?
1: And if I say that office that offers me is Verdana Corporation in charge of tourism industry. Ka-chamber ko rin.
0: So ano po yung naging inspiration nyo to put up this kind of company?
1: Ang inspiration ko kasi is there will come a time that when everybody is dealing with business or even we say the country on good governance, even the politicians, I crafted science and technology political convergence. So if I remember, some politicians go to me and ask, Ma'am Berta, what should I do with this land? So having been a former USEC, I can do, sabi ko, honorable governor,

0: Finger of Enrollees, The Teacher Factor, including the outcome of the students.
1: Okay.
0: So it's only I'm only misunderstood to be expensive, but so many times, sometimes dinadaan lang nila. My favorite hobby kasi is mauling. So pahabang nagmumol ako, sasabihin, Ma'am Berta, hindi po ako nakakagawa ng thesis, tatawa ako. Could you be a niya, Ma'am, my advisor?
1: I will. Well.
0: But sasabihin ko, Ma'am, I cannot afford, but first requirement were you my student. Kasi pag student, mas magagamay ko siya.
1: Kasi you've been into teaching.
0: I've been an academic professor of Bicol University.
1: Until now po ba?
0: No more.
1: Ay, hindi na.
0: Baka so, mayroon ng mas gusto sila.
1: Opo, Doc. Naku talaga naman, napakaganda po ng inyong mga ibinahagi this morning. And marami pa po actually, while we were preparing for this interview, ang dami ko pang narinig at natutunan mula po sa inyo. And this is really new para sa akin. And with our generation now po, how do you think will our generation now be more interested po in biochem or itong Doctor of Engineering na field?
0: Okay, now, this is a bit sad in the Philippine setting.
1: True.
0: I remember, siguro na bago na rin. Pag ang isang may bata kang mga anak, ang unang tanongin, kumailig sa mga TV noon, ano anyang gusto mo paglaki? Ay, gusto ko anya maging artista. Pero sa ngayon naman, sana naman, I remember how India and the rest of the members of the Asian countries, no developing country will ever be without science and technology.
1: Yeah.
0: So this should be a wake-up call.
1: Mm.
0: So now, okay naman mag-artista ka, pero believe naman ako, may mga artista naman ng entrepreneur.
1: Yes!
0: So ngayon, naisip ko na itong kabataan, especially there is a generation gap. The Gen Z, the baby boomer, the millennials. So okay lang naman, may mga bata na masyado nang mahilig sa social media, cellphone. Pero saludo ako sa nag-develop ng deep fake. So, madedetermine na fake news.
1: Yes.
0: Yan ang mga latest technology. Ngayon, sa mga kabataan naman, dapat, habang nagde-develop ka na mahilig ka sa cellphone, iisipin mo, maging tulad ako nang gumawa ng cellphone.
1: Right.
0: Dapat maging scientist din ako. Kasi napakalawak ng field ng science. O kung gusto mong maging forensic chemist ka, so nandun ka sa NBI. Kung gusto mong the best kang ano yung sa fire department, mag-develop ka ng asbestos upang patay ng apoy.
1: Oh,
0: that is still science, di ba? So kung gusto mong maging kang politiko na hindi ka na magtatawag ng anong gagawin kong livelihood ng organic farming, ikaw mismo politiko ka na, scientist ka pa, may advantage ka.
1: Right.
0: Diba?
1: Oo. Nako, as sure.
0: Kaya yung kabataan, okay yung may alam ka na konting social media, alam mo yung mga, you enjoy being a teenager, but the bottom line is, what do you want to be in your country? Kasi sabi nga nung Japanese when I was about to go to Harvard and magpakadalubasa, sabi niya, why don't you try going back to your Philippines? Because your country will be loved more by a Filipino. So 30 years ago, I came back. Now, Ma'am Mel, would you ask me, how is our country? Well, hopes springs eternal.
1: Yes.
0: I do not want to make any comment of the country. But sabi nga, go back to what the Japanese said, only a Filipino can love your country more.
1: That's right. Naku, thank you so much, Doc, na bumalik kayo sa Pilipinas. That was more than 30 years ago. At nakita mo yung need ng kagaya po ninyo dito sa ating bansa para nga sa mas ikakaunlad pa po ng ating ekonomiya. And totoo naman po yung sinabi nyo, in everything that we do, kaakiba talaga yung science and technology. Hindi pwedeng i-separate yan. Ito hindi natin kailangan, ang science and technology. Dito lang siya applicable. Pero in every na kailangan po natin na gawin, ano, ay nandoon talaga nakikita ang science and technology na present siya. Okay. Siguro po, ano po yung mga words of wisdom na meron po kayo na gusto nyo pong i-share, ano, in the use of science and technology, in the aspect po of business?
0: Okay. Sa ngayon po, ang pagiging business person, it's either by blood or by interest.
1: Yeah.
0: Sa harap po nyo is isang mamberta na lumaki po ako na nagbubukas ng tindahan when I was grade 3.
1: Wow! Sarili niyong business? Family
0: kami,
1: business?
0: Kami, I was born in Uwas, Albay.
1: Oo.
0: And then kami ang first photo Philip studio in 1950s. And my mother had several dress shop.
1: Okay.
0: And then she was the dress shop, dressmaker.
1: Mm-hmm.
0: And then she opened also Boy Scout uniform. So, iba-ibang business.
1: Wow. Mm-hmm.
0: But si Ma'am Berta, when I was in grade 3, this is what my mother said, "Would you like to inherit all of this business?"
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, tatawa kayo habang nakikinig kay Ma'am Berta. Ayoko po, nanay.
1: Ayaw.
0: Ginigising niyo akong alas 3 para mag-open ng mga tindahan. I said, "Oh, ano ang gusto mo?" Kasi yung modesty aside sa family namin, yung tatay ko magsasabi, magigisa na naman daw siya ng medalya kada pag-graduation. Kasi lahat becomes valedictorian and salutatorian.
1: Wow.
0: Sabi ko, "Nanay, ayoko pong mag-open ng tindahan." Pero nung grade 1 po ako, I wonder why, but ang butterflies fly the same as the airplane. And then I never played with Barbie dolls. So, sabi ko, sabi ng nanay, "Gusto mong mag-scientist."
1: Okay.
0: Sabi ko, "Gusto ko po, mama."
1: Wow.
0: Na, so, even from the right stage, age ko, nandun na.
1: Mm-mm.
0: So, to the viewers, sometimes it may be later you want to be a scientist, but it's also a calling.
1: Right.
0: Mm-mm. If that it makes you down the road, better have it.
1: Mm-hmm.
0: Because darating ang panahon, pag nag-AI, tingnan nyo ha, nung una, wala akong alam kung paanong pag-post ng my day, tatawa yung secretary ko, "Turuan mo ako." "Bakit ma'am, nandito naman ako, secretary mo, no?" In the Japanese way, you should know
1: learn
0: everything.
1: Yes.
0: I started throwing garbages kasi wala man janitor. Then I wash my own test tubes. And then you're only given what to research. Then it's your critical thinking that will last.
1: Mm-hmm.
0: So you graduate. So that is it. So many things really evolve now.
1: Mm-hmm.
0: May mga taong hindi ka dapat ma-discourage.
1: Yeah.
0: Karamihan sa mga kabataan, gusto nila parang air bubble. Pag nahirapan, ayoko na.
1: Ayaw.
0: Resign ako.
1: Oo nga.
0: Huwag na. Pag napagalitan, madidepressed.
1: Mm-mm.
0: Iba na kasi ang panahon.
1: Yeah.
0: Just ang ma-advise ko lang, kahit hindi ka may medal, just remember na habang may hininga ka, habang may support group ka, halimbawa man, wala kang support group kasi nagkahiwalay ang parents nyo. Just remember, may Diyos.
1: Yes.
0: Kaya whatever religion you are, may Diyos.
1: Yes.
0: So, i-hold mo lang ang belief na may pagbabago sa buhay. Hindi sinasabi na magbabago ka lang sa pangalan.
1: Mm-mm.
0: God help those who help themselves.
1: Nako, ang ganda po. And of course, siguro may ilan po sa ating mga viewers and listeners na nag-iisip, ay papaano ko kaya makokontakt o marireach si Doktora Nepomuceno? Sige po, Doc, how can they reach you?
0: I can be reached through my FB page. Mamaya ipopost yung ano. And then, much better po is for those listening na nag-umpisa pa lang ng business, I would encourage you to be a member of the Albay Chamber of Commerce and Industry.
1: Mm-mm.
0: You are always welcome, and then you can go directly to our president, Press Glenn Lee.
1: Mm-mm.
0: And then isa pa, I can be reached Even I'm doing my walking, they say, oh, there is Ma'am Berta. I am always grounded. Yes. I'm happy when I could talk to how I treat the rich, the same as I treat a janitor.
1: Oh, that's really that's wonderful me. Po. Wow, nakaka nga naman po ang inyong values. Ano? Okay, so they can reach you po through Facebook page nyo na Iriberta ni Pumuseno. And yung cellphone number po siguro ninyo, Doc, baka may gustong humingi din.
0: Okay, 09218465995. So, you see, memorized ko yan at my age. May magandang ang joke before I end, Ma'am Mel. Yung sige electrician po. Ko, sabi ko, ba't hindi, senior citizen na siya, ba't hindi mo natatandaan ilang bulbs nang napundido dito?
1: Oo.
0: So, hindi ngayon, Ma'am, kasi matured na ako. Oh, that's a good term for senior moments. Matured na daw siya. So I hope I gave you insights on how to be a businessman. Pero sa totoo lang, there are times I'm taking a look sa mga sabing yellow lane.
1: Ano po yung yellow lane?
0: Ang yellow lane, yung mga nagtitinda-tinda. Diyan baga
1: sa tabi-tabi.
0: Natusok-tusok.
1: Yes, yes.
0: Now, I really wanted to encourage them that if they have some worries na, Ma'am Berta, ano sabi, hindi bibili sa akin kasi madumi ang ganito yung ginawa ko, no problem. Meron mga agencies na kung halimbawa gumawa ka ng pagkain, kailan mag-expired, libre yun.
1: Libre sa'yo.
0: Libre, hindi sa akin, sa DOST.
1: Ay, hindi sa DOST. Okay.
0: Libre yun. Libre yun para opo. Hindi ka magbayad kung ilan ang expiration date.
1: Ah, so yan ang isa din na ino-offer ng DOST. To check yung pwedeng ilang days bago mag-expire.
0: Tapos dapat
1: pagkain.
0: Kung matagal yan na business mo, dapat may license to operate and may FDA.
1: Ayun.
0: Kaya baga ko yan si Ma'am Berta, hindi yung kakayan pag hindi niya nakita ang FDA. Tapos yung expiration date.
1: Opo. And that's it. That is for consumer's welfare. Di ba po? Oo. Para safe lang din po ang ating mga kababayan. Pero kung halimbawa naman, kasi ako isa din po ako sa mahilig dyan sa mga tusok-tusok na yan, ano? Make sure na may parang suki na kayo kasi yan, alam niyo, proven and tested niyo na how many times na kayong pabalik-balik sa kanya, wala naman kayong nagiging problema sa kalusugan. Di ba po, Doc?
0: Opo. Anyway naman, high-tech na ngayon, even yung mga tusok-tusok, mag-YouTube sila, ay dapat nga ganitong kaserola ang lulutuan ko.
1: Yes.
0: Dapat nga yan itong plastic na ito. Alam, aware na rin sila.
1: Opo. Kaya marami na talaga sa atin ang nakikinabang sa mga vlogs. Ano po? Oo, para umasenso din sa kanilang pagnenegosyo. Pero, syempre, hindi po natin dapat isa-sacrifice ang safety ng ating po mga negosyo, lalo-lalo na pagdating sa pagkain. Ano po?
0: Po.
1: Well, thank you so much po.
0: You're welcome.
1: Doc Nepomuceno, sa inyo pong time.
0: And I hope I have contributed something.
1: Of course po. Not just something but big things po na mga nuggets of wisdom na inyo pong ibinahagi sa umagang ito dito po sa Negosyo as in Trabaho. Once again po, mga kanat, mga kanegosyo as in Trabaho, yan po si Dr. Eriberta B. Nepomuceno, Doctor of Engineering po, and of course nasa JRB Business Consultancy Service Company po siya. Siya ang owner na patuloy po na naghihikayat na makipaugnayan tayo sa kanya kung meron po kayo mga concern doon sa mga na-mention niya na a while ago na mga services na need niyo po, just reach out to her po doon sa mga contact information na kanya po nabanggit. Again, thank you so much, Dr. Nepomuceno.
0: You're welcome.
1: Until next time siguro po.
0: Always. My pleasure.
1: Right. Ako naman po si Melissa Serio Manzanilla. Tuloy-tuloy po kayong nakikinig dito po sa Negosyo as in Trabaho at nanonood din through our live streaming. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa ating pong patuloy na pagtingin sa salita ng Diyos sa mga panahon pong ito, lalo-lalo na sa ating mga negosyante at mga nagtatrabaho. Wala po tayong ibang maasahan kundi ang Panginoon dahil siya po ang source ng lahat ng bagay. Dahil meron po tayong paalala na dapat nating bitbitin sa araw-araw upang tayo po ay maging patuloy na matagumpay sa ating po mga ginagawa. At ito po ay isang paalala mula sa Proverbs 16:3. Sabi sabi po dito, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Huwag po natin kakalimutan na anuman ang ating po mga gagawin ay pagkatiwala po natin sa Diyos at sigurado po ang ating success, ano, ang ating tagumpay ay ibibigay niya para sa bawat isa sa atin. Sa ngalan po ni Yvette Pao, ni Ma'am Yvette Pao, ang ating pong regular host and station manager dito po sa negosyo as in trabaho, nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon sa technical side. Ako naman po si Melissa Seri, Juan Sanilla. Ingat lamang po tayo today and have a blessed day po sa ating lahat. We have more programs po sa inyo. Susunod na ang Family Matters. Ingat po. Bye-bye.

Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Year 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw?
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: kabayan, ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga.
1: Oo nga, pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha, lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
1: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Ang tamang oras, eksakto na pong 30 minutos makalipas ang ikasyam ng umaga.
9: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang maulan at medyo makulimlim at malamig-lamig na umaga sa lahat. Well, dito naman po tayo sa ating programa ngayong Huwebes, ikapito ng buwan ng Mayo. Yes. At salamat po, Panginoon, sa ulan. At medyo malaking tulong po ito dun sa medyo nagtitiis ng alikabok sa Kamalig at Ginobatan.
1: Oo,
0: dahil sa
1: pagsabog
0: ng Mayon Volcano. Opo. Medyo malaking tulong ito sa mga kasama natin sa Bureau of Fire Protection at yung mga residente diyan sa daanan. At talagang dalawang beses po akong nakaraan diyan, talaga pong medyo matindi ang sabyo ng alikabok sa kalsada. Lalo na po dun sa mga sasakyan na walang pakundangang parang nakikipagkarera. Kaya pagdaan dun sa maalikabok na parte, talagang halos parang pulbus na nagkalat sa ere. So, paalala lang po sa mga nagmamaneho na mapapadaan dyan sa Ginobatan at Kamalig. Sa ngayon, medyo yawan ko lang. Kung
1: meron hanggang pa bang may mga ashfall pa ngayon? Diyan, banda diyan Ginobatan?
0: As of the other day, may na-monitor akong report na meron pa.
1: Meron pa.
0: Yes.
1: Ingat po, ingat po.
0: So, ingat po.
1: Kumustahin naman natin ang ating mga
0: sige daw,
1: kapatid diyan sa mga evacuation centers.
0: Yes, yes. By the way, ito po ang programa ng Family Matters. Yes. The young ones, happy to be seniors. Mm-hmm. Okay. At maganda itong ating pag-uusapan ngayon, Ate B. By the way, kami po ang inyong mga kasama ngayon. Ako po si Kuya Danny.
1: Ako naman po ay si Ate B. Delgado.
0: Yes, at si Ate Nelly ay
1: parating pa lang po
0: at medyo malakas daw po ang ulan dun sa kanila, sa pinanggalingan niya. Galing ba siya, Ate B, sa Mars o ano?
1: Diyan lang naman sa kapitbahay natin.
0: Okay. Kala ko ng ibang planeta na si Ate Nelly. Anyways, and sa technical, syempre, walang iba kundi ang alamat.
1: At kumusta dyan si Melody?
0: Si Don Ramon and Melody. Siyempre, si Melody medyo ginagamay niya na yung mga konsul at mga dapat pindutin at hindi dapat pindutin. Sa lahat na nakaantabay, siyempre, Ate B, lahatin na natin. Lahat
1: po nang nakaantabay. This is a very special tribute.
0: Yes, special.
1: Siguro nahuhulaan na nila, no?
0: Siyempre.
1: Tribute po ito. Itong episode na to.
0: Nakikita-kita dyan kung ano yung parating na ipagdiriwang.
1: Dapat ipagdiwang.
0: Yes, dapat ipagdiwang, siyempre. Kung nga po, kung mapapansin nyo, ang nakasulat sa aking t-shirt ay, ano nakasulat, Ate B?
1: You're amazing,
0: siyempre. Aha. So, maya-maya na para medyo bitinin natin ng konti, maski alam na nila. Okay. So, sa mga lalabas po ngayon, medyo katulad ng tuwing tag-init, ngayon naman ay umuulan, magdala po ng pananggalang sa ulan. Yan. Payong lang po ang kalaban dyan. Yung meron mga sombrerong medyo may repellent yan o plastic, pwede na rin. Pero mas maganda po payong o kapote dun sa mga walang payong.
1: At kung hindi naman kailangan lumabas,
0: wag na.
1: At yung mga senior,
0: wag na po muna. At siyempre, umuulan, hindi maiwasan yung may mga nagbabaha na parte. Yung may mga sugat po sa paa dyan. Huwag na po munang maglakad sa may mga baha dahil delikado po ang impeksyon sa sugat.
1: Yung sipon-sipon.
0: Yes, ubo. Mga bata. Gusto maglaro sa ulan. Pagka ganitong medyo papatak-patak lang
1: May pasok pa ba ang mga bata?
0: Parang walang. Hindi.
1: Babakasyon na.
0: Don Ramon, ano yung bang anak mo may pasok.
1: May pasok.
0: Wala talaga.
1: So, bakasyon na ngayon.
0: Napadaan tayo, Ate Bisabiyo. Bakit?
1: Yung mga college.
0: Estudyante, no, sabi yun.
1: Sa college.
0: Sa college siguro.
1: Meron
0: pa.
1: Ganun ba ngayon? Ganun, sabi ko sa'yo.
0: Patapos pa lang pala.
1: Oo.
0: Mahirap tong matagal nang wala sa school. Matagal nang nawala sa paaralan. Hindi na namin alam yung mga schedule.
1: Agi-agi.
0: Okay. Ito ang ating bibigyan ko na ng, Ate B? Ano yun ko na?
1: Okay, what's our topic, today?
0: Tribute for this
1: ito.
0: Morning, yes. Ito po ay tribute o parangal o pagkilala o pagbigay pugay sa mga Nanay, ayan.
1: Kasi sa Sunday, ha?
0: Sa
1: Sunday,
0: darating pong linggo, that is May... 10? May... 10? April itong nakikita ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 10.
1: Oh, May 10.
0: 7 nga, di ba? Ati 7, 8. May 10, 10 ay Mother's Day Celebration. Yan. So, ito po ang pagkakataon na every year ay ginagawa natin bilang ano, magbigay pugay, parangal o pagkilala sa ating mga nanay. Okay. So, sabi nga po dito sa ating material, eh, ito po ay napakaganda talagang ano, ideya. Yung mga simpleng ano, masasayang pagbibigay pugay sa mga nanay, eh, nagdadagdag ng mas malalim na kahulugan sa parating na Mother's Day Celebration.
1: Pero sandali lang, Kuya Danny.
0: Okay,
1: bakit tinitake up natin to when in fact, marami na sa atin, wala na yung mga nanay natin, di ba?
0: Well, sa ating mga
1: marami
0: seniors,
1: sa
0: yes.
1: Atin.
0: Pero ako di maswerte pa rin ako, ate.
1: Oy, oo, nandyan pa.
0: Maswerte ako, ate, kasi yung aking mother is, she will be 99 this year.
1: Uh-oh.
0: Malakas pa siya.
1: In good condition.
0: Walang problema. At, malusog, medyo may challenge lang sa paglalakad pero naglalakad pa po siya. Yes, and we thank the Lord for
1: so,
0: that na ano. Yes.
1: For those
0: ano
1: mga blessing seniors talaga 'yan. Na nandiyan pa yung mga nanay.
0: Yes, sa mga seniors nandiyan pa mga nanay. Well, ito eh, ito magandang ano, pakinggan niyo po ito. Pero this does not limit, ha?
1: Oo naman.
0: Doon sa mga seniors na may mga nanay pa. Ito po ay para sa lahat. Yung mga kabataan ngayon na may mga nanay pa ay magandang pag-isipan po itong pag-uusapan natin ngayon para maplano ninyo at magawa para and, mas mabigyan kahulugan yung...
1: At pag sinasabi natin, nanay, hindi lang biological.
0: Yes.
1: It could be also...
0: Kasi may mga guardians, kung tawagan
1: yes,
0: natin.
1: Yes, honorary.
0: At, diba, yung mga nag-alaga na mga ano,
1: tumayo
0: adaptive,
1: bilang,
0: ano, yes.
1: Tumayo bilang nanay.
0: Tumayo
1: marami
0: bilang
1: yan,
0: nanay.
1: May tita dyan.
0: Oh, wag naman po yung tatay na tumayo bilang nanay. Hindi po muna siya kasama. Next month na siya. Ano kaya,
1: but,
0: Ate B?
1: But maybe he can be also
0: tumayo
1: a mother.
0: Bilang nanay at tatay at
1: yeah,
0: the same time.
1: Oh,
0: sige, sige.
1: May lola, yung mga lola din.
0: Yan.
1: Mga aunties.
0: Hindi po ibig sabihin ito ay nalilimit lang dun sa
1: teachers
0: mga...
1: Teachers natin,
0: yes,
1: no?
0: Sila ang nanay natin sa school, diba?
1: Yes.
0: Yung mga teachers. So marami po ito. Not necessarily yung direct na ibig sabihin ay nanay talaga. So, yan. Mas. Bilang... umpisa, kumbaga, introduction, yan. At ating pong pag-uusapan, yung mga
1: anong
0: pwedeng gawin
1: para
0: mas maging makahulugan.
1: Oh, at mabigyan naman siya ng special treatment.
0: Honor,
1: treatment.
0: Sabi nga, honor. Sabi sa English, honor.
1: Ma-feel niya na galing sa puso natin ang pasasalamat.
0: Kung gaano siya kahalaga sa atin.
1: Sa atin.
0: Okay? And syempre, yung aking mama eh most likely nakikinig siya ngayon.
1: Hello.
0: Ay
1: mama, andiyan sa bahay.
0: Igigreet na natin, andiyan sa amin sa bahay nagbabakasyon. Happy Mother's Day, pero sa linggo pa naman. Okay. So puntahan na natin Ate B, yung
1: ano ba itong mga ideas na
0: mga
1: to?
0: Ideas, pero
1: mga suggestions.
0: Bago natin kalimutan.
1: Ayo, nga pala.
0: Balikan muna natin si Don Ramon.
1: For our first
0: at
1: song.
0: Si Melody para sa ating intro na paboritong kanta ngayon ni Ate B. Don Ramon, Melody, take it away.

0: Okay. Yes, so we're back. Kami po ay nagbabalik at maraming salamat kay Miss Connie Francis.
1: Pastor Joe, I hope version. You enjoyed that song,
0: yeah,
1: that version.
0: Pastor Joe and Ate Lala. Yeah, version ni Connie Francis sa kanyang isa sa kanyang mga konserto noon. Okay, ako Ate B, medyo talagang yung excitement ko na pag-usapan nito eh. Kasi
1: oo,
0: alam
1: kasi
0: ko na
1: pa si
0: kasama
1: Mama.
0: Ka rito sa ipagdiriwang nito.
1: Oh, salamat
0: eh,
1: pala. At andyan si Mama. Andyan
0: si Mama sa atin. Oh. Yes. Okay.
1: Thank you rin. Thank you.
0: And thank you for the lives of our mothers. Okay. And siyempre, kasama ka na ron, Ate B.
1: Thank you very much.
0: Mother ng ating mga anak. Yes. Okay. So, narito po ang ilan sa mga pwedeng gawin ng mga may mga nanay. Okay? Buhay pa yung mga nanay. O kung wala na yung nanay, kung sino ang tinitingnan nyo or kinikilala nyo yung nanay. Okay? Lalo na dun sa mga bata na medyo maagang pumanaw ang kanilang nanay, eh, siyempre, sa kanilang paglaki, merong nag-aruga sa kanila na nagsilbi o tumayo na nanay. Okay?
1: At yung mga OFW natin, di ba iniiwan yung mga anak
0: sa
1: lola, sa tita, sa tito.
0: Yes. So, ate, second motherhood, yes. Kumbaga, sa mga naiwan na, napag-iwanan na lola actually, lola nanay, tita nanay, yan, mga ganyan.
1: Ate, si ate.
0: Ate rin, nanay, ate yan. Dun sa mga magkakapatid na medyo kaya na nung nakakatandang kapatid, eh, sila na ang nagsama-sama at nag-alaga dun sa mga younger ones. Okay. Ang una na pwede natin gawin, sabi nga, para mas mabigyan natin ng mapalalim ang kahulugan ng araw ng Mother's Day para sa mga nanay, narito po ang una, Ate B, ano po yan?
1: Pader ng alaala.
0: Pader ng alaala.
1: So, sa English, ang tawag dito ay legacy wall.
0: Legacy wall, yan. Pader ng alaala, yan.
1: Magtalaga ng isang nakikitang espasyo sa inyong bahay, tulad siguro ito sa isang bulletin board. O malaking poster board.
0: Yes.
1: Diba may mga nabibili dyan?
0: Opo.
1: Or we can
0: dyan.
1: Make our own,
0: or
1: diba?
0: We can make our own, yeah. Designate a portion ng wall.
1: Basta nakikita siya.
0: Yes.
1: Yung isang...
0: Pagpasok mo baga?
1: Sa isang nakikitang
0: diba?
1: Espasyo
0: normally,
1: daw.
0: Normally, sa sala yan, Ate B, diba? Yung receiving room, pagpasok sa pinto, either left wall or right wall or yung nahaharapan mo mismo. Depende sa structure ng bahay.
1: Ang bahay, oo.
0: Okay? Ano daw po ang gagawin, Ate B?
1: Maglagay ng mga panulat.
0: Okay, panulat.
1: Markers,
0: pencil, marker, yeah. Or basta, at, pentel pen or whatever.
1: At maliliit na papel.
0: Mm-hmm.
1: Ang bawat miyembro ng pamilya at maging ang malalapit na kaibigan o kamag-anak na bibisita ay maaaring sumulat ng isang partikular na alaala, aral na natutunan, paboritong katangian, o pensahe ng salamat or thank you sa inyong ina. Pwede ko pong ulitin, ha?
0: Yes.
1: Ano itong pwedeng maging topic? Isang particular na alaala.
0: Okay.
1: Aral na natutunan.
0: Okay.
1: Paboritong katangian.
0: Mm-hmm.
1: O just a simple thank you.
0: Mm-hmm.
1: O salamat para sa inyong ina.
0: Okay.
1: Sa paglipas ng panahon, ang pader na ito ay magiging isang buhay na patunay ng kanyang impluwensya.
0: Buhay na patunay.
1: Buhay na patunay ng kanyang impluwensya.
0: Okay.
1: Siguro pwede niya ito balik-balikan. Ano? Magandang ideya to, hindi ko to naisip nung araw.
0: Yes, this can take the place at the beat ng album. Diba? Parang itong buhay na idinaan sa pagsulat. Kasi yung album, mga pictures yan eh.
1: Oo,
0: pero walang, normally, walang mga ano yan.
1: Hindi ko ito nagawa at napakagandang idea.
0: Maganda ito.
1: No? Lalo na sana yung maliliit pa yung mga apo ni Mami.
0: Mm.
1: Diba? Yung mga bata, very good sa, very thoughtful yan.
0: Although
1: kami,
0: expressive,
1: naging experience naman natin sa ating mga anak, gumagawa ng card.
0: Ang daming
1: nakita ko. The other day, nag-ano ako ng mga gamit.
0: Naghulungkat
1: ako. Medyo ako napaiyak.
0: Mm-hmm.
1: Ang sarap gunitain. malungkot siya ng konti, pero...
0: Malungkot na masaya.
1: Yes. So, hanggang ngayon, tinatago ko yung mga cards ng mga bata, yung mga anak namin ngayon, malalaki na sila.
0: Mm-hmm.
1: At siguro ito, pwede niya balik-balikan.
0: Pwede itong i-introduce sa mga bata ngayon para pwede kalakihan ito, nila.
1: Yes,
0: diba? And eventually, magiging tradisyon sa pamilya.
1: Sa pamilya.
0: Kasi maganda po ito dahil, sabi nga po, inulit ni Ate B, yung mga maaaring isulat ba? Iisulat doon sa maliliit na papel na available doon sa poster board or yung bulletin board na yon. Yung particular na alaala, halimbawa, pag bumisita yung mga apo o yung mga anak, meron silang ano eh, yung pagsama-sama na yon, paghalubilo na yon, merong mga particular na
1: naaalala sila.
0: Yes, na maganda sa alaala. Between nung
1: oo nga, no?
0: Magulang
1: meron tayo
0: saka
1: niyan,
0: mga,
1: sa ating mga magulang meron
0: pwedeng
1: tayo
0: isulat
1: niyan.
0: Yun. At doon na ilagay sa poster board, hindi na mawawala yon. So parang magiging part siya ng history nung pamilya.
1: Kaya siguro yung mga young mothers na merong maliliit pang bata, turuan ninyo yung mga anak.
0: Correct. Oh.
1: Para sa lola na siguro yes. Yun. Oo, no,
0: and
1: sa lola.
0: Matutulungan sila how to express themselves.
1: Yeah, sometimes sabi nga ni Kathy Babaw, may mga bagay na hindi natin masabi, but when we write it down,
0: yes, lumalabas.
1: Yes,
0: na-i-express
1: natin
0: yes.
1: Yan.
0: Kung hindi natin ma-verbalize, sabi nga, hindi natin masabi, mabigkas. May mga tao na mas nailalabas nila yung expression
1: sa pagsusulat.
0: Through writing, opo.
1: At maganda yun, ibalik natin yung
0: the art of writing. Yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: Nawawala na yun ngayon kasi lahat text, chat. Pero kung maibalik natin yon, and may magic doon. Like,
0: yeah.
1: Gaya ng na naging experience natin.
0: Oh, naalala ko tuloy, ako. Yung anak ng isang classmate namin ng high school because yung sa reunion, we graduated in 1975. So, ano kami, 51 years na kami.
1: Mm-hmm. Congratulations.
0: After graduation. So, yung anak ng isang classmate namin, nag-compose siya ng ano eh.
1: Anak ng isang classmate ninyo.
0: Yes. Nag-compose siya ng magkahalong narrative and narration and song. Okay? Na tribute doon sa mga itinanim na cherry blossoms.
1: Saan?
0: Sa Bicol University grounds. So, in four or five years, magiging ano yon? In bloom na yon. Yung mga puno na yon ng cherry blossoms. So, ginawa niya ng ano yon, ng tribute na yung class 75 ng Bicol University High School laging maaalala dahil yung mga puno na yon aabutin nyo ng karami-raming taon na darating yung time na maa-appreciate siya, pupuntahan ang Bicol University grounds because of yung maraming itinanim na cherry blossoms. Yan. Mga ganong tribute ba? At sa bukod sa particular na alaala, TB.
1: Pader ng alaala. Or
0: yes,
1: legacy,
0: bukod sa particular na alaala na isusulat, aral na natutunan. Di ba yung mga...
1: Meron,
0: diba?
1: Dami niyan.
0: Yes, marami tayo. I can remember, mga pinangaral sa akin ng lola ko, ng nanay ko, ng auntie ko. Basta, yan ang kinalakihan natin.
1: Oo,
0: and I believe ganun ka rin, Ate B.
1: Yes.
0: And sa mga nakaantabe ngayon, yung mga
1: marami
0: natutunan,
1: yan, marami yan.
0: Natutunan natin sa mga elders natin, specifically sa ating mga nanay. Tapos yung paboritong katangian. Anong naaalala mong katangian, Ate B, kay Mami?
1: Kay Mami naman, diba? Katangian. Siya ay very well-mannered.
0: Yon.
1: And very polished.
0: Yeah.
1: And
0: kumbaga,
1: articulate siya. Yung
0: may finesse.
1: Yes, kind.
0: Kind. Yes. Yan. Hindi ko man nakita nagalit yung si Mami.
1: Hindi nga, ano?
0: Hindi. Hindi ko nakita nagalit yung si Mami.
1: Wala siyang temper.
0: Yeah, for the time that she was with us, wala.
1: Oo nga naman.
0: Maano, kalma. Parang si Mama, di ba? Lola, yung lola ni Ate
1: yes.
0: B, ganun din. So, na ano yan eh.
1: Mga
0: yan ang karakter, mga katangian na naipapass on sa younger
1: hindi
0: generation.
1: Hindi dito na ilagay, kahit yung mga nakakatawang instances din, pwede rin, di ba?
0: Yeah, ito.
1: You can put, saan ba dito?
0: Pwede yan din sa particular na alaala.
1: Particular kahit yung mga na nakakatawa, kahit yung mga blooper, yung mga pagkakamali.
0: Yes,
1: at that
0: yes.
1: time, syempre, hindi natin masyado na-appreciate. Pero looking back, di ba?
0: Pag napagkwentuhan.
1: Minsan, kadyawan na yan.
0: Pagka merong pagtitipon, napagkwentuhan. Ah, yun si mami, yun si lola, ganito yan, ganyan. Ah, okay. Ako, naalala ko, natin. Kay lola, pagka nagsusulitaryo yon, tinatamad na tumayo para magsindi ng kanyang sigarilyo, tatawagin ako noon. Noy!
1: Kaya pala.
0: Pagsindi mo nga, tuwang-tuwa naman ako noon. Ah, elementary ako. Hitit mo ka, hitit. Pag dala ko ng sigarilyo doon sa lola ko, kalahati na lang.
1: Pero ngayon, we have realized na...
0: Mali pala yon, hindi pala natin, maganda yon. So mga nakikinig ng mga bata, huwag nyo nang gagawin yan. Or yung mga lola, mga nanay, mga ano, huwag nyo nang utusan yung mga apo ninyo o anak ninyo na ipagsindi kayo ng sigarilyo kung hindi nyo maiwasan ang bisyo na yan. Okay? So, yan. Isa pa, mensahe ng pasasalamat para sa ating mga ina.
1: Ilang beses ba tayo nagpapasalamat sa ating mga ina?
0: Yes.
1: Ating mga nanay,
0: yes.
1: Di ba? In kahit hindi yung words but in another way,
0: mga manifestations,
1: ng thank you,
0: way of saying thank you, di ba? Maraming pagkakataon, pero mas maganda itong ano na to, itong particular na sinasabi rito para sa pader ng alaala or legacy wall, dahil ito ay nakasulat.
1: Yes,
0: yung kasing binibigkas lang natin kung makakalimutin na yung nanay mo din. After a while, hindi niya na maalala yun eh. Katulad ng dumating. May dumating. Mabuti na alaala niyang merong programa ngayong umaga.
1: Naalala naman.
0: Hindi
1: naman siya nakalimot.
0: Hindi naman nakalimot.
1: Kasi maaga pa nag...
0: Kasi bumuhos ang ulan sa lugar nila.
1: Okay, yes.
0: Yun. Maya-maya lang po. Yun. Nag-retnit na. Nag-retnit na ng Silya. Pa-smile-smile lang dyan. Akala niya. Sige daw. Aber. Okay. So, i-welcome muna natin ang ating kasama. Si, paborito ni Don Ramon. Ate? Ate Nelly, on the go. Yan.
1: Good
0: Ate
1: morning.
0: Nelly, bumati, pwede pong bumati muna kayo.
1: Good morning, Ate Nelly.
0: Good morning, Ate Nelly.
2: Magandang umaga po sa lahat.
0: Ayan.
2: Ako po, ang lakas ng ulan sa amin.
1: Amin, sa amin ay sa Bongga.
0: Sa Bongga, Bakakay. Okay.
2: Ang lakas ng ulan at alam nyo naman yung challenge dun sa daanan ng...
1: Opo.
2: Sa amin.
1: Yes.
2: Yung aming maliit na...
0: Ah, yes, naala.
1: Daanan.
0: Nakikinita ko na.
2: Ay, nagbota ako para lang ako makalabas.
0: Ay, wala kang tungkod.
1: Salamat naman.
2: Oo.
0: Yung payong. Hindi, ay, hindi.
2: Nakapayong
0: ka eh.
2: Kasi umuulan. So, dahan-dahan yung paglalakad
0: okay.
2: ko.
1: Ganyan.
2: Pero
0: pinatila mo
2: pinatila
0: muna.
2: Pinatila ko muna kasi sobra talagang...
0: Anong tila ginamit mo? Cotton o ano?
2: Magic.
0: Magic. Okay, sige.
1: Ah, talaga. So, yan
2: sorry
1: ang ating
2: for,
1: Nelly.
2: For
1: ating
2: late.
1: Nelly.
0: Ah, hindi naman. You don't need to be sorry kasi hindi mo naman sinadya eh.
2: Talagang hindi maiwasan. Eh, kasi may bagyo daw eh. Paparating na
0: bagyo. Malayo pa yun atin.
2: Okay.
0: Baka nga hindi dumating sa atin.
1: Basta,
0: hopefully, prayerfully hindi dumating sa atin.
1: Basta what's important, Ate Nelly, andito kayo.
0: Yeah. Yes. Tama na tong, paiinit, may ulan, may init. Tama na tong.
1: Nagbibigay tayo ng pugay sa atin.

0: Clarification para malaman nyo yung unang pinag-usapan namin. Ordinance number one pa lang naman tayo.
1: Mm-hmm.
0: Itong sa pader ng paalaala, ng alaala, pwede maglagay ng bulletin board or poster board sa loob ng bahay. Wow. One wall. Okay?
1: Oo.
0: Para lang daw, maisulat natin. Pag sinabing natin, umpisa yan sa apo, sa anak, sa kapatid, sa mga bisita, mga kamag-anak na pumupunta sa bahay. At ang mga isusulat ay particular na alaala doon sa nanay. Or for that matter, pwede na rin sa lola na nagsilbing nanay na rin in a way.
1: Okay? Matriarch.
0: Yes. Particular na alaala, pwedeng nakakatawa or
2: nakakaiyak
0: or basta just to, di ba? Para lang mabuhay ulit ang alaala ng mga okay? Aral na natutunan. Marami tayo nitong natutunan sa ating mga nanay, mga lola.
1: Sure.
0: Yes.
1: Oh, oh.
0: Paboritong katangian. Yan.
1: Mm-hmm.
0: Ate Nelly, sa inyong alaala, ano ang paborito niyong katangian na
2: nanay.
0: Nakita sa nanay niyo?
1: Ah, yung pagiging ano niya talaga. Yung self-sacrificing.
0: Okay.
1: Kasi naalala ko noon, na-share ko na to dito eh. In fact, parang na-feature na. Although laki ako sa lolo ko. Lolo ko.
2: Ah, sa lolo. Sa
1: lolo's
2: lolo.
1: Girl ako.
0: Hindi loko-loko. Lolo ko ha.
1: Lolo's girl.
0: Ayan, yan, yan. Okay. Lolo's girl ka. Okay.
1: So, nung time na parang may hinihingi ako sa lolo ko na ayaw niyang ibigay.
0: Dahil?
1: Tatlo kasi kaming pinapaaral.
0: Oh.
1: So, ano na ako noon, high school graduating. So, kailangan namin ng laboratory manual na isusubmit. Para hindi na kami gagawa sa mga papel na nawawala. So, doon sa manual na yon book.
0: Okay.
1: So, nung time na yun, ang 100, mahal
2: Oy,
1: na.
2: Malaki
0: ah, yes, yes.
2: Malaki,
0: oh,
2: malaki
0: yun.
2: Na.
1: Malaking so, halaga. Yung bahay namin, yung doon sa may lugar namin ngayon.
0: Yeah.
1: Kasi yung bahay ng lolo ko yung doon sa church ngayon. So, pumunta ako sa amin. Sabi ko, maayaw ko bigyan ni lolo ng pambili ng manual. Hindi, alam ko, mas meron ang lolo ko kasi pensyonado siya.
2: Mm-mm.
1: Yung nanay ko, wala. So, sabi niya, hayaan mo. The following day, binigyan ako ng 100.
0: Okay.
1: Di parang natuwa ako kasi humabol ako doon sa deadline ng pagbili ng book manual namin. Tapos, di parang wala lang sa akin, hindi ko alam kung paano sinecure yung
0: paano
1: 100 pesos
0: yes,
1: na yun.
0: Yes.
1: Tapos di, siguro mga a week after, kasi ang book ng nanay ko napakahaba.
2: Mm-hmm.
1: Talagang pinupungos niya lang yun, bihira iladlad. Tapos, biglang pumunta ako doon, bagong ligo siya. Nakita ko.
0: Maiksi na book.
1: Oo, hanggang dito, hindi nga balikat kundi dito.
2: Ah, maiksi,
1: parang,
2: maiksi
1: oh,
2: talaga.
1: Sabi ko, ma, ba't maiksi ang buhok mo?
0: Binintan niya buhok?
1: Hindi siya kumikibo. Oo, hindi siya kumikibo. Alam mo kung sino nagsabi noon? Sabi niya, binenta ni mama mo yung buhok niya para lang may maibigay ka doon sa manual.
2: Yan ang pagmamahal.
0: Oh,
1: yun, alam mo, tumatak talaga yun sa puso ko. Kahit saan ako pumuntang lugar, gusto kong umuwi dahil lang doon sa alaalang yun. Yung very tangible na naalala ko noon, sinishare ko si Ma'am Raquel, umiiyak noon eh. Kasi, di ba, yung love of a mother, hindi talaga kayang pantayan. So, yun. Isa lang yun ha. Isa lang yun. Pero, yun yung talagang tumatak sa ano ko. Kasi kailangan ko kasi graduating sa high school, ganun. So, yun.
2: Wow!
1: Hindi ko talaga makalimutan yun. Pag yun ay naaalala ko.
2: I'm teary-eyed.
1: Durog ang puso ko talaga noon.
2: Yun.
1: Ayan.
2: That's a mother.
1: Mga nanay.
2: That's a mother.
1: The love of a mother. Okay, so. Sana hindi ko kayo pinaiyak, ano?
2: Tatawa naman tayo.
1: Ayun.
0: Parang hindi nga
2: that is the love. That is the love of a mother, no?
1: Oh, talaga.
2: Great example.
1: So, yun.
0: So, bukod dyan, sabi, bukod sa paboritong katangian, mensahe ng salamat para sa ating nanay. Kasi, nabanggit namin ni Ate B kanina, normal yung pasasalamat natin verbal eh.
1: Mm.
0: Diba?
2: Oh, thank you.
0: Kung sa ngayon, like, katayo nga, makakalimutin na minsan eh. Ilano yung buhay pa yung nanay natin ngayon, diba? Like myself, buhay si mama.
1: Mm-hmm.
0: So, Yung pasasalamat ko ngayon, pag sabi kong thank you, baka after several minutes, hindi niya na maalala.
1: Oo.
0: Ba?

0: Pero pag ito, sinulat natin, ay that will remain, di ba?
1: The magic of a note, di ba? Yes. Atenelli, tayo mahilig nung magsulat.
2: Panahon natin.
1: Wala na ngayon masyado letter writing, di ba?
2: Ngayon wala na eh.
1: Wala na. Text.
0: Oo. Sabi nga dito, ito, pakibasa Ate B ulit ng last sentence niya.
1: Sa paglipas ng panahon, ang pader na ito ay magiging isang buhay. Ang isang buhay na patunay ng kanyang impluensya.
0: So yan, ha? Isa lang ito, ha, Ate Nelly, ang mga nakaantabay.
1: Sana
0: isa lang po ito, ha?
1: Ito noon.
0: Sana. Di ba? Ngayong nalaman natin ito. I'm sure sa ating tatlo, walang gumawa nito.
2: Wala.
0: Legacy wall.
2: Wala.
1: Although nakikita ko to sa mga restaurants.
2: Para ngayon, may mga tribute.
1: Doon sa mga commercial establishment.
0: Pero kung nagawa eh sana ito noon pa sa atin ba? So, pumanaw man ang ating mga nanay o mga lola, meron tayong existing na alaala.
1: Anyway, yung mga nakikinig ngayon,
0: pwede magandang na po
1: idea
0: itong,
1: to. Magandang idea.
2: Actually, sa amin sa Bible school,
1: yan, mga ganyan sa school.
2: May event, no? Foundation week, ganyan. Talagang meron kaming ganyan, wall.
1: That's cool.
0: Okay.
2: Tapos lahat, nagsusulat. Tapos kanya-kanyang basa, kung sinong faculty yung gustong pasalamatan, ano yung impact sa buhay niya, sa mga classmates, okay.
1: That's a good
2: excited kami, yung ganun, pupunta talaga doon sa wall na yon.
1: Magandang practice yan.
2: Freedom wall. Freedom
0: wall. And then what will you do after that?
2: Wala, kinikip.
1: You keep
0: it.
2: You keep it. Para sa'yo yan, pwede mo kunin.
0: Okay. Kasi ang nakikita kong isang ano nito is para itong ang counterpart nito na hindi written kundi visual lang is yung album, di ba? Kaya lang yung album, although sabi nga a picture
1: tells,
0: diba?
1: a thousand words.
0: A thousand, di ba? A thousand words or a thousand stories, di ba? Pero hindi nakasulat. Di ba? So kung ikaw eh hindi kasama doon sa picture, wala kang connect.
2: Diba? Wala
0: ano kaya, di ba, yung mga candid na ano kaya nangyayari dito, bakit ganito dito? So maganda talaga itong nakasulat. Okay, yes, this is very good, ano, suggestion. Sana alam na natin ito noon, Ate B, ano?
1: Gusto ko itong
0: maganda ito, maganda
1: like
0: ito.
1: Practice natin.
0: At pati siguro, kung naumpisahan natin ito noon sa wall, baka pati kisame meron na nakalagay.
2: Tapos ginagano,
0: no? Puno na yung wall eh.
2: Okay.
0: Okay?
1: Susunod.
0: So,
1: maganda rin itong susunod.
0: Maganda ito, ha? Ang susunod, Ate Nelly naman.
2: Ito yung garapon ng pasasalamat.
0: Yes, or or gratitude jar, sabi sa English. Okay? Gratitude jar. Ito, katulad nito. Ito, ha? Yan, ha? Merong... May mga nakasulat dito. Ito ng mga prayers naman na ano na gusto mong mangyari.
2: Okay. Sige. Garapon. Garapon ng pasasalamat.
0: Okay. So ibig sabihin, ano to, Ate Nelly? Ang material nito. So, clear na glass.
2: Katulad ng konsepto ng pader ng alaala.
0: Okay.
2: Ngunit ang mga mensahe ay isusulat sa maliliit na papel at ilalagay sa isang magandang garapon.
0: Okay.
2: Sa araw ng mga ina o sa buong taon, maaaring hugutin at basahin ng inyong ina ang mga taus-pusong mensahe na ito. Ito ay isang napaka-personal at nakakaantig na pagpupuri.
0: So this is another suggestion, di ba? Eh kung ang garapon mo ay maliit, hindi dapat ang liliitin ng papel mo. So, dapat laki-lakihan mo yung garapon para hindi mahirapan na magbasa si nanay.
2: Okay? Actually, meron akong ganito. Pero parang vase na kasi sa amin sa church, tinuturan yung mga bata na magsulat. Pag Mother's Day, gumagawa ng mga drawing. So, iniipon yun. Tapos, minsan inilalagay ko kasi nilalagay na nila sa stick. So, para at least talaga parang vase, ilalagay sa vase.
0: Tama.
2: Yung mga apo ko naman, kakaiba ang kanilang ginagawa. Pictures. Pictures na yung mga maliliit na parang, ewan ko kung paano nila ginagawa yun. Nilagay ng mga bulaklak, mga yung...
1: Ginagawa nila
2: sa akin yan.
0: Tapos may nakasulat.
2: Wala nang sulat kasi yung pictures nga,
0: Yes.
2: So, ganon. Di, alam mo, hindi ko yun maitapon. Nag-fade na lahat.
1: Hindi natin maitapon.
2: Oo, ano? Nag-fade na lahat. Kasi nga, naka, ano yung parang sa isang stick yeah. na yung lahat ng pictures, yung parang events na yung isa kasama si ganito, ganyan-ganyan, mabuo. Mabuo na kompleto yung pamilya. Mm-hmm. Tapos nilalagay ko sa vase. Di, after so many years,
0: mag-fade talaga siya.
1: Mag-fade na.
2: Yes. Mag-fade. Alam mo, hindi ko
1: hindi
2: mo
1: itapon, ano? You don't want throws away memories, sabi nga.
2: Sabi ko, natatawa ako sa sarili ko. Eh, katulad na lang, di, nagliligpit ako sa bahay. O mga memories ito.
1: Memories
2: about
1: na.
2: Pictures. Yung album ko. Mm-hmm. Nung nandun pa ako sa opisina, Iloilo, Diliman, mm-hmm. nung college ako, nung nasa, ano ako, Glee Club, mga ganyan-ganyan. So yung iba, yung mga white pictures, talagang na-preserve. Pero yung mga Kodak, talagang, ano na, wala na. Pero alam mo,
1: hindi, maitapon-tapon.
2: Hindi, magsusunog na nga ako.
1: Hindi pa rin.
2: Pilit kong kinukuha hindi talaga yung pupwede yan. Pa. Oo, no? Kasi lalo na, ito yung ganito, ito yung ganito. So, nag-flashback sa memory. Mm-hmm. Alam mo, mag-isa ako naglilipit. Yung joy,
1: yes.
2: yeah. yung joy, sabi yes, ko, yes, dinaanan yes. ko itong, mm-hmm. naging friends ko itong mga taong to, naging precious. Yeah. So, ang sarap. So, lalo na pag siguro sa pamilya.
1: Lalo.
2: Lalo na pag pamilya. Yun nga, friends.
0: Mas personal
2: eh.
0: na, ano, very personal. Yeah.
2: Yung mga kwento, nung mga, alam mo, nung mga bata, yung mga apo ko sila, Rochelle. Alam mo na ako, yung mga picture nila nung maliliit pa sila nung nasa nursery, yung mga nagsasayaw. Alam mo, nakakatuwa talaga. Nakakatuwa.
1: Nostalgic.
2: Nostalgic na pero yung puso.
1: Na joy.
2: Parang... Yeah.
0: Hindi mapalitan ng ano. Sabi, you cannot equate it to money.
2: Yes.
0: Diba? Hindi mababayaran yung katuwa. Yung katuwaan.
2: Yung love talaga, hindi pwedeng anuhin eh. Hindi pwedeng sukatin. Unsukatable ang love talaga.
1: Unsukatable. Yan ang term ni Atinelli.
0: Unsukatable.
1: Tama yan. Tama
2: work
1: yan.
2: For the day.
1: For the mother. Unsukatable.
2: Unsukatable na love ng nanay.
1: Correct.
2: Okay. So, yung garapon na yan, ihanda na. At kung ano ang mga isusulat, ayan.
0: Yes. Garapon. Ha? Garapon talaga.
2: Ang pasasalamat. Mm. Okay.
0: So, ang suggestion natin dyan, yung clear.
2: Mm-mm.
0: Para kita. Kasi kung... Kung
1: parang ganito.
0: Kung color jar yan, hindi mo alam kung nasa loob, di ba? So, mas maganda clear.
2: Oo, totoo.
0: Para kita mo may mga nakasulat pala, di ba? Yan.
2: Okay.
0: Okay. So, dalawa na po yan, ha? Pader ng alaala at garapon ng pasasalamat. Mm-hmm. Okay. Sabi dito, bakit ito pugay?
1: Mm-hmm. Ha? Bakit nga? Why?
0: Mm-hmm. Bakit why pugay? Tribute, ha? Mm-hmm. Why is it a tribute?
2: Mm-hmm.
0: Okay. Sabi dito, lumili ka ang mga aktibidad na ito ng isang konkretong koleksyon ng pagpapahalaga na nagtatampok sa pangmatagalang positibong impluwensya ng isang ina. Yon. Nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong makita at maramdaman ang pasasalamat ng mga mahal niya sa buhay. Yon. Specifically, yung mga anak.
2: Mm-hmm.
0: At siyempre, yung ano niyan, yung relasyon niyan, it trickles down to hanggang mga apo,
2: mm-hmm.
0: apo sa tuhod, mm-hmm. apo sa lukon-lukunan, sa sarapan-dapan.
1: Meron na niyan.
0: Yan.
1: Si Baby Love.
2: Alam mo ngayon nga, nakakatuwa. Kasi di habang nagbe-breakfast, nauna ako nag-breakfast, pero naki-ano ulit ako. Di nung makita niyang nakadamit ako, siyempre, hindi naman ako nagre-relo sa bahay. Alam mo, tinutukan niya ito. Tinutukan niyang damit ko. Seryoso siya gumaganon. Parang alam saan ka na naman pupunta.
0: Hindi, alam ko na iniisip ni Baby Love. Tinignan yung damit mo. Tinignan yung relo. Pagtingin niya sa relo, anong tawag siya ni Baby Love?
2: Wala pa, hindi pa niya.
0: Wala pa?
2: Wala pa, hindi pa siya
0: okay.
2: Makabigkas. So.
0: Hindi kaya late ka na?
2: Ang galing!
0: Diba?
2: Ang galing mag-connect! Ang galing!
0: Diba?
2: Bilim na talaga
0: bata
2: ako
0: pa yan, 9 months pa lang yan. 9 months pa lang.
2: Oh,
0: yan. Hindi kaya...
1: hindi ka sasabihin ni Ate Nelly, 9:30 na baba. Hindi na tayo 9 o'clock. Diba 9:30 na tayo?
2: Nagulat nga ako, seryoso eh. Kasi ginawa siya ng baby pancake ni mama
1: baby
2: niya.
1: Baby pancake.
2: Oo, baby pancake. Okay. Di ko makain siya. Tapos Nakakatawa talaga tong batang to. Pero nung paggising sa umaga, nung pumasok ako sa kwarto nila, aba, nagpapakute na sa akin.
0: Ah, hindi sir mo ng almusal. Pagising sa umaga.
2: Tapos tumayo siya. Tapos hawak siya ni mama niya. Yung damit lang ha, tapos dance-dance siya. Tapos panay ang pakute sa akin. Sabi ko, naku, talaga tong batang
1: talaga.
2: To.
1: Kaya si Ate Nelly pupunta sa SM.
0: Yan.
1: May dating may odd sa alam Gaisano.
0: Na,
1: o sa Gaisano.
2: Alam na this.
0: Ate B, walang basagan ng trip. Sabi ng mga yan.
1: Ah, sige.
0: Walang basaga ng trip.
2: Ito ang pagpupugay.
0: Yan, ang pagpupugay sa mga nanay.
1: Mga nanay.
0: Okay?
1: Okay.
0: So, ang next, ito naman ha. Ito naman ang aklat ng karunungan ni nanay. Yan. Or sa English, Mom's or Mother's Wisdom Book.
2: Nako.
0: O aklat ng recipe ng pag-ibig. Wow.
2: Kakaiba itong
0: recipe book of love. Wow. Okay. Tatalakayin ko na itong una.
2: Okay. Sige.
0: Kanina tinalakayin yung dalawa. Akin, pagpugay lang ng analysis lang. Lugi.
2: Take it away.
0: Okay. Aklat ng karunungan. Aklat ng karunungan ni nanay. Okay. Ano daw po ito? Yan. Kolektahin ang lahat ng NDRRMC na ano na ba yan? Kolektahin ang lahat ng di malilimutang payo. Okay? Kasabihan. Nakakatawang quotes o aral sa buhay na ibinahagi ng ating ina sa paglipas ng mga taon. Isulat ang mga ito sa isang magandang journal o scrapbook. Magdagdag ng mga illustration, litrato o kahit kaligrapiya. Ang bawat entry ay maaaring iugnay sa kanya.
2: Ang ganda nito.
0: Yes. Aklat ng karunungan ni nanay. Too late anyway, for us, di ba? Pero pwede pa rin, di ba? Pwede mo umpisahan.
1: Illustration, litrato,
0: but it will take a lot of recollection, di ba? Medyo oops, sandali. Nung ako ay ipinanganak, di ba? Yun na lang maalala natin eh. So, ulitin ko po ha, para ano, para mabigyan natin ng ano to, ng maintindihan natin ng maayos. Aklat ng karunungan ni nanay. Kolektahin ang lahat ng di malilimutang payo. So ito, ano to? Situational, di ba? Mga napagdaanan natin na, di ba? And siyempre, kukonsultahin si nanay or even without consultation, pag may napansin siya, pagsasabihan ka. Nakakatawang quotes. Yung mga... Hindi po itong quote na sinusuot, yung quotation po ito, mga
1: kasabihan,
0: yan. O aral sa buhay na ibinahagi ng ating mga nanay sa paglipas ng mga taon. Apos, parang napakahirap alalahanin ito.
2: Ngayon ako pa lang, may mga paisa-isang tumatatak.
0: Ngayon pa lang, nahihirapan na ako.
2: Sa kadamihan, pero may mga talagang... Yung highlights,
0: Yes. Katulad ng sinira mo kanina, Ate Nelly. Isulat ang mga ito sa isang magandang journal o scrapbook. So, hindi na ito pieces of, ano, small pieces of paper. Kasi meron na tayo sa board. Eh. Okay. Journal or scrapbook. Seryoso ito. Kasi meron ka ng komento rito eh. May comment ka rito eh. Magdagdag ng mga illustration. Litrato. Ayan. O kahit kaligrapiya, ang bawat entry ay maaaring iugnay sa kanya. This is a very...
1: Alam mo, Ate Nelly, Kuya Danny, ito hindi ito namin nagawa. May nag-advise sa amin nung si Mami nakakasalita pa, maganda pa ang kanyang memory. May nagsabi sa amin, nagkwento siya ng mga nakalipas nga. Family history o yung experiences niya during... When she was young, to include the war, yung mga ganyan. Sabi sa amin, you record it already. Isang regret namin yon.
0: Hindi
1: namin nagawa. Kasi nung after that, masama ng pakiramdam niya. O, hindi na siya masyado nang kikwento. At nawala yung boses niya, di ba, nung after that procedure. Wala na siyang boses. Hindi namin nagawa ito. So, maybe for you listeners,
0: yeah, sa mga nakikinig ngayon. Yeah.
1: Mayroon, di ba, sa, kahit sa phone,
0: yeah, oh, ngayon, ang mga kabataan. Correct, correct. Because of technology, mas maganda na
1: maririnig mo yung boses.
0: Correct.
2: Oo, yun.
0: Napipreserve na pati yan.
1: Napipreserve na yan.
0: Either sa USB mo lang ilagay, or kung anong medium.
1: Yung kwento niya, oo, yung mga kwento niya.
0: Tama.
1: Stories, narrative. Na pwede mo yan marinig ng mga apo, mga younger and generation.
0: Siguro, sa lugar mo, Atinelli, kung ikaw ay pag tatanungin or i-request ni Baby Love na pag nagsasalita na siya na, anong itatawag sa'yo ng ano, ni Baby Love?
1: Ah, meron na, meron na.
2: Ang mga apo ko kasi ang tawag nila sa akin lahat, Malele.
1: Malele.
0: Malele.
2: Malele. Oh.
0: Malele. Malelemutan ko kaya kung...
1: Hindi, hindi makakalimot.
0: Hindi makakalimot. Okay. Okay, okay.
2: Ako, marami akong memory sa ano, sa nanay ko. Yung tatay ko kasi, seryoso yun. Basta, iba yun. Iba yung sa tatay ko. Sa nanay ko, mabiro siya. Mabiro. Kingkay ang nanay ko, kumbaga. Minsan, pag nagkukwento yun, talagang kwentong exaggerated para pampabibo lang.
0: Yes,
2: kumbaga.
0: Yes, yes.
2: Tapos sasabihin ko, si mo na naman, nagkwento na naman. Tapos sasabihin niyo, ikaw naman,
1: kwento
2: lang, titipirin pa.
0: Ayan, ayan.
2: Sa kanya ko narinig yan.
1: Ah, yan. Kaya pag, ko narinig yan.
2: Todo bigay. Ah, okay. Todo bigay siya pag nagkwento. Kaya, kumbaga pag, kahit na nung may sakit siya ha, bedridden na siya. Yung mga dadalaw sa amin, alam mo, enjoy na enjoy. Kasi, mas sima ang nag-i-entertain kesa sa kanila. Ang nanay ko, ang kwento ng kwento, ay, pakinig
1: din.
2: Lang sila ng pakinig, tawanan ng tawanan. So, kaya gustong-gusto nilang pinupunta ng
0: so, kung na-record sana yun, di ba?
2: Ay, nako.
0: Ah, di ba?
1: Yung mga nagpupunta sa bahay,
2: ay, nako.
1: Enjoy kay mami kasi yung mga kwento niya nung kabataan din
0: yes.
1: niya.
2: Oh, oh.
1: Yung mga experiences. Oo, alam
0: and
1: mo.
0: That is one way of remembering
1: yes.
0: our mothers.
1: Tuwang-tuwa.
0: Maski yung mauna siya, pag plinay mo yun, pinakinggan mo, para nabubuhay ulit, di ba?
2: Pero hindi ako makalimutan talagang pinakakwento niya.
0: Okay.
2: So, yung tatay ko, maganda ang boses.
0: Aha.
2: Mahilig mangharana. So, isa pa lang daw yung anak, yung pinakapanganay naming kapatid.
1: Harana.
2: Iniwan siya doon. Siyempre, nag-uumpisa pa lang. Nasa kubo daw sila na, siyempre, kung saan lugar yun, parang tabako yata. So, parang iniwan siya. Akala niya, saglit lang, uuwi agad. Tapos, yung pala, naririnig niya na yung boses. Nasa ibang bahay.
0: Nangaharana.
2: Nangaharana. So, sa inis niya, naakala niya, babalik agad. Yung pala, nagbabarkada ng mga harana. Dinala daw yung kapatid ko. Dinala yung kapatid ko. Tapos,
0: baby pa,
2: nakita,
0: baby pa.
2: Oh, baby pa. Dinala doon sa parang balkon ng bahay na hinaharana, inilagay niya doon. Di iyak na.
1: Nang iyak na yung
2: Iyak ng iyak
1: ang sound,
0: yung kapatid mo.
2: Yung talaga di ko makalimutan na kwento. Iyak ng
0: sa inis,
2: iyak
0: yung, sa inis niya yun.
2: Oo, yung kapatid ko. Pero siya umuwi na, sabi doon ng mga kasama ng mga tatay ko. Sabi niya, Bogs, anak ni iyak ng anak mo yun ah. Sabi niya. Ayun, iniwan ng tatay ko yung kasama niyang nangaharana, umuwi at dala-dala si baby, yung ate ko, umuwi sabay. Sabi niya, bakit mo naman ginawa ito? Sabi niya, ikaw may asawa ka, nangaharana ka pa, iniwan mo kami dito. Takot pala yung nanay ko dun sa bahay. So, yun ang hindi ko makalimutan na kwento ng nanay ko.
0: Sinamahan yung tatay niyo. Na mangarana.
2: Mangarana. Eh, alam na kumakanta.
0: Alam na magaling siya na mangarana.
2: Siya yung kumakanta nung time na yon. Siyempre narinig ng nanay ko boses.
0: Oh, yung kasama niya, yun ang mga akyat ng ligaw.
2: Siguro. Siyempre kasi may asawa na siya.
0: Correct.
2: Alam doon sa lugar
1: moral
2: na
1: support,
2: yun.
1: Moral support siya.
2: Alam mo, pag naaalala ko yun, sabi ko, talaga kakaibang nanay ko.
1: Iba talaga.
2: Iba talaga. Oh, ayun. Pugay sa nanay.
0: Yan. So, yan mga ganyan. Kung naka-record yan, di ba, tas halimbawa, ganito sa ganito ang pagkakataon. Oo, i-play ninyo 'yan. Andiyan kayo lahat nakikinig, di ba?
2: Pwede.
0: So, very good ano, material for ano, for recollection 'yan.
2: Oo, ayun.
1: Ngayon, kasi technology, meron pang video.
0: Yes, meron yes.
2: Yung mga bloopers na tinatawag nila. Di ba? Diba?
0: Yun ang maganda, yung mga bloopers.
1: Tapos ipapakita yan. Oh, you can...
2: Tawanan ang tawanan, di ba? Nakaka-enjoy nga yung bloopers eh. Kasi yes. Doon sa main
1: event. Nakaka-enjoy nga nung mga unforgettable.
2: Oo, di ba?
0: So, tsaka yan, maski ulit-ulitin yan, di ba?
2: Hindi
0: magsasawa. Okay. So, yan po ang aklat ng karunungan nanay. Okay. Ang next naman, Ate B.
1: Ano itong aklat ng recipe ng pag-ibig?
0: Aren. Ayan. Aber daw, ano aber.
1: Ito? Ano kaya ito? Kung mahilig magluto ang inyong nanay,
0: okay.
1: Tipunin ang lahat ng kanyang mga signature recipe.
0: Yun.
2: Wow.
0: Yun.
1: Lalo na ang mga nagpapaalala ng mga alaala ng pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Isulat ang mga ito ng maayos, magdagdag ng mga larawan ng mga pagkain at isama ang mga anekdota kung kailan niya ito unang niluto o mga espesyal na okasyon kung saan ito inihain. Maaari ring isama ang mga recipe mula sa ibang miyembro ng pamilya na nagpapaalala sa kanila tungkol sa kanya.
0: Yan.
1: Ay, ito ang lola ko. Itong gusto gawin ni Marie. Yung kapatid ko, gusto niya gawin to. Na yung mga recipe ng grandmother, yung lola namin.
2: Lalo siya ang mahilig sa magluto.
0: Ay, talaga. Talaga, Ate Nelly.
1: Siya ang mahilig sa kusina. Ay, kitchen queen siya. Sa kusina siya talaga. Yan ang kanyang buhay.
2: Wow.
0: Hindi ko yan makalimutan.
1: Hindi siya nag-aasikaso ng iba, pero sa kusina.
0: Kusina talaga.
1: Oo. Kaya, gusto ni Marie gawin to. Kaya may mga, alam ko may mga tagasulat. May mga ano sila ngayon, aklat na inilabas, pinablish. About their parents, their grandmother or mother.
2: Oh.
1: At nagiging heirloom
2: ng
1: family. At nasishare nila sa iba. Meron.
2: Si Danny, mukhang may gustong...
0: Ang personal experience ko sa lola ni Ate B, pag yun nagluto ng leche plan, alam niya mahilig ko sa leche plan eh.
1: Ay, ang sarap.
0: Wala akong natikman na leche plan na kasing sarap na.
2: Wow!
0: Natutunaw sa dila, Ate Nelly. Literally, natutunaw sa dila yung leche plan.
1: Hindi ko makuha. Kahit tapos, binigay niya sa amin yung recipe, hindi ko makuha.
0: Yung luma na style na may baga sa ibabaw, yun. Naalala ko yun. I saw her doing that. Merong yero na plansado, yung galban, di ba, plansadong yero. May baga dun sa ibabaw. Anando doon yung
1: DIY lang yun.
0: Yung hulmahan, di ba yung hulmahan?
1: DIY lang yun.
0: Tinakpan nung yero. Nakapatong siya sa tubig na kumukulo, di ba? Yung takip, may baga pa sa ibabaw.
1: DIY lang yan. DIY, hindi yan mga binibili sa
0: talagang
1: store dyan sa mga
0: ibang klase yun. Tapos gumagawa siya Ate Binong ano, di ba? Yung mga peel ng ano, ng
1: marmalade. Orange marmalade.
0: Orange.
1: Ang si Danny nakuha niya yung ano, yung chutney.
0: Chutney na, yun, nakuha ko yun, yung chutney.
1: Masapan na pili.
0: It's an Indian, ano yan mama, di ba? Indian, parang counterpart ng salad, side dish yan, yung chutney. Very good with either meat or fish na ano.
1: Pero
0: counterpart
1: gawin.
0: Ng katsara sa atin.
1: Pero
0: yung hirap gawin.
1: It's really a labor of love.
2: Talaga.
1: Kakain.
0: Diba? Tapos, yung pinaglulutuan, ibang klaseng ano.
1: Ngayon, ang magagawa natin, Dani, para kay Rain, ay ang tableya ni
0: recording.
1: Mama.
0: Yeah, tableya.
1: Dani, pwede pa natin magawa yun, ha? Ni Mama naman yun. Dito naman yun sa mga Delgado.
0: Actually, may isang friend kami na parang ito magpupo siya amin na isulat talaga ito.
1: Sinabi dahil, yan ni Pichona sa iyo, sa atin. Sabihin kasi, na natin habang andyan si Rain at interesado rin.
0: Kasi yung friend namin na yun, natikman niya yung chocolate, yung tableya ni Mama. Sabi niya, sa dami ng natikman niya ng mga chocolate, kasi nag-experiment siya with coffee. Ito yung perfect na ano sabi. Ito yung perfect na chocolate. Ano yun niyo ito? kung paano yung procedure. Kasi ito yung makaluma na procedure. So, yeah, we will do that.
2: Okay.
0: So,
2: kanya-kanya tayong ano sa mga...
0: Bago mag-end of the world.
2: Nanay, yan.
1: Yeah, marami to, marami to.
2: Ang nanay ko naman, binuktong.
1: Yan, binuktong.
2: Binuktong, di ba? Ang hirap gawin. Pero yun ang the best na... Pag may okasyon talaga sa bahay,
0: talaga.
2: Ang request namin, ma, magbinuktong ka na. Pero alam mo, walang nakamana kahit isa. Apat kaming babae.
1: May ganyan nga, no?
2: Wala talaga. May wala.
1: Ganyan. Ang nanay ko naman, hindi ganon sa kusina kasi andyan nga ang nanay niya, ni Mama. Pero pag nagluluto yun ng isang dish, talagang ang sarap. Very simple lang. Pero pag nagluluto yun, ang sarap. Like, ang alam ko, naaalala ko, escabeche.
2: Wow!
1: Escabeche na isda.
0: Sweet and sour sa atin, sa English.
1: Sweet and sour siguro diba? Yun.
0: Ang...
2: Nakakagutom tuloy.
0: Meron
1: matagal
0: din akong alala niyan.
1: Matagal pa.
0: Ate B. Yung dinaing na tabios?
1: Tabios.
0: Tinanggal na ng bituka?
1: Dinaing na tabios?
2: Hindi.
0: Ako rin di pa rin.
2: Pira ka talaga.
1: Saan ka nakakita ng dinaing na tabios?
2: Paano mo dadaingin ang tabios kalit-lit?
0: Maski blade gamitin.
1: Kaya sabi ko sa'yo.
2: Ay, pabihira talaga.
1: Sige, patuloy natin.
0: Sige.
1: Kay nanay. Kay mama.
0: Okay. Ate Nelly. Okay, itong ano?
2: Sana tayo doon na sa kabila.
0: Yes. Bakit naman ito po, guys? Sabi yan.
1: Yung aklat ng recipe ng pag-ibig.
0: Itong dalawa yan. Aklat ng recipe at saka aklat ng karunungan ni nanay. Bakit naman daw ito po, guys, Ate Nelly?
2: Okay. So, sige. Ang sabi dito, iginagalang ng mga aklat na ito ang kanyang kaalaman, kasanayan, at ang mahalagang papel niya sa mga tradisyon at kapakanan ng pamilya. Totoo naman ito. Bawat pamilya, yung matriarch, meron talaga siyang
0: specific yan.
2: Tatak.
0: Yes.
2: Tatak, pamilyang ganito. Yeah. Diba? Parang maybe naiiwan.
0: Maybe similar with other family, distinct.
2: Delgado, tatak sa Jose.
1: Yan ang heirloom talaga.
2: Tatak sa amin.
1: Pamana yan.
2: So, ito ay parang nagiging tradisyon.
1: Yes. Yeah.
2: Nagiging kultura ng pamilya na yon. Okay. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang kanyang mga kontribusyon. Yun. Mm-hmm. At ibahagi ang mga ito sa susunod na henerasyon.
0: Yun ang nito. Yung ibahagi ito sa susunod na henerasyon. Because without this, everything stops. Wala na. Unless merong talagang...
2: kwento at isinusulat.
0: But it will never be the same kung naka-record talaga.
1: Ini-encourage talaga yan sa atin na isulat.
0: Isulat.
1: Mm-mm. At nawawala na yan daw. Na mawawala yan pag hindi sinusulat.
2: Yeah. Makakalimutan na.
0: Just like itong generation na to, yung mga anak namin.
2: Oo.
0: They do not have any idea kung sino yung papo nila.
2: Oo, totoo.
0: Ba?
2: At saka hindi na sa kanila uso yun. Sa kanila boring na yun. Kasi diba sa amin sa barangay, pag nagkukwento ako, kunyari si Pastor Russell, sabi ko, ito tiyo namin, ito lolo.
0: Wala na yan?
2: Hindi na sila
0: interesado.
2: Yes. At si Rochelle, hindi niya alam. Hindi na sila sinususog.
1: Yung genealogy. Para susog.
2: Ang nagtuturo sa atin genealogy.
0: Yes.
2: Na kahit ako Abraham. Kinalaman itong mga pangalan ang hirap bigkasin. Alam mo, ngayon ko lang naintindihan para masusog kung saan kagaling lahi.
1: The House of David.
2: Tribe of Judah. Tribe of Benjamin. Yes. Yung pala yun, tayo ganun din. Kumbaga, minuscule tayo. Maliit na tribo.
0: Kapiranggot.
2: Kapiranggot.
0: Yeah. Pero bago natin ito ituloy, balikan muna natin si Don Ramon sa ating pangalawang awitin.

0: Ah, Mamma Mia.
1: Mamma Mia by ABBA. May mga istoryang Mamma Mia. Ano? Mano doan? Mamayana.
0: Okay.
1: Mamma Mia, Mamayana.
2: Ang kapot ko, si say nagkahawaan, si Danny o Simon?
1: Halian sa imo, Ate Nelly. Sige na. Ako ana. Ako ana tayo na.
2: Mamma Mia,
1: Mamma Mia. That's a Mamma Mia by ABBA. Yan.
0: Mamma Mia talaga.
2: Mabira talaga.
1: Yan. Istorya man sana ngayon. Tipo dun pa. Sige daw. Pag nagreklamo ka sa istorya, masabi si storyteller, uy, tabi, nagdadangog ka sana, ha? Magdangog.
0: Okay, continue na. Continue,
1: okay.
0: Continue.
1: We're on our last part. It's madali o ng oras. Gutakulong pa kitang pwedeng pag-restore yan. Pero mahala ba ganyan? So, ang next, yan, ang paglilingkod sa mga komunidad sa kanyang pangalan.
2: Wow.
1: Ha? O para sa isang advokasya na mahalaga sa kanya. Yan. Ano daw po ito? Okay. Sige daw, Ate B.
0: Magboluntaryo ng sama-sama.
1: Okay.
0: Volunteer, the spirit of volunteerism.
1: Volunteerism, yes.
0: Maghanap ng isang lokal na kawanggawa o advokasya na lubos na pinaghahalagahan ng inyong ina.
1: Mm.
0: Ang halimbawa ay isang animal shelter.
1: Okay.
0: Home for the aged.
1: Okay.
0: Environmental group.
1: Mm.
0: Foundation para sa mga bata.
1: At siyempre marami pang iba.
0: Okay.
1: Okay.
0: Maglaan ng ilang oras sa araw ng mga ina o sa weekend upang magboluntaryo bilang pamilya, bilang pagpupugay sa kanya.
1: So in honor of the mother, of a mother of na mother. Ang kanyang advokasya ay halimbawa, sabi nga rito, kung mahilig siya sa mga hayop. Ba? So animal shelter. Imbis na napapabayaan yung mga aso na nagkalat yan sa kalsada, mga pusa na kung ano-ano na lang, na pag naglabas ka ng araw ng koleksyon ng basura, yan ang obserbahan ko yung Ate Nelly na Ate B. Araw ng pag-koleksyon ng basura sa barangay, makikita mo minsan, yung mga nakasupot na basura, nagkalat na sa kalsada.
2: Dahil
1: sa aso at sa pusa.
0: May
1: mga may-ari nito na hindi gaano karesponsable sa
2: pagtatali.
1: Yes, sa pag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop yan.
0: So sa advocacy yan niya, advocacy ito ano?
1: Yes, advocacy.
0: Kung anong ina-advocate niya.
1: Oo, anong gusto niyang ano gawin na
0: very passionate siya dito sa.
1: So yes, gagawin ito in her honor. Halimbawa, animal shelter ni Ate Nelly. Yan. O ni Mama Lele. Mama Lele animal shelter. Yan.
0: May gumagawa na nito. Lalo na yung may mga means.
1: Yung may mga kakayahan.
0: Lalo may kakayahan. Yes.
1: Meron kaming, marami rin ako nabasang articles yan na.
0: Meron nito.
1: Ang nasa mother. Loob ng animal shelter niya is more than 100 dogs.
2: Wow. Sino nagpapakain nun?
1: Siya kanya.
2: Talaga?
1: May kakayahan siya.
0: May kakayahan siya. May friend ako, si Elsie. She remained single, retired na siya galing sa House of Representatives. Alam mong ginagawa niya? Yung mga aso at pusa.
1: Askal?
0: Oo. Askal ha, yung
1: askal.
0: Mga askal. Kinukup-kup niya. Siguro naman, meron she has the means.
2: Oo.
1: Yeah.
0: Nag-rent siya ng bahay para kasama si may space. Isang bahay na may espasyo para dun sa hawla.
1: Cage.
0: May cage yan, di ba? Hindi mo naman
1: pwede pagsamahin yung aso sa kapusa.
0: Tapos meron siyang mga staff na
2: naglilinis.
1: Naglilinis. She has the means.
0: I think she has the means. That's her advocacy.
1: Okay. Advocacy niya yun. Okay.
0: Elsie, hello there.
1: Yeah. And home for the aged. Aged. Yan.
0: Ay, ito kailangan natin.
1: And environmental group. Di ba? Yung pag-alaga sa kalikasan. And foundation para sa mga bata. So ito po ay mga halimbawa lang ng pwedeng gawin in honor of our mother. Na ito yung kanyang linya. Kumbaga. So yan ang isang paraan para sa bigyan ng pugay yung ating magulang.
2: Yeah, siguro may simple lang akong naisip kasi 'di ba karamihan sa mga nanay.
1: Opo.
2: Yung mga simpleng nasa barangay lang.
1: Mm-hmm.
2: Mahilig magtanim ng masitas.
1: Okay.
2: Yun. So, normally, merong doon sa amin, parang merong isang babae na kapag ginawa kanya ang garden mo,
1: buhay. Yayabong. Yayabong.
2: Yayabong.
1: Yes.
2: Yayabong.
1: Green thumb, kumbaga.
2: Oo, green thumb. So, naalala ko noon, kapag may talagang gustong magpaayos ng
0: garden.
2: Masitas. Mm, oh, masitas. Garden. Tatawagin siya.
0: Talaga, ha?
2: Naayos niya.
0: Gift niya yon.
2: Gift niya yon. Pero, wala na siya. So, ngayon, parang naisip ko na kung sana, kung alin sa mga anak niya ang
1: nagmana.
2: Nagmana ng ganong gift na, kasi ginagawa talaga yun ng nanay niya.
0: Wow.
2: Kunyari, pumunta siya sa isang lugar na may nakita siyang magandang laman. Hihingi siya, pipitasin, padadamihin niya, tapos ipamimigay niya rin. Ganon siya.
0: Ang ganda.
2: So kaya, namumultiply yung magandang plants halaman. Na yon. Oo. So, di ba ang ganda na sa halip na sa isa lang, marami.
0: Yung si Papa Kati ganyan.
2: Oo.
0: Basta magandang, ano ha?
2: Oo.
0: Maganda yung
1: Tanim. Either fruit bearing yan or
0: pero
1: flowering.
0: Pero magandang klase. Basta magandang klase.
1: Basta maganda.
2: Mm-mm.
0: Tapos sasabihin niya dun sa mga humihingi lang, sasabihin niya ganito, bibigyan kita.
2: Mm-mm.
0: Pero magtanim ka rin.
2: Oo.
0: Bibigyan kita hanggang pangtanim. Ha? Para mag-propagate.
2: Ano, nako LG, bigla kong naalala si Betty. Ito kasi, yung diyan sa Namia family sa Balaguer.
0: Mm. Ayun, nakilala namin nilang, si,
2: ano, oh, si, LG.
0: Si LG.
2: Meron siyang pinsan, Green Sam. So, nag-ano sila ng bougainvillea.
1: Okay.
2: So, yung original na kulay ng bougainvillea is white.
1: Okay.
2: Tapos, naging may konting monochromatic, nag-pinkish ng something.
1: Nag-cross.
2: Hindi siya crinos breed, ha? Tapos, nagulat sila doon sa isang sanga, kasi medyo lumaki na, nag-orange. Di, pinicturean ko. Tapos, naisip ko, sabi ko, makahingi nga ako nito. At, kaya lang naisip ko, naku, baka manghingi na naman ako, mapabayaan ko lang. Diba? So, yun ang nakita ko sa kanya kasi, biruin mo ha, doon sa may terasa nila, meron siyang sibulyas, meron siyang kamatis, meron siyang mga sili. Tapos, nagbiro tuloy ako, sabi ko, pag nagpipitas na kayo, nag-harvest na kayo,
1: makikipitas ka rin.
2: Makikipitas na. Kasi, makita mo yung mai-enjoy mo. I mean, siyempre mahilig ako magmasitas, wala na lang akong panahon at wala na, nabigo na ako doon. Pero kapag nakakakita ako ng mga ganun,
1: bumabalik.
2: Alam mo yung joy na merong ganun ka-gifted na nanay na nakakatuwa eh, nakakatuwa. Yeah. So, palagay ko isa ito, di ba yung sa environment, pampaganda.
0: Pampaganda.
2: So, akala mo walang dating ito, pero sa mga mahilig sa magagandang ano,
1: yes.
2: Nako, ang ganda. Oo, nagbibigay ito ng joy.
1: Kasayahan.
2: Ayun.
0: And for next, for the next generation.
2: Yes.
0: Di ba legacy for the next generation?
1: Yan. Okay. So, ang next, Atenelli.
2: Okay, wow. Ito, donasyon.
0: Donasyon. Okay.
2: Mga means ito,
0: donasyon.
2: No?
1: Yes,
2: okay.
1: Yes.
2: So, magbigay ng donasyon sa kanyang pangalan.
1: Mm-hmm.
2: Sa kanyang paboritong charity. Marami nito talaga gumagawa. Yung may mga NGOs,
1: yes.
2: Yung may mga means talaga.
1: Yeah. Basta may kakayahan. Opo.
2: May kakayahan.
0: Social,
2: nagbibigay ng tulong doon sa paborito niyang charity.
1: Okay.
2: Ibigay sa kanya ang isang card na nagpapaliwanag ng donasyon at kung bakit ninyo pinili ang particular na advokasya na yon upang bigyan siya ng pagpupugay.
1: Okay. Ito, yeah. Related ito dun sa
2: mm-mm.
1: Una, pwedeng may connection ito eh.
2: Mm-mm.
1: Dahil ito ay, kumbaga, in her honor.
0: In her honor.
2: Pero diba? Sa komunidad ito.
1: Yes.
0: Oo. Yung iba naman nagdo-donate ng land for the church,
2: ayun.
0: Diba?
1: Yes.
0: For the school,
1: yes.
0: Or ibang, yes. Ano, for whatever.
1: Depende sa kanyang hilig.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Sabi nga, depende sa kanyang hilig. Pero sa kanyang, sa kanya, in her honor. Yan. Okay. Pwede po itong gawin, mas magandang gawin ito habang buhay pa.
2: Yes. Oo.
1: Para ma-feel niya yung ano.
2: At saka na-enjoy niya talaga eh.
1: Yes. Nakikita diba? Niya yung bunga ng kanyang ano.
2: Oo.
1: Okay.
2: Kumbaga part ito ng kanyang contribution.
1: Yes. Sa community.
2: Contribution sa community. Uh-oh.
1: Pero hindi naman po ito inililimit sa ganun pagkakataon lang. Mm-hmm. Pwede kong gawin ito at marami nang gumawa nito na yumao na yung nanay or yung tao.
2: Mm-hmm.
1: Pero ipinangalan
2: mm-mm.
1: yung particular na project niya or whatever mm-mm. sa kanya mm-mm. in her honor.
2: Okay.
1: Pero yun nga, sabi ko nga po kanina, mas maganda kung para ma-enjoy niya habang buhay pa.
2: Yes.
1: Okay? Sabi po dito, bakit ito pugay?
2: Yun.
1: Sinasalamin ng aktibidad na ito ang kanyang mga pinahahalagahan at pagkabukas palad. Yon. Ipinapakita nito ang na ang kanyang impluwensya ay umaabot lampas sa pamilya na nagbibigay inspirasyon sa iba na gumawa ng kabutihan. Ito ay isang makapangyarihang paraan upang kilalanin ang kanyang mapagmalasakit na espiritu. Ang mga aktibidad na ito ay higit pa sa simpleng regalo o pagdiriwang. Lumilika ang mga ito ng pangmatagalang alaala at malalim na nagpapahayag ng paghanga at paggalang sa mga ina. Iyon. So, yan po ang ano, kabuuran, ha? Kabuuran ng ating kabuudan ng ating tinalakay ngayong umaga, ang mabigyan ng pugay o parangal o pagkilala ang ating mga nanay. Yon. Nabanggit ko na rin po na sana habang buhay pa ang mga nanay ay mabigyan ng ganitong parangal. Para sabi ni Ate Nelly kanina, yung joy ng kanyang anong tawag dito? Pamana, kumbaga, sa community or sa pamilya, whatever. So, yan po ang ano. It's never too late, di ba? Pwede pa. Pwede pang gawin ito maski sabi nga namin kanina na Ate B.
0: May mga ibang ano.
1: Hindi ito applicable lang sa ating mga senior citizens kasi yung mga nanay natin ay karamihan sa atin wala na yung mga nanay.
0: But they will remain.
1: They will remain in our hearts, in our yes.
0: In our
1: dahil
0: thoughts.
1: Kung hindi dahil sa kanila wala tayo rito lahat, di ba?
2: Totoo 'yun.
1: Number one 'yon. Kung hindi dahil sa kanila wala tayo rito. Although sabi nga may malungkot akong nabasang article na may mga pagkakataon na kinakalimutan ng mga anak yung mga nanay. And saan in the same, kinakalimutan ng mga nanay yung mga anak. May mga ganong sitwasyon. Whatever the reason is, napakahirap.
0: We will not anymore hindi natin, imitate.
1: Yes. Huwag na nating anuhin na yan. Dahil medyo napakahirap na sitwasyon yan eh. So, kumbaga, kung anong naririto sa atin ngayon, bigyan natin ng halaga.
0: And we thank God for our mothers.
1: And pasalamatan natin talaga ang Panginoon sa ating mga nanay. Kasi hindi ko maisip kung anong nagbuntis ang mga tatay.
2: Hindi yun ang disenyo ng
0: Diyos.
1: Hindi yun ang hindi yun ang
0: God is a God of order.
1: Naisip ko na, paano kaya kung kaming mga lalaki ang nagbuntis? Ang sagwa siguro. Never mind, sabi.
2: Hindi talaga nagkakamali ang Diyos. Hindi minsan man hindi siya nagkamali.
1: Perfect creation. Talagang ano.
2: Ang ganda ng sinasabi ng Biblia, a wise woman builds her house.
0: A wise woman builds her house.
2: O diba, bakit siya ang bibigyan ng pansin na siya ang nakakapag-build ng house? Diba? Supposedly, ang tatay. Kasi iba yung role ng tatay.
1: Yes.
2: Yung puso talaga ng tahanan, ay nanay. Nanay talaga, yung puso ng
1: ang tahanan. Liwanag ng bahay, di ba, ng pamilya is the mother.
2: Yung tatay naman ang haligi.
1: Ang haligi.
0: Haligi.
1: Yes. So, e paano kung yung ang bahay walang haligi?
2: Hindi naman yung matatawag na bahay. Kasi nakaano yan, nakadapa.
1: Pundasyon.
0: Mahirap yun. Yeah. Mahirap.
2: Pundasyon.
1: Hindi, kasi naano kasi yan, dahil noon, di ba, ang mga bahay talagang may nakalabas yung poste. Di ba? Yung mga bahay ngayon na ano, di ba, foundation, nakabaon na talaga. Pero yun ang poste.
2: So, yun, makita natin. Iba talaga ang disenyo ng Diyos.
1: Iba talaga.
2: Kumbaga, yung helpmate siya, no? Helpmate siya ng lalaki. Pero talagang yung role niya, ay talagang, di ba, may kasabi nga, sa bawat tagumpay ng isang lalaki, ang nasa likod ay isang babae.
0: Yes. Saka may nabasa din ako, when you see the face of a mother, sabi, you see the face of God. In the compassionate God.
2: Syempre, yung puso din, ng compassion.
0: Puso ng compassion.
2: So, ayan.
1: So, pag malungkot ang nakita mo mukha ng nanay, para nakita mo rin kung gaano nalulungkot yung Panginoon sa mga nangyayaring hindi dapat mangyari.
2: Siyempre, diba?
1: So you will not always see a happy face. Hindi lahat ng mga mother eh nagpapakita ng maamo at masayang muka. May mga pagkakataon na may makikita ka talagang hindi mo madrawing, sabi nga. Diba? Yung kalungkutan sa mukha, hindi mo maipinta eh.
2: Pero grabe ang gift ng mga nanay. Uh-huh. Long suffering. Kaya nilang mag-suffer for the sake of her family and her children. Yun yung resilience o tibay ng
0: kasi unconditional, nanay. Unconditional ang kanyang
1: yung kasing yung connection niya sa kanyang anak eh.
0: Unconditional.
1: Yes. Yung long suffering.
2: Oo. Lately, may nabasa ako na yung connection daw ng nanay sa baby ay talagang walang katapusan. May something within the cell.
0: Because the umbilical,
2: na yung, hindi lang yung umbilical cord na napuputol.
0: Hindi lang.
2: Kundi, pag may sakit daw ang nanay, pag dumedi ang baby, nakakatulong yung baby na mahihil yung nanay. So, vice versa. Nakalimutan ko na kung saan ko nabasa yun. Tapos, nang binabasa ko yun, wow, grabe. Grabe ang pagdisenyo ng Lord. Paano ma-preserve yung love, yung bond between a child and the mother.
0: Yes,
2: that's right. So, siguro, so yun yun.
0: We honor our mother. We honor our mother.
1: Yun talaga, yun.
2: Yes.
1: Yung yun ng mother and...
0: Yun.
2: Design ng Diyos yun.
0: Ang ganda.
2: Grabe, si Lord talaga. Ganon siya. Perfect
1: and
2: talaga.
1: Yes. So,
0: we end that with a beautiful,
1: Yes, mag-sharing natin na to eh.
0: With our mother.
1: Yes, tribute our to our mothers. Kung paano natin sila naaalala.
2: So yung mga nanay na nakikinig, you are special.
1: Yes, yes. All mothers are special. Yes. Yan ang ano eh. Yan ang disenyo ng Panginoon para sa mga nanay.
0: So, bigyan natin ng ano yan.
1: So, again, itong ating tinalakay ngayon ay pagbibigay pugay, pagkilala, at pagpapahalaga sa ating mga nanay. So, bago natin bigkasin ang mga huling pananalita, ibigay po muna natin kay Ate Nelly ang pagkakataong ito para tayo po ay
0: manalangin.
2: Sige, tayo po yung manalangin. Ama, salamat po sa araw na to. Salamat Lord na pinagdiriwang namin ang araw ng mga nanay. Hindi lang na ito ay isang tradisyon, kundi pagkilala na ito yung disenyo mo sa bawat babae. Bawat nanay, Panginoon, tinawag mo, this is the highest calling for every lady, O God, for every woman, Panginoon. Yes, na kahit na yung hindi mga pinagpalang magkaroon ng anak, sila ay isa ring nanay on their own way, Panginoon. Lord, I just pray na maging matatag, maging malakas, spiritually, physically, and emotionally ang mga nanay. Sapagkat ang laki ng impluensya ng nanay sa kanilang mga anak, Panginoon, sa loob ng tahanan, kapag ang isang nanay ay nakikita talaga yung napakagandang modelo na sinasabi sa Proverbs 31, maraming babae ang nakikita ko, subalit walang makahihigit sa iyo. Ito yung disenyo ng Diyos sa bawat babae. To be a woman of God, susunod sa disenyo ng Diyos, hindi lamang pagpapala sa kanyang pamilya, sa kanilang iglesia, kundi sa komunidad at tatatak sa isip ng mga bawat henerasyon, the mothers will continue to be the model of the coming generations sapagkat ito yung katawagan sa kanila ng Diyos. Salamat Ama, salamat sa mga nanay na piniling maging nanay alang-alang sa pagkatawag mo sa kanila. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ayan.
2: Amen.
1: Very a very nice prayer, Ate Nelly. Maraming salamat po. So sa lahat po ng nanay, okay? Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon, okay? Doon sa mga yumaunang nanay, sana yung kanilang alaala ay manatili sa ating mga naging buhay nila ay manatili sa ating alaala, tayong mga anak, tayong mga napag-iwanan, na naiwan, okay? So again, sa lahat ng nanay, mahal po namin kayo. Marami pong salamat. And God bless you always. Okay? So, sa pagkakataon pong ito, kami po ay pansamantalang mamamaalam. Magkikita-kita po ulit tayo sa susunod na Huwebes. Kami po ang inyong nakasama. Ako po si Kuya Danny.
0: Ate B. Delgado.
2: Ako po, bago magpaalam, may babatiin ako.
1: Ay, sabi.
2: Birthday po ng aking pamangkin, si Pastor Ariel Enriquez. May 6. At ang aking apo na si Ella Bonaobra na nasa Batangas. At
1: happy
2: sa May 9. Birthday po ng nanay ni Richelle, si Cecilia Baricas. At bukas po, may ikakasal, babatiin ko na si Amanda at saka si Billy Joe Celeste. Happy wedding day tomorrow. Yes. See you.
0: Congratulations and best
1: congratulations
0: wishes.
1: And best wishes.
0: Happy birthday.
1: God bless you. Birthday. Yes.
2: God
1: happy
2: bless
1: birthday
2: everyone.
1: Sa mga salam.
2: Bye. Si Ate Nelly po ito.
1: Okay. So, sa technical naman po ang ating nakasama, ang alamat si Don Ramon Diaz. Again, have a nice day.
2: Happy
1: God bless
2: day.
1: Po. Happy Mother's Day po.
2: Bye-bye.
1: Sa lahat ng nanay. Okay, bye-bye.

0: narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Our time is 11 o'clock in the morning.
0: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon. Isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3, DWAY-FM, the station that cares. At syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Sama ang inyong uncle na si Alvis Ray Ison. Kaya hello, hello po sa inyo. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa.

na pag-mix up lang natin yung mga ano na, yung mga greetings. Ngayon ay 11 or ngayon ay tanghali. Hindi pa po hapon, ka-TNT. Ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan at ang mga ginagawa nyo ngayon, sana kayo ay nakatutok dito sa ating himpilan habang kayo ay nagpre-prepare siguro ng inyong mga lunch, ng inyong mga gawaing bahay, ng trabaho. Wherever you are, ka-express mate. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig at nakatutok dito sa ating programa.

And syempre sa mga ka-TNT natin na nakikinig at nakatutok ngayong tanghaling ito. Yan, hello, hello po sa inyo. Kumusta po ang sa Indong Aldaw? Ano po ang mga pinagkakaabalahan nindo dyan? Yan, gari mo ya kung magkapingon yan. Medyo malipot-lipot po ang satuyang panahon dahil nag-uran pa lamang kasubagong aga. Siguro around the degree po sa ano sa Legazpi, medyo nag may makusog pong uran. Somewhere around siguro mga 9 o'clock a.m. Ganyan. Tapos ngunyan, medyo nagtila na po ang uran. Kaya hello, hello po sa mga ka-TNT natin na medyo hindi, medyo nabasa siguro ng ulan. Pero ngayon ay ano na, may, okay naman na. Kaya hello, hello po. Especially sa mga ka-TNT natin na nakatutok at nakikinig. Especially dyan sa mga ka-Kirians at ka-TNT natin sa Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Albay, and Sorsogon. And ano ba ang inyong mga aabangan ngayong araw na ito dito sa ating programa? Siyempre tayo ay may mga pag-uusapang mga bagay-bagay na nagtitrending sa ating social media. Kung ikaw ay madalas tumambay sa iba't ibang mga social media sites, yan siguro may mga ilang bagay kang nadadaanan. And baka yun ang ating mapag-uusapan ngayong tanghaling ito, ka-Express, ka-TNT. Ayan, pagpasensya nyo na po. Jumble na naman natin yung mga programa. But anyway, ka-TNT. Pagpasensya nyo ng inyong angkol. We're not getting any younger. And minsan, ano talaga natin yung mga programa. Yan sa mga ka-TNT natin na nasa labas, hello po sa inyo. Siguro kayo ay nakastay lang sa inyong mga offices, sa inyong mga tahanan. Dahil syempre, medyo maulan-ulan. And kung may nais kang batiin, kung may nais kang i-greet, i-shout out dito sa ating programa, pwede mo yung gawin at pwede kang mag-contact sa ating mga iba't ibang social media and syempre sa ating telepono numero. Ito ay 0998-843-0573. At kung ikaw naman ay madalas gumamit ng social media, meron po tayong Facebook, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At meron din po tayong YouTube channel and Instagram account, FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At syempre meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/TheWayFM. Ito po ay para sa mga ka-Kirians at ka-TNT. Medyo maingat na ako sa pagbanggit ng TNT. Sa ating mga ka-TNT na palaging connected sa internet, especially sa may mga palaging may mobile data or sa may mga sa palaging connected sa internet via Wi-Fi. Yan. And syempre, pwede rin po kayo mag-chat sa ating Kirians Official GC, especially dun sa mga bahagi at miyembro na nito, no?
Ano ba yung mga aabangan ng ating mga ka-TNT ngayon? Siyempre, maya-maya po ay magkakaroon tayo ng ating tanong ni Tol na nakapost na puno sa mga or nakapost na sa ating official Facebook page. At maya-maya lamang, tayo ay magkakaroon ng ating trending now talaga. May mga pag-uusapan tayong nagte-trending na mga usapan at mga topics online. And kung madalas mong kung madalas kang tumambay sa mga social media sites na to, no, ito is medyo alarming na ka-TNT. Parang hindi ko alam kung sa algorithm ba siya o kung madami lang ba talagang cases ng ganito ngayon. Dahil minsan yung mga bagay na ganito, pag nakikita mo siya online, pag nadadaanan mo to sa iyong newsfeed, medyo nakakataas ng dugo. Especially sa mga pet lovers dyan at sa mga animal lovers, sa mga fur parents din siguro, no? And pag may mga nadadaanan kang topics na ganito na hindi mo iniisip na may ganong nangyayari, talagang medyo mag-ano ang maninikip ang iyong dibdib at magagalit ka talaga ka-TNT. Kaya sa mga ka-TNT natin dyan, yan, ilang mga paalala lang po muna galing sa ating himpilan. Tayo po ay magkakaroon ng High Care Mercy Ministry. Sa mga nais maging bahagi po nito, pwede po kayong mag-donate ng mga rice packs, preferably 5 kilograms per sack. Yung ready for distribution na po, no? At kung nais nyo namang mag-donate ng cash, ang details ng ating pag-donate through cash donations ay nakapaskil na po sa ating official Facebook page. Yan, hanapin nyo lamang po yung ating posting diyan na diyan sa ating ano, pagbukas nyo ng inyong Facebook, type nyo lamang dun sa search bar ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Puntahan nyo po yung photos. Tapos pag na-open nyo na po, yan, makikita nyo yung isang posting dyan na nakasulat, makibahagi sa iCare Mercy Ministry, hashtag Bulkang Mayon. Dyan po nakasaad yung mga details po, no? For those who want to donate in cash and in kind.

Siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, pakinggan muna natin yung unang awitin natin ngayong tanghaling ito, which is ang kantang Lily, Osa by Lily. Itong kantang to is, nung nire-research ko yung mga kantang related sa ating topic, itong kantang to is about a pet na nawala na sa piling ng kanyang fur pair. And the song talks about the grieving process, the healing process na dinaanan ng kanyang owner noong namatay ang kanyang minamahal na alaga. Ayan, kaya ating pakinggan ang kantang Osa by Lily. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, your Lunch Break Cafe, on air.

para sa ating tanong ni Tol. Ka-TNT, anong gusto mong sabihin sa mga taong sobrang caring sa pets pero malupit naman sa mga stray animals? Again, para sa ating tanong ni Tol, ka-TNT, anong gusto mong sabihin sa mga taong sobrang caring sa pets nila pero malupit naman sa mga stray animals? Para sa mga nais mag-send ng kanilang kasagutan, pwede kang mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 at maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook post or sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maaari ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/thewayfm. At meron din po tayong messenger or group chat sa messenger, Kirian's Official GC. Yan po ang ating mga contact information and ang mga social media sites na kung saan pwede kayong mag-send ng inyong mga kasagutan. Yan. So again, ang ating tanong ni Tol is, ka-TNT, anong gusto mong sabihin sa mga taong sobrang caring sa pets nila pero malupit naman pagdating sa mga stray animals? Yan. So may kakilala ka bang ganito, ka-TNT? Pagdating sa mga alagang may breed, pagdating sa mga alagang mukhang cute, yan, ang babait nila. May mga meds pang binibigay, may mga kung ano-ano pang mga attention, may mga kung ano-ano pang anik-anik for their pets. Pero pagdating naman sa stray animals or sa mga simpleng animals, eh parang hindi ganun, iba yung trato nila pagdating sa mga stray animals. Yan. So ano yung mga nais nyong sabihin sa mga taong to? Okay, yan ang ating tanong ni Tol. And syempre, maya-maya, ang ating trending now talaga ay related din dito sa ating pag-uusapan. Yan. So sa mga ka-TNT nating nakikinig at nakatutok, yan ha, naway kayo ay makinig dito sa ating usapan. So, unang-una no, some people talaga is hindi naman natin mapagkakaila, at sad reality is that there are people na pagdating talaga sa mga pets na may breed, pagdating sa pets na medyo sabihin natin angat, is grabe yung kanilang attention, grabe yung kanilang pag-alaga sa mga animals na to. But when it comes to stray animals, iba din yung kanilang attitude and behavior when it comes to these types of creatures. So, ang tanong natin ngayon is, ano yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanila? Yan ang ating tanong nito. And mukhang busy pa ang ating mga ka-TNT ngayong tanghaling ito. Siguro sila ay abala sa paganda ng kanilang lunch. Kaya naman siguro yung iba ay nagkakape pa sa mga sandaling ito. Yan ang ating pampagising sa umaga, ang kape, no? And some of us at the same time is ang mga pampagising nila is yung mga pets nila. Yan yung tipong mag-scratch na sa door or manggigising na yung kanilang mga alaga dahil umaga na or tanghali na, pero hindi pa sila napapakain. Yan. So, iba-iba yung mga pampagising natin. May mga tao na alarm ang kanilang pampagising, pero kung ikaw ay may mga alaga, yan, minsan, yung mga pets mo, sila yung nagiging alarm clock mo. So, yun mga ka-TNT. Kung may kakilala kang ganito, na iba yung trato sa kanilang pets and sa mga stray animals, ano yung mga bagay na nais mong sabihin sa kanila? Yun. So, siguro sa akin, pagdating sa gantong case is the first thing na gagawin ko is wala naman akong masasabi. Hindi ko naman sasabihin agad kung ano yung nasa isip ko. But rather, titingnan ko muna yung tao and mapapaisip ako, no, bakit kaya
eh iba yung treatment ng person na to pagdating sa gantong mga animals. Meron akong narinig na isang research or isang observation or siguro nabasa ko to somewhere na parang may tinatawag na duality yung magantong tao. So pagdating sa mga aesthetically pleasing na mga animals, iba yung treatment nila dun sa mga animals na hindi ano aesthetically pleasing. So some people would think na ay yung asong mukhang galisin. Shoo, hindi kita hawakan, hindi kita ano ba? So pagdating naman dun sa mga aso na mukhang malinis, mukhang ano, yun, okay sa kanila yun. Pwedeng hawakan, pwedeng alagaan, pwedeng ipet. Pero iba din yung treatment nila dun sa mga stray animals. Which, or if we're going to be honest, same lang din naman yung needs ng mga hayop na to, diba? So they both need shelter, they both need warmth, they both need attention and food. So, yun. So, kailangan nating maging aware, no? Sa ating mga, sa mga gantong situations natin. So, this time, pagdating, sabi ko nga kanina, no? Pag ako ay nakakita ng taong ganto, iba yung treatment sa mga animals na aesthetically pleasing kesa dun sa mga stray animals, eh, medyo napapataas ang ating mga kilay. At yun yung unang nagiging reaction ko. Pag given the chance to talk about it, eh ang unang pwede kong, ang unang pumapasok sa aking isip pag ganito is, I'd like to ask. Kasi syempre, kailangan mo munang maintindihan kung ano yung, where that person is coming from, diba? Ano yung mga bagay na bakit ganun yung anong story ng kanyang pet. And at the same time, eh, habang kayo ay nag-uusap, you can take that opportunity to make that person realize yung mga bagay-bagay na baka hindi pa niya na-realize. So, yun ang aking pwedeng gawin pag ako ay nagkaroon ng opportunity to talk to these people. You cannot hate them naman. And at the same time, baka pwede pa siyang baka pwede pang mabuksan ang kanyang mga mata, 'di ba? May mga bagay pa siguro siyang hindi na-realize sa mga ganong situations, sa ganong scenario. So, let's try to talk it out. Let's try to make the person realize na iba yung treatment niya sa kanyang pets and sa mga stray animals. 'Yun siguro one of the reasons kung bakit hindi pa sumasagot ang ating mga ka-TNT is they too have these realizations. So, ano, iba ang treatment ko sa aking pets at pagdating sa mga ibang stray animals, iba ang aking treatment. Okay lang yan ka-TNT. We can talk about that. But mamaya-maya, no, ang ating pag-uusapan naman is hindi lang base sa treatment natin sa pets. Because later on, we will be talking about ano ba yung mga bagay na tumatakbo sa isipan ng isang tao na naggumagawa ng abuse against these animals. Dahil kung mapapansin nyo ka-TNT, kung ikaw ay madalas tumatambay sa mga social media sites, mapapansin mo na sunod-sunod ang cases ng animal abuse sa ating bansa. So, last time na pag-usapan natin yung case nung kalapate na tinali yung kanyang pakpak sa isang sa lobo tapos pinalipad, which caused the death of the dove. And meron din tayo or napag-usapan din natin, 'di ba, yung case nung mga estudyante, mga kabataan na sinako yung buntis na pusa at pinagpapalo, pinagsisipa. Yun. And syempre, hindi lang din doon nagtapos yung cases ng animal abuse. Recently din, may nangyaring, mapapansin natin, no, parang yung mga mas mataas yung chances or yung mga cases ng animal abuse
papansin natin, no, ang kadalasan sa mga animals that are subjected to animal abuse is cats. Kakalungkot. So, there's this trending and viral issue ng isa sa mga BGC community cats, si Ghost, na inatake ng mga huskies, and so on and so forth. Yun yung mga pag-uusapan natin maya-maya ka, TNT, dahil concerning po ito, no? Especially pagdating sa mga younger generations, ano yung magiging ano yung dapat na ituro natin sa ating mga kabataan to prevent these types of incidents from happening. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lamang, no? Kaya kung nais mo pang magpahabol sa ating tanong ni Tol, pwede ka pang mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram account, FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM, at ang ating online streaming site naman ay bit.ly/thewayfm, habang ang ating messenger ay Kirian's Official GC. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang TNT or Lunch Break Cafe on air, and in the meantime, pakinggan muna natin ang ating ikalawang awitin at susundan ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po tayo.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang cheesy na lang talaga.
1: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo ay nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagiang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalahanin ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
4: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
6: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
7: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
6: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
7: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
6: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
7: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
6: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
7: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
6: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
7: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
6: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
7: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
6: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
7: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
6: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
8: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
9: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: ang latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Year 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw?
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Trending na talaga ang mga kaso ng mga karahasan laban sa mga hayop dito sa Pilipinas. Sunod-sunod ang mga kaso ng animal abuse ang naging sentro ng diskusyon sa Philippine social media nitong mga nakaraang araw. Mga insidenteng hindi lamang nagdulot ng galit at lungkot sa publiko, kundi nagbukas din ng mas malalim na usapin tungkol sa empathy, accountability, responsible pet ownership at ang epekto ng social media culture sa pagtingin

nito ay ang naging viral na insidente ni Ghost, isang kilalang community cat sa Taguig, na namatay matapos itong atakihin ng tatlong huskies sa isang residential area sa Bonifacio Global City. Ang pangyayari ay muling na nagpasiklab ng diskusyon tungkol sa responsableng pag-aalaga ng alagang hayop, proper handling of large dog breeds at ang kaligtasan ng mga community animals at urban spaces. Mayroon ding mga nagpapaalala na mahalagang hintayin ang kompletong imbestigasyon at iwasan ng online harassment laban sa mga sangkot. Samantala, matindi rin ang naging reaksyon ng publiko sa viral video mula umano sa Talugtog, Nueva Ecija, kung saan makikita ang isang lalaki ang sinasaktan ng isang pusa habang tumatawa at sumasayaw pa umano sa nasabing video. Mas lalong ikinagalit ng netizens ang alegasyong ginawa itong content para sa social media engagement. Marami ang nagsabing nakaka-alarming isipin na may mga taong handang gawing entertainment ang pananakit ng hayop kapalit ng mga views, reactions at online attention. Sa gitna ng mga viral na kasong ito, mas lumalakas ang panawagan ng publiko para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng animal welfare sa ating bansa. Kabilang na rito ang Animal Welfare Act of 1998, animal welfare groups, concerned citizens at maging ang ilang mga mental health advocates ay nagpapaalala na ang cruelty towards animals online ay hindi dapat basta-basta binabaliwala o ginagawang biro online. Sa gitna ng mga viral na kasong ito, mas lumalakas ang panawagan ng publiko para sa mahigpit na pagtupad ng animal welfare laws sa bansa. Habang patuloy ang diskusyon sa social media, maraming eksperto at netizens ang nagtataas ng mahalagang tanong. Ano ang maaaring nagtutulak sa isang tao upang manakit ng hayop ng walang pag-aatubili? Paano nito naapektuhan ang exposure sa online violence, clout culture, at desensitization ang pag-uugali ng mga tao? At maaari ba ang gantong klase ng kalupitan ay indikasyon ng mas malalim na emotional, behavioral, o social issues na hindi dapat binabaliwala? Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang indications ng animal abuse sa isang tao. Or instead, no? Ano mga implications? Ayan, konting correction lang po, no? Ano ang implications ng animal abuse pag ito ay ginagawa ng isang tao? Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito dito lamang sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air.

At yan nga mga ka-TNT ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Yan, ano kaya yung mga, yan, correction lamang po, no? Yan, hindi po indicators ng animal abuse sa tao yung ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay implications ng taong gumagawa ng animal abuse. Ano ba yung mga implications nito? Kung ang isang tao ay gumagawa ng gantong uri ng karahasan sa mga hayop. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. At ang ating gagamitin, no, ay isang research na may pamagat na a review of the evidence for associations between empathy violence and animal cruelty. Ito ay isinulat ni McFedran S. noong 2009. Kaya sa mga ka-TNT natin, no, it's animal abuse is a very serious issue. Napakaseryoso po nitong usapan. Na to the point na yung mga psychologists, criminologists, and mental health professionals, eh, pinag-aaralan ito because these things reveal deeper emotional, behavioral, and social problems sa isang taong gumagawa.

one ito. And it's also important to remember, no, na hindi lahat ng taong gumagawa ng gantong abuso has the same reasons. Pero ayon sa research, na ating gagamitin ngayong tanghaling ito, ito yung ilan sa mga psychological factors kung bakit ang isang tao ay nagiging isang animal abuser. And ano yung mga nagiging epekto nito sa kanila, both mentally and emotionally over time. Kaya syempre siguro karamihan sa atin mga ka-TNT is natanong na itong big question na ito. Why do some people abuse animals? Bakit nga ba yung ibang mga tao, yung ilan sa mga tao, especially dun sa mga ginamit natin sa ating trending lang talaga, why do they abuse animals? Isang rason daw kung bakit is itong tinatawag na they desire for control or power. Bakit kaya ganito, no? Kasi sabi dito, some individuals hurt animals because animals are weaker and easier to dominate. Para daw sa mga tao na nakakaramdam ng tinatawag na powerlessness, when they feel angry, when they feel rejected or insecure, para daw sa kanila, or according sa ating research, no, abusing an animal can give them a false sense of control or superiority. Ganun pala yun, no? So, ang isang tao daw, they can feel ignored or siguro kung ang isang tao ay nakaka-experience na sila ay ini-ignore or kung nakakaramdam sila or nakaka-experience sila ng pambubuli, kung hindi nila mailabas yung kanilang galit, yung kanilang mga nararamdaman, kung hindi nila nare-release yung anger nila, minsan yung mga hayop po yung kanilang nalalabasan ng kanilang galit. Because an animal cannot fight back. So yes, totoo naman talaga, no? Animals are vulnerable and unable to fully defend themselves. Which can, sabi nga dito, which can make them easy targets for individuals who feel weak, ignored, insecure, angry, or powerless in some areas ng kanilang buhay. Para daw sa kanila, hurting an animal becomes a way to release frustration or to, ito medyo ano to ha, temporarily feel dominant. Ayan, kaya yung mga tao daw na gumagawa ng animal abuse, eh madalas yung nangyayari to those people who often struggle with rejection, low self-esteem, nagiging effect din or nagiging factor din, no, yung family problems, bullying, and unresolved anger. Imbis daw na i-express nila yung kanilang nararamdaman in healthy ways or in healthy coping mechanisms, minsan ang ginagawa nila is nire-redirect nila yung kanilang emotions into something weaker. Which is parang ganito din yung nagiging power play or power dynamics ng mga bullies. So kunwari kung ang isang tao ay nakaka-feel na sila ay inferior, maghahanap sila ngayon ng isang tao or isang bagay na feeling nila is makakaya-kaya nila. So because of that, kung makahanap sila ng isang taong feeling nila ay kaya-kaya nila, etong nagiging bully ay syempre meron siyang victim. At yung victim naman na yun, kung wala rin siyang maging paraan na ma-express niya yung kanyang anger in healthy ways, pwede ngayon na ma-redirect niya yung emosyon niya na yun, yung frustration niya sa isang hayop. Ha, ganun pala yun, oh.
So some psychologists explain that people who constantly feel powerless may look for situations where they can take their power back. Nako. Even if yung way na yon ay magiging destructive. So yun, unfortunately, vulnerable animals become victims of that unhealthy coping mechanism. So kung ang isang tao daw is ginagawa yung animal abuse as his means of releasing anger and frustration, itong taong to, they can slowly associate yung violence with emotional relief or satisfaction. Kaya pag nagawa niya yun, di chances are magagawa niya ulit yun. They may begin using intimidation or aggression in other relationships as well. Nako. And can fully develop into a dangerous pattern where controlling others becomes emotionally rewarding. Nako, kaya yung iba palang mga tao no, na pag meron silang aggressive behavior or intimidation, eh baka ang punot dulo pala niyan is yung desire nila for control or power. At pag if this becomes unchecked, no, it can lead to animal abuse or abusive behavior towards animals. Isa pang factor daw or isang posibleng reason kung bakit daw ginagawa ng mga tao ang abuse towards animals is because at a young age, they were already exposed to violence at their homes or inside their homes. Yan yung mga bata na palaging nakikita na nakakakita at nakaka-experience ng violence sa loob ng kanilang tahanan. Pwede palang because of that exposure, pwede rin silang maka-develop ng abusive behavior towards animals. Sabi dito, no, children or teenagers who grew up seeing violence such as domestic abuse, harsh punishments, or also neglect may become desensitized to suffering. Sometimes they imitate what they constantly witness. Yan, kaya nga sabi nila, no, monkey see, monkey do. Kung ano yung nakikita ng isang bata sa kanilang tahanan, there is a chance na yun din yung i-imitate ng isang bata. I remember there was this one story na yung isang tatay, nagtataka siya kung paano natuto yung kanyang anak magyosi, uminom. Na tinuturuan niya naman yung kanyang anak, huwag kang magyosi ha, huwag kang iinom. Nakakasama yan sa iyong baga at sa iyong atay. So inuulit-ulit yan ng kanyang tatay, inuulit-ulit yun ng tatay dun sa kanyang anak. Pero nagtataka siya kasi eventually na-realize niya na yung kanyang anak pala at yung kanyang anak ay, sabi niya, mas magaling pa daw magyosi at uminom kaysa sa kanya. And eventually, na-realize niya na kaya pala ganun yung kanyang anak. Inuutusan niya yung kanyang yung kanyang supling, yung kanyang anak na bumili ng yosi at beer sa tindahan. Siya yung inuutusan ng kanyang tatay. At syempre, nawi-witness ngayon nitong bata yung pagyosi ng kanyang tatay, yung pag-inom ng kanyang tatay. Kahit pa sabihin mo yan word by word na hindi yun nakakabuti sa kanyang anak. E kung nakikita niyang ginagawa ng kanyang tatay, naging role model, nai-imitate niya ngayon yung ganong behavior. Same with this, no, ka-TNT? Kung sa loob ng kanilang tahanan, nakaka-witness yung isang bata ng domestic abuse. Kung sila ay nakaranas ng pambubugbog sa kanilang tahanan. Kung nakikita niyang binubugbog yung kanyang mga nakababatang kapatid, kanyang nanay.
kung grabe din ka-harsh yung punishment na na-experience nila nung sila ay bata pa. Yung tipong maliliit na bagay, pinapalo na. Kung ano-ano yung pinagsasabi dun sa bata. And at the same time, even neglect. Pag sinabing neglect, ibig sabihin, hindi na inaalagaan yung bata. Hindi na pinoprovide yung needs ng isang bata. So kung ang isang tao ay na-expose sa gantong uri ng tahanan, chances are he can also imitate that behavior and project it sa mga animals. Kaya nga po kung ikaw ay madalas nakikinig sa mga documentary series, yung mga serial killers or kadalasan yung mga serial killers, hindi po yan nag-uumpisa sa mga tao. Hindi sila, what I mean is, ang first victim nila most of the time is not a person, but animals. Ang tawag po dito is learned behavior. This does not excuse abuse, ka-TNT, ha? But it helps explain how violent behaviors can develop. So hindi porket ito pala yung reason kung bakit ganun yung taong nang abuso. That does not justify it still.

Aside from that, aside dun sa dalawang nabanggit natin kanina, isang rason din daw or isang posibleng psychological reason kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon or gumagawa ng animal abuse is because of lack of empathy, ka-TNT.

And in some cases, no, nagiging factor din daw ang peer pressure o kaya yung tinatawag na social validation. Kaya po may mga makikita tayo na mga videos online na may mga pa-background music pa yung ginagawa nilang pang-abuse sa mga animals. It's because of social validation and peer pressure. Kagaya nung mga nag-trending na ating pinag-usapan kanina, people may want to participate because they want attention, they want to impress their friends, or they think it's funny, or siguro they just want reactions for the clout. Minsan they just want that reward. Or sabi nga dito, no, they want or sabi they can sometimes feel reward for this shocking behavior with views and engagement which can encourage harmful actions. Kaya mahalagang tandaan natin ka TNT bilang pagtatapos ng ating usapan, yung mga bagay na nabanggit natin kanina, this just explains the behavior, but they do not justify the action, ka-TNT. So, as we learn, as we try to understand the roots ng mga gantong klase ng behavior, mahalaga ito upang ma-prevent at ma-educate at magkaroon ng healthy environments para sa mga kabataan upang hindi na magkaroon or mag-develop pa ng mga gantong uri ng behavior. Importante din itong maintindihan para tayo rin ay makaprovide ng emotional support to others and accountability to help stop the cycle bago pa ito lumala. Kaya nga kung mapapansin nyo sa mga schools, isa sa mga tinuturo talaga habang bata pa is yung empathy towards animals. Lalong-lalo na sa mga toddlers, sa mga bagets, sa mga bata pa. Para eventually mag-develop sila ng compassion, responsibility, and at the same time, emotional intelligence. Not just towards animals, but towards other people as well. Eh, yan ang ating napag-usapan ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air. Naway patuloy nating i-defend ang voiceless. Dahil hindi lang naman yung mga tao yung voiceless, di ba? But also animals as well. They cannot defend themselves most of the time. So, di ba nga, in-entrust sa atin ni Lord yung creation. And that includes all. Yung mga puno, yung mga halaman. Siyempre, kabilang na rin dyan yung mga hayop na nakapaligbot sa atin. And at the same time, kakibat na rin yan yung ating responsibility to the creation itself. Kaya samahan niyo ako sa ating maikling prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil inyo po kaming in-educate, inyo po kaming in-inform, at inyo po kaming tinuruan, Lord God, ng mga possible reasons kung bakit nagiging abusive ang isang tao towards animals. Lord God, forgive us in moments na siguro po yung ilan po sa amin ay nakagawa ng hindi magandang bagay towards animals, especially stray animals, Lord God. May you help us to become responsible. May you help us to have more compassion towards these little creatures, Lord God, na inyo pong nilikha, Lord God. And at the same time, Lord God, nawa hindi po kami, nawa hindi po namin abusuhin ang mga animals na ito. And at the same time, may we foster compassion and empathy and accountability
with one another, Lord God, so that ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng desire, ng responsibility to take care, or at least, Lord, to not hurt these animals. Panginoon, maraming maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Maraming maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito dito sa ating programa. Naway kayo ay may natutunan at naway kayo ay may nagabayan ng ating talakayan. Nakasama niyo po sa programang ito, ako po si Alvis Ray Aison. And syempre, pasalamatan rin natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye!

四个朋友，耶和华是你我的避难所，这水有难处到伊遐去，伫遐祈祷，遐就有伊，伊甲你同在，你也惊什么呢？

0: hanggang marinig ng lahat.
1: Buong karangalang inihandog ng Far East Broadcasting Company, ang dulang, tanikalang, lagot.

0: pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Hango po ito sa mga awit, 136:1. Ako po si Linda M. David. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa Dulang Tanikalang Lagot ang kabutihan ng Panginoong Jesus sa aming mag-asawa. Pakinggan po ninyo.
1: Oh, mahal! Ito ang papaitan bagong luto. Tikman mo. Ibang papaitan ito.
2: Sige nga, tikman ko. Wow! Ang sarap naman nito. Teka, sita, sino nagluto nitong papaitan? Iba ang timpla mo, ha? Masarap din naman. Pero ito ang champion.
1: Eh, sino pa? Eh di, iyang hipag mong si Linda. Sa kanya nga ako natuto magluto.
3: Oh, Kuya Hill, believe ka na ba sa asawa ko? Kapampanga kaya ang misis ko. Kaya lahat ng recipe na gusto mong ipaluto sa maganda kong misis, lulutuin niya. Pero, lutong kapampangan nga lang.
2: Kaya pala namimintog ka ngayon eh. Dahil ang iyong misis ay promising chef.
1: Sandali. At tatawagin ko na ang mga anak ko, ha? Para sabay-sabay na tayong kumain.
2: Puro laro na lang ang inaatupag na mga yan eh. Ang gugulo sa bahay. Buti ka pa, tol. Wala pang anak. Kaya nakakagala kayo kahit saan ninyo gusto.
3: Gusto nga namin, Linda, na magka-baby na. Pero wala pa talaga. Di pa time.

0: Kat ka na nga sa kuya at ate ko. Mga pintasera sa pagkain niyon, pero himala ang mga luto mong ulam, the best. Halos wala nga natira sa niluto mo.
1: At least hindi tayo napanisa ng handa.
0: Ikaw po rin pala nagturo kay Ate Sita ng pagluluto, pero mas iba ang luto mo. Akala ko nga magbubukas na tayo ng sardinas. Pero sa totoo lang, mga pansasela niyon sa handa. Pero sa niluto mo, talagang nasarapan sila.

0: Linda! Tingnan mo, inaanak mo, tulog na tulog. Napagod sa pictorial.
1: Mabuti pa ikaw, Ate Sita, nakaisa na. Samantalang ako, ni Butete, wala pa. Eh, mas nauna pa kaming ikinasal ni Jonjon sa inyo ni Kuya Hill, di ba?
0: Matanong ko nga ikaw, nagpatingin na ba kayo ni Jonjon sa doktor? Alalahanin mo ha, lahi nila ang ganon. Akala ko nga, si Gilbert ay ganon. Pero may anak kami.
1: Sana nga hindi ganon si Jonjon. Ako, alam ko wala akong diferensya. Bunso kaya ako sa 13 magkakapatid. Mga pininsan ko, eh ganon din naman.

0: Kabado ko. Pero sige, punta tayo sa General Hospital. Magpa-check up tayo.
1: O sige, mabuti nga yun para malaman natin kung ano ang problema talaga.

0: Dumalaw lang kami sa inyo dahil may negosyong bubuksan ang mag-utol. Kumusta na pagpapatingin ninyo sa doktor? Anong resulta na?
1: Eh, ate, sabi ng doktor, wala daw akong problema. Normal lang aking mga eggs. Pero si John ang may problema. Dapat pala ang sperm count ng lalaki na normal ay umaabot ng 10 million. Kaso si John, ang sperm count niya ay umaabot lang ng 8 million. Na maituturing lang na isang baog si John. Siya ang nagmana.
0: Si John ang minalas.
1: Kaya masamang masama ang loob ng bayaw mo. Palaging mainit ang ulo.

0: Kuya, napasyal kayo. Teka, ngayon ba ang meeting natin sa business?
1: Tapos na ang meeting natin. Tumatakbo na nga ang negosyo natin ng maayos. Kasi may sadya talaga ako sa iyo, Junjun.
0: May sadya ka sa akin? Tara, usap tayo. Maupo ka. Habang nakukwentuhan tayo, tirahin natin yung long neck na imported. Pasalubong sa akin ni Bambi. May nilutong sisig si Linda.
1: Matagal na akong di umiinom mula nang makakilala ako sa Panginoong Jesus. Dito kami busy ni Sita. Madalas kaming dumalo ng mga Bible study sa simbahan.
0: Anong ibig mong sabihin, Kuya? Nagpalit ka ng relihiyon? Ano ito?
1: Isa na kaming born again Christian ni Sita. Isa na kaming mananampalataya. Tumanggap kaming mag-asawa sa Panginoong Jesus. Yan ang sadya ko sa inyong mag-asawa. Ang magbahagi ng salita ng Diyos. Tol, sa Diyos may pag-asa.
0: Sandali, Kuya. Tatawagin ko si Linda para mismo kami ni Linda ang makikinig sa mga sinasabi mong mabuting balita.

sa ibinahaging mensahe ni Kuya Hill sa aming mag-asawa. Tinamaan kami ng salita ng Diyos na tila isang matalim na punyal. Naramdaman na lang ni John na kapwa kami nakaluhod at humihingi ng kapatawaran sa ating Diyos. At di nagtagal, ang aming madalas na itinutulog sa panalangin ay ibinigay ng Diyos. Nagkaroon kami ng isang anak at nadagdagan pa ng isang anak na babae, isang lalaki at isang babae. Purihin ang Panginoong Jesus, ang Diyos ng pagpapala.

0: o pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Mga awit 136:1.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Linda M. David. Mga nagsiganap:
0: Janelle Briones,
2: Renz Ortiz,
3: Ariel Basas,
4: Eva Morataya Gomez.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Panglima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang cheesy na lang talaga.
1: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury.
2: Kakerian,
1: alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs. Maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Ang oras, 1:30 na ng hapon.
6: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Ang sabi ng matatanda, marami ka pang kakaining bigas. Papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Subalit ang tanong ko naman, anong uri ng bigas at saan ka dumaan? Hindi lahat ng karanasan ay katalinuhan. Maraming tao ang tumanda sa kamangmangan, subalit ang pitong gulang na may takot sa Diyos ay kanyang mamahalin kung ang kanyang pag-iisip ay sakop ng salita ng Diyos. Ito ang ating matutunghayan sa 24 na kabanata ng ikalawang kronika hanggang 26 na kabanata talatang 5. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
2: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pagbubulay ay natunghaya natin ang paghihimagsik ng mga tao laban kay Reyna Atalia. Si Atalia ay isa sa mga masasamang reyna ng Huda. Insan, sa ilalim ng paggabay ni Hohaida ay nagsimula ang mabuting pamamahala ni Hoas. Ngayon ay balikan natin ang mga sumunod na pangyayari. Magsisimula tayo ng ating pag-aaral sa sandaling ito sa 24 na kabanata sa unang talata. 7 lamang si Hoas nang maging hari at 40 siyang namahala sa Jerusalem. Ang kanyang inay si Sibya na taga Beersheba. Si Hoiada ang nanguna habang wala pa sa tamang gulang si Hoas upang mamuno. Nabanggit din dito ang pangalan ng kanyang ina. Marahil, malaki din ang kinalaman ng ina sa pagkatao ni Hoas. Talata 2-3, ganito po ang sinasabi. Pawang nakalulugod sa paningin ng Diyos ang kanyang ginawa sa buong panahon ni Saserdote Hoiada. Sa payo ni Hoiada, nag-asawa siya ng 2 at marami siyang naging anak. Ginawa ni Hoas ang lahat ng mabuti sa pamamagitan ng gabay ni Hoiada. Nabanggit din dito na nagkaroon siya ng 2 asawa. Sinulat ito hindi dahil sa pinayagan ng Diyos na maganap ang mga bagay na ito, ngunit naitala ito dahil sa nais ipaalam ng Diyos na hindi niya ipinahihintulot ang mga gawaing tulad nito. Talata 4, ganito po ang sinabi, hindi nagtagal at ipinasya ni Hoas na ipaayos ang templo. Habang lumalaki si Hoas ay tumatanda naman si Hoiada. Nang siya ay matanda na, hindi na niya lubusang nagabayan ang iba pang mga pari at gayon din ang kaayusan ng templo. Bagamat malaking katanungan na pinangunahan ni Hoas ang pagbabago sa kahariang ito, ay hindi naman talaga nagkaroon ng malaking pagbabago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siya pa ang unang pumigil sa pagsasaayos ng templo ng Diyos. Sa talata 5-6, ganito po ang sinasabi. Kaya ipinatawag niya ang mga saserdote at mga Levita. Sinabi niya, libutin ninyo ang mga lungsod ng Huda at tipunin ang taunang buwis ng mga Israelita. Dalian ninyo para maipagawa agad ang bahay ng Diyos, ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita. Dahil dito'y tinawag ng hari si Haida at kanyang sinabi, bakit hindi mo pa nalilikom ang buwis ng mga taga-Huda at taga-Jerusalem? Dapat dalhin iyon sa templo sapagkat iyan ang utos ni Moises sa Israel nang gawin ang toldang tipanan. Matanda na si Haida at iba na ang mga pari at hindi na nagagampanan ng mga paring ito ang kanilang mga tungkulin. Sa talata 7, ganito po ang sinasabi, ang templong ito'y pinasok ng mga anak ng tampalasang si Atalia noong kanilang kapanahunan. Nilimas ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit para kay Baal. Malinaw na sinasabi dito kung ano ang nangyari sa templo at kung sino ang salarin. Nasira na ang templo kung kaya't inilagay na ni Hoas ang mga bagay sa kanyang kapangyarihan. Sa talata 8-10, ganito po ang sinasabi, kaya iniutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay sa pagpasok ng templo. At ipinahayag niya sa buong Huda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh, gaya ng utos ni Moises nang siya'y nasa ilang. Ang lahat, pati ang mga panguloy nagalak at nagulog sila sa kaban ng kani-kanilang buwis. Nagalak ang lahat sa ginawang ito ng hari at lahat sila ay kumilos at nagkaloob. Sa talata 11, ganito po ang sinasabi, tuwing mapupuno ang kahon, dinadala ito ng mga Levita sa mga kagawad ng hari at isinasali naman ng kalihim ng hari at ng kanyang kamay ng punong saserdote. Pagkatapos, ibinabalik uli ang kaban sa tabi ng pinto. Ganito ang ginagawa nila araw-araw, anupat nakatipon sila ng malaking halaga. Hindi na mapagkatiwalaan ni Hoas ang mga pari sa mga nalilikom na salapi, kung kaya't inilagay niya ang lalagyan ng kayamanan sa templo at doon na inilalagay ng mga tao ang kanilang mga kaloob. Ganito rin naman ang ginagawa ng maraming simbahan ngayon. Naglalagay sila ng mga lalagyan ng mga kaloob sa loob ng mga simbahan at hinihiling nila ang mga tao na dito ilagay ang kanilang mga kaloob sa Diyos. Sa talata 12-3, ganito po ang sinabi, ang natitipon nilang salapi ay ipinagkatiwala naman ng hari at ni Haida sa namamahala ng nagpapagawa ng bahay ng Panginoon. Kumuha sila ng upahang mga kantero, karpintero at mga panday bakal at tanso na magkukumpuni ng mga kasiraan doon. Hindi nilubayan ng mga manggagawa ang kanilang gawain, anupat mabilis nilang naisauli sa dati ang bahay ng Panginoon. At dahil sa mabilis na pagkilos, nailagay nila sa ayos ang templo. Kung ganito ang mga pagkilos natin sa ating mga simbahan, marahil ay marami rin tayong naaayos sa ating mga simbahan. Sa talata 14 ay ganito po ang sinabi, ibinalik nila sa hari at kay Haida ang natirang salapi at ito'y ipinagpagawa naman ng mga kagamitan sa templo. Kumawa sila ng kasangkapang gamit sa paglilingkod at paghandog, mga plato at iba pang mga sisidlang ginto at pilak. Sa buong panahong buhay ni Haida, patuloy silang naghahandog ng mga haing susunugin sa bahay ng Panginoon. Mayroong sapat na kaloob upang maipagawa ang iba pang mga kagamitan sa templo. Sa talata 15 ay ganito po ang sinasabi, humaba ang buhay ni Haida at inabot niya ang 130 taon bago siya mamatay. Ito ang dahilan kung bakit hindi sumusunod ang mga pari sa mga kautusan ng hari. Matanda na si Haida at siya lamang ang tanging taong maaaring lumapit sa hari kahit sa anong oras, kung kaya si Haida na lamang ang kanilang sinusunod. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi, inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naglingkod siya ng tapat sa bahay ng Diyos at pawang kabutihan ang ginawa niya sa bansang Israel. Nakatanggap si Haida ng parangal nang siya ay mamatay sapagkat naglingkod siya ng tapat sa Panginoon. Tatanggap din tayo ng parangal sa ating kamatayan kung maglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Nang mamatay si Haida ay nagkaroon ng panibagong panahon. Sa talata 17-18, ganito po ang sinasabi, pagkamatay ni Haida, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asyeras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang mga taga-Jerusalem. Makikita natin dito na habang nabubuhay pa si Huwaida ay hindi nangahasang iba na bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Napanatili ni Huwaida ang pagpapalaganap ng pagsamba sa Diyos. Si Hoas ay isang hari at maaaring hindi siya mahigpit sa kanyang mga pamamalakad. Itong mga pinunong ito na nagbigay galang kay Hoas ay muling nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa talata 19 ay ganito po ang sinasabi, ngunit nagsugo ang Diyos ng mga propeta upang ang tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil sa awa ng Diyos sa kanila, nagpadala siya ng mga propeta upang bigyan ng babala ang mga tao. At ang isa sa mga taong ginamit ng Diyos upang magsabi ng pahayag ng Diyos ay ang anak ni Huwaida. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Huwaida. Tumayo rin siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Diyos? Gusto ba ninyong mapahamak sapagkat itinakwil ninyo siya? Itatakwil din niya kayo. Ginamit ng Diyos si Zacarias na anak ni Huwaida. Ngayon ay tunghayan natin ang mga sumusunod na kaganapan. Sa talata 21, ganito po ang sinasabi, ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias habang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Sa aking palagay ay mali ang pagkakakilala ng hari sa taong ito. Maaari nating sabihin na anak siya ni Huwaida at hindi kayang gawin ni Hoas ang ganito. Subalit makikita lamang natin dito na siya ay napasunod ng mga pinuno sa kanilang kasamaan. Pinatay nila ang sinugo ng Diyos. Sa talata 22 ay ganito po ang sinasabi. Hindi man lamang naalala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huwaida na ama ni Zacarias bago namatay si Zacarias. Ganito ang kanyang sinabi, parusahan nawa kayo ng Diyos sa ginawa ninyong ito. Sa ibang salita, humingi si Zacarias ng katarungan sa Diyos. Sa talata 23 hanggang 4 ay ganito po ang sinasabi, nang matatapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo, ang mga Siro ay nagtagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda sapagkat itinakwil nito ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagkataksil nito. Hinatulan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkatalo nila sa digmaan. Bagamat isang mabuting hari si Hoas ay ipinataw ng Diyos ang kaparusahan sa kanya dahil sa hindi niya pakikinig sa babala ng Diyos. Sa talata 25, ganito po ang sinasabi, iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Nang mamatay si Huwaida ay inilibing siya ng may karangalan. Subalit nang mamatay si Hoas ay walang parangal na ibinigay sa kanya. Sa talata 27, ganito po ang sinasabi. Lahat ang ukol sa kanyang mga anak, mga salawikaing patungkol sa kanya at ang pagkapagtayo niyang muli ng bahay ng Panginoon ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari. Pumalit sa kanya ang anak niyang si Amasiyas. Nakita natin sa ilalim ng pamumuno ni Hoas ay nagkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng gabay ni Huwaida. Subalit nang mamatay si Huwaida ay tumalikod na si Hoas sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayon ay matutunghaya naman natin ang pamumuno ni Amasiyas ang pumalit kay Hoas. Sa Kabanata 25, talata 1-2, ganito po ang sinasabi. 25 taon si Amasiyas nang siya ay maging hari. 29 na taon siyang naghari. Doon siya tumira sa Jerusalem. Siya ang anak ni Huwadam na taga-Jerusalem. Naging kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang mga ginawa, ngunit lubos ang pagsisikap sa pamamahala. Marahil ay masasabi natin na hindi lubos ang kabutihan ng haring ito. Ginagawa lamang niya kung ano ang tama, subalit hindi naman mula sa kanyang kalooban. Sa talata 3, ganito po ang sinasabi, Nang matatag na siya sa kanyang paghahari, ipinapatay niya ang mga tauhan niyang pumatay sa kanyang ama na si Haring Hoas. Ang una niyang ginawa bilang hari ang ipapatay ang pumatay sa kanyang amang si Hoas. Sa talata 4, ganito po ang sinasabi, ngunit hindi niya pinatay ang kanilang anak ayon sa utos ng Diyos sa kautusan ni Moises. Ganito ang utos, hindi dapat patayin ang anak dahil sa kasalanan ng ama at ang ama dahil sa kasalanan ng anak. Ang nagkasala lamang ang dapat patayin. Sa pagpapapatay niya sa mga pumatay sa kanyang ama, sinunod niya ang mga utos mula kay Moises. Mahalaga ang mga alituntuning ito. Hindi ka mahahatulan dahil lamang sa nagkasala ang iyong ama o dahil sa nagkasala ang iyong ina. Ikaw ay hahatulan patay sa iyong mga nagawang kasalanan. Hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit dahil sa mayroong kang makadiyos na mga magulang. Mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ito ay isang mabuting alituntuning kailangan nating sundin. Sa talata 5, ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, tinipo ni Amasias ang mga lalaki sa Huda at pinagbukod-bukod ayon sa kanilang angkan. Ginawa rin niya ito sa lipi ni Benjamin. Bumuo siya ng mga pangkat na 1,000 at 100. Nilagyan niya ito ng kanya-kanyang pinuno. Pagkatapos, ibinigkod niya ang mga kabataang may 20 taon ng gulang pataas at nakatipon siya ng 300,000. Lahat ng ito'y handang maglingkod at kayang-kayang humawak ng baluti at sibat. Ngayon ay naghahanda na siya sa digmaan, ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na tumulong sa kanila ang mga Israelita. Sa talata 7-8, ganito po ang sinasabi. Ngunit may nagpayo sa kanyang isang lingkod ng Diyos. Ang sabi sa kanya, Mahal na Hari, huwag po ninyong isasama ang hukbo ng Israel sa inyong pagsalakay sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga Epramitang iyan. Kapag kinatulong ninyo sila, hindi niya kayo pahihintulutang magtagumpay. Nasa kanya ang kapangyarihang papagtagumpayin kayo o ipatalo. Nagbigay ng babala ang Diyos kay Amasias na dapat ay ang Diyos lamang ang kanyang pagtiwalaan. Ganito rin ang ginawa ng Diyos kay Josaphat at kay Asa nang sila ay magsanib upang makipagdigma. Nais ng Diyos na siya lamang ang dapat nating pagkatiwalaan at hindi ang lakas ng tao. Subalit sa napakaraming pagkakataon ay ito ang ating ginagawa. Mas tiwala tayo kung ano ang magagawa ng tao at kapag nabigo ay saka pa lamang lumalapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Sa talata 9-11, ganito po ang sinabi. Sinabi ni Amasya sa lingkod ng Diyos, paanong gagawin ko ngayong nakapagbayad na ako ng 100 talento sa hukbong Israel? Sa gayoy, pinauwi na ni Amasyas ang mga kawal ni Ephraim. Sa ginawang ito'y luba silang nagdamdam at umuwing galit na galit sa mga taga-Huda. Lumakas ang loob ni Amasyas at sumalakay sila sa lambak ng asin at may 10,000 pa na kanilang napatay. Sumunod si Amasyas sa mga sinabi sa kanya ng lingkod ng Diyos. Inihiwalay niya ang mga taga-Ephraim at pagkatapos ay pinauwi niya ang mga ito sapagkat sinunod nila ang sinabi ng Diyos, nagwagi sila laban sa kanilang mga kaaway. Ang digmaang ito ay naganap sa lambak ng mga asin. Sa talata 14, ganito po ang sinasabi, pagkatapos nilang malupig ang mga Edomita, kinuha ni Amasyas ang mga Diyos-Diyusan at dinala sa Jerusalem. Ito ang kinikilala nilang Diyos, sinamba at hinandugan ng mga handog na susunugin. Pagkatapos nilang magtiwala sa Diyos at magtagumpay, ay nagbalik sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ipinapahayag lamang nito ang kasalanan na nasa kanyang puso. Sa talata 15-16 ay ganito po ang sinasabi, sa galit ng Diyos, sinugo niya ang isang propeta at sinabi kay Amasyas, bakit ka naniwala sa mga Diyos na mga taong iyong sinakop? Sila ba'y naipagtatanggol na mga Diyos-Diyusang iyon? Nagsasalita pa ito'y sinabi sa kanya ng hari, ginawa ba kitang tagapayo? Tumigil ka kung di mo gustong mapahamak. Tumahimik ka ang propeta pagkatapos sabihin ang ganito. Alam kong parurusahan ka ng Diyos sa ginawa mo at sa di pakikinig sa akin. Ngayon ay nagkaroon na ng digmaan sa loob ng kaharian. Bunga ito ng katigasan ng kanyang puso. Sa talata 17, ganito po ang sinasabi, si Amasyas ay tumawag ng pulong. Pagkatapos, nagdala siya ng mga hukbo kay Hoas na anak ni Hokaas at apo ni Heu. Sila'y nag-usap. Nais na magkita sila ng taong ito. Ibig sabihin lamang nito ay hinahamon niya ang Israel sa isang digmaan. Sinagot naman ni Hoas si Amasiyas sa pamamagitan ng isang talinhaga. Talata 18-19 ay ganito po ang sinasabi. Ang sabi ni Hoas ay ito, ang dawang sa Libano ay nagpasugo sa sedro ng Libano upang sabihin, ang anak mong dalagay ipakasal mo sa aking anak. Ngunit may dumaang mabangis na hayop mula sa Libano at giniik ang dawang. Sinasabi mong nalupig mo ang idom at ipinagmamalaki mo iyon. Mabuti pa'y tumigil ka na sa bahay mo. Kung naghahanap ka ng kapahamakan, huwag mo nang idaramay pa ang Huda. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasabi na kung ikaw ay mananatili na lamang sa iyong tahanan at walang pakialam ang ibang tao, ay hindi ka masasaktan. Sa ating buhay, madalas tayong gumagawa ayon sa ating mga kakayahan. Tandaan natin na ang pakikipaglaban natin dito sa sanlibutan ay hindi sa atin kundi sa Panginoon. Sa talata 20, ganito po ang sinasabi. Ngunit hindi siya pinansin ni Amasiyas sapagkat ito ang kalooban ng Diyos upang mahulog sa kamay ni Hoas ang Huda bilang parusa sa kanilang pananalig sa mga Diyos ng Edom. Subalit hindi nakinig si Amasiyas kung kaya't hahatulan siya ng Diyos. Sa talata 23-4, ganito po ang sinasabi. Ngunit nabihag ni Haring Hoas si Haring Amasiyas at dinala ito sa pagsalakay sa Jerusalem. Winasak niya ang muog ng lungsod mula sa pinto ng Ephraim hanggang sa pinto ng sulukan, may 177 metro humigit kumulang. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa bahay ng Panginoon na nasa pag-iingat ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo at kumuha pa siya ng mga bihag na dinala sa Samaria. Ito ay isang napakadaling tagumpay para sa Israel. Katuparan nito ng hula ng propeta laban kay Amasiyas dahil sa hindi pakikinig ni Amasiyas ay hinatulan siya ng Diyos. Sa talata 27-8, ganito po ang sinasabi, mula nang sumuway siya sa Diyos, nagkaroon ng kilusan sa Jerusalem laban sa kanya. Sa takot niya, tumakas siyang patungong Lakis, ngunit sinundan siya at napatay doon. Ang kanyang bangkay ay ikinarga sa kabayo at dinala sa Jerusalem. Doon siya inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Nang mamatay si Amasiyas, ay pumalit si Uzziah na kanyang anak. Nang maging hari si Uzziah, ay bata pa lamang siya at wala pang karanasan. Sa Kabanata 26, talata 1-3, ganito po ang sinasabi, nagkaisa ang buong Huda na si Uzziah ang gawing hari kapalit ng yumain niyang amang si Amasiyas. Noo'y 16 na taong gulang siya, sa panahon ng kanyang paghahari, ipinatayo niya uli ang lungsod ng Elot at ibinalik sa Huda. 16 na taon nga lamang si Uzziah nang umakyat sa trono at 52 taong na mahala. Sa Jerusalem siya tumira, ang ina niya ay si Hekolya na taga-Jerusalem. Naging mabuting hari si Uzziah, subalit hindi siya naging katangi-tangi. Walang naganap na pagbabago nang siya ay nagkahari. Sa mga panahong ito, nagsimulang maglingkod si Propeta Isaias, sangayon sa 6 na kabanata, sa unang talata ng aklat ng Isaias, siya ay inatasa ni Haring Uzziah bago ito mamatay. Tulad ng ating natalakay, wala kahit isang hari ang naging mabuti sa Israel. 5 hari naman sa Huda ang masasabing naging mabuti dahil sa pagbabago na kanilang sinimulan. Sa ilalim naman ng paghahari ni Uzziah ay walang naganap na pagbabago, subalit sinunod niya ang mga pamamaraan ng Diyos. Maaring hindi siya kilala sa kanyang kabutihan, subalit isa siyang mabuting hari. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa oras pong ito. Salamat sa pagkakataong muli na ipinagkaloob mo upang pagbulay-bulayan ng iyong banal na aklat. Hiling po namin na patuloy mo po kaming gawing mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
5: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
4: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
5: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
4: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 AM hanggang 3 PM. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
5: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
4: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
5: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
4: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
5: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
4: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
5: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
4: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
5: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
4: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
6: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

0: Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Pabuni Broadcast with Kathy Amaka.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Kathy Azada Amaka ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Kaagapay, mapapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Atin pong bibigyang daan ang mga pagbati ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Ayan, simulan po natin kay Iram Cristina. Good afternoon po, Miss Kathy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amen. At mula naman kay Leonida Rubio. Good Thursday afternoon po, Ma'am Kathy. At sa lahat ng listeners ng Papuri, salamat po sa dakilang katapatan ng Panginoon. Ayan, blessed Thursday po mula kay Perlita Hinahon Takneng Novello. At always listening naman ang sabi ni Rosalinda Ohano Manzano. At God bless po, Miss Kathy, mula kay Nora Cancella. Salamat po sa magagandang awitin at nakaka-bless at nakakawala ng pagod. Mula yan kay Merly Di Umano Sebanico. At sa Diyos ang papuri, blessed afternoon po, Ma'am Kathy. Mula muli kay Rosalinda Ohano Manzano. At sa Diyos ang lahat ng papuri. Ang lamig po ng boses nyo, Ma'am Kathy. Ayan, mula yan kay Marites Canindo Renido Cantanero. Ayan, maraming salamat sa iyo, Marites. At good PM po sa papuri, Miss Kathy. At ang sabi naman ni Jessica Zheng, blessed afternoon everyone, listening from Tarlac City. Hello po ang sabi ni Ana Lisa Lumano Garcia. At shalom ang sabi ni Sherry Gavino. Shout out naman kina Presi, Mitra at Maylin Tan. Ayan, tampok po natin ang mga awit mula po sa Salmot Sari album. At ang ating unang tampok na awit ay Purihin ang Panginoon na isinulat ni Robert More at inawit naman ni Bebo Saavedra. Ngunit bago yan, atin pong paksain ngayong araw na ito ang kapangyarihan ng pasasalamat, mga benepisyo o kapakinabangan sa pagbigay ng pasasalamat sa Diyos. Alam ng marami sa atin na magandang kasanayan ang magpasalamat sa Diyos. Ngunit gaano ba kaigi ang magbigay ng pasasalamat sa Diyos? Ang Biblia ay nagtuturo na may dakilang kapangyarihan ang pagpapasalamat. Maraming magandang dahilan upang sadyang linangin ang pagpapasalamat. Ating himayin ang kapangyarihan ng pagpapasalamat at ang mga benepisyo nito. Una, ang Diyos ay naluluwalhati kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Ito'y isa sa mga pinakamabuting dahilan upang pasalamatan Siya. Ang ating pagpapasalamat ay nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Hindi dahil sa mga kaloob, kundi dahil sa nagkaloob. Ito'y tumutulong upang ating mapagtanto na ang lahat na mayroon tayo ay hindi dahil sa atin. Lahat ito'y mula sa Diyos. Nasusulat sa 2 Corinto 4:15. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Atin na pong pakinggan ang purihin ng Panginoon, nasusundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awit mula sa Salmot Sari album. At ang ating ikalawang tampok na awit ay isinulat ni Maes Bro, Junji Marcelo at inawit naman po ni Pastor Bong Hermosa. At sa ating pagpapatuloy ng ating pinapaksa ngayong araw at ito ay ang kapangyarihan ng pasasalamat, mga benepisyo o kapakinabangan sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat ay tumutulong upang ating makita ang Diyos. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng ating paningin espiritual. May magandang siklo o beautiful cycle ang pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Habang tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya, ay lalo nating nakikita na Siya ay gumagawa sa atin at sa paligid natin. Ang pagpapasalamat ay nakatutulong na ating madama ang kapangyarihan ng Kanyang presensya, ang Kanyang personal na pangangalaga sa atin at sa Kanyang perpektong tiyempo. Ang sabi sa Santiago 1:16-17, mga minamahal kong mga kapatid, huwag kayong padala kaninuman. Ang bawat mabuting pagbibigay at bawat ganap na kaloob ay mula sa itaas at nagbubuhat sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago ni aninuman ng pagtalikod. At ang pangatlong benepisyo ng pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay inilalagay tayo ng husto sa kalooban ng Diyos. Kadalasan, ipinagpapalagay natin na ang kalooban ng Diyos ay isang malaking mahiwagang plano. Ngunit minsan ito'y simpleng pagsunod lamang. At bahagi ng Kanyang kalooban sa atin ay maging mapagpasalamat. Hindi lamang kapag ang panahon ay maganda at maaraw, kundi sa panahon din ng pagsubok. Nasusulat sa 1 Thessalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Atin na pong pakinggan ang awit na dakila na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri at harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras! Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At ito ay ang biyaya niya'y labis pa. Isinulat ni Maestro Nathaniel Arnel Depano at inawit naman ni Edwin Reyes. At sa ating pagpapatuloy sa ating pinapaksa, patungkol po sa ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. At narito po ang ika-anim na benepisyo o kapakinabangan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat o ang pasasalamat ay nagbibigay ng kaluguran o kasiyahan, contentment. Ang pasasalamat ay nagiging sapat na kung anong mayroon tayo. Kung hindi tayo magpapasalamat sa kung anong ibinigay ng Diyos sa atin, hindi pa rin tayo masisiyahan kung hihigit pa ito. Ang maging mapagpasalamat ay susi sa kasiyahan. Sabi sa unang Timoteo 6:6-8, dadapuat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinala ng anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit tayo'y may pagkain at pananamit o kung tayo ay may pagkain at pananamit ay masiyahan tayo doon. At bago po natin pakinggan yan, nais ko pong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

0: sobramang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay...
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang,

0: ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo
0: na. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw po muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kasama niyo po, ako po si Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Kung kayo ay nakikinig sa amin sa Facebook, we hope that you can like our page and share our page as well. Tayo din ay merong counseling, no? Pwede kayong tumawag sa Back to the Bible for your counseling needs, 8371-9488. Or sa cellphone 0933-824-1475. Kung kayo naman ay may mga katanungan, pwede kayong tumawag sa FEBC or i-text nyo sa 0916-296-6620, kung hindi man sa 0998-962-6779.
0: Ayan, so mga kagapa, yun po ang tinig ng ating pong counselor na si Dr. Joyce. So mga kagapa, nais ko lang pong anyayahan ng ating mga widows. Meron pa po tayong slot kung nais yung pong sumama sa Widows Might Retreat sa Malaysia. Ngayon po ika-fourth times natin sa Malaysia. Of course, sa buong Asia po ito, ina-expect natin na may manggagaling sa Bangladesh, sa Indonesia, sa India, sa Singapore, and I hope you can also join sa July 8 to 12. Gaganapin po sa Casa Bonita Hotel, Melaka, Malaysia. For the details, mga widows, kung kayo po ay interesado na dumalo or umaten sa retreat na ito, you can call si Laarni. Ito po ang kanyang number, 0976-511-6011. Kay Laarni po yan, 0976-511-6011. Or kay Marlene Jaca, 0917-573-5370. Or sa akin po, pwede kayong mag-inquire kung nais nyo pong dumalo sa retreat na ito, 0917-888-3077. Isa din pong paanyaya galing po sa Back to the Bible Philippines

0: said June 27, that's last Saturday of June, from 8 to 3 in the afternoon, may gaganapin po na family conference. Ito po ay pangatlo na po natin na family conference. Siyempre, ang mga speakers po dyan, kasama si Dr. Joyce Piapo, kasama din si Dr. Benny at si Ken Guillermo, kasama din po si Pastor Jebo Banzuelo, si Pastor Manrique Tan Pascual. So you can join and inquire sa Back to the Bible, gaganapin sa June 27, Saturday, 8 to 3 sa Faith Baptist Church, West Avenue, Corner Bulletin Street, Quezon City. Again, you can call Back to the Bible for the reservation or for inquiries, 0933-824-1475 or sa 8372-1775. Ang FEBC naman, Ma'am Joyce, ay sa first Saturday naman ng June, ang ika-78th anniversary ng Far East Broadcasting Company. So gaganapin po ang celebration ng anniversary ng FEBC sa Green Hills Christian Fellowship simula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Mga kaagapay, sana po sama-sama tayo muli sa pag-celebrate ng kabutihan ng Diyos sa Far East Broadcasting Company na nagpapatuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa magitan po ng himpilan. At alam po natin, ang 702 DCAS ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan po ang ating mga announcements at sana po ay maalaala po nyo yung mga nabanggit kong mga special occasions. Yung June 6, yun po ay anniversary ng FEBC. Ang June 27 naman ay sa Back to the Bible Family Conference. Ayan, pag-usapan natin mga kaagapay, bukod sa mga tanong na inyo pong napadala sa amin, ay mapag-usapan din po natin ang mga issues about marriage. Diba? Pag Thursday kasi, ang topic po natin ay paano mapaayos, matulungan ang ating mga pamilya, lalo na sa mga relasyon ng mag-asawa. Subalit, nais kong i-share sa inyo ang verse galing po sa Ephesians 4:31 and 32 sa NIV. Ito po ang sinasabi, "Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you." So Ma'am Joyce, ito sa verses na binasa natin, di ba? Yung 31, yung verse 31, puro yung mga negative, di ba? Tapos ang 32 naman ay maganda dapat na gawin natin. So if you can further give insight para po sa ating mga listeners itong talata na ito.
1: Mm-hmm. Alam mo si Lord, no? The Bible really have everything na kailangan nating matutunan, no? So kumbaga pa, a lot of times nagbibigay siya ng negative, and a lot of times nagbibigay din siya ng mga positive, no? So for us to be more aware na we can also do the positive ones, no? Nagagalit tayo in our rage, nagagalit tayo in our anger and bitterness, no? And kasali na doon, di syempre nagmumura ka na, nagagalit ka na, lumalabas na yung mga words na hindi magaganda. But yet, ine-encourage tayo ni Lord, mas mabuti kung magiging kind tayo. Mas mabuti kung magiging compassionate tayo. Alam mo ba, a lot of times, no, when you study the miracles of Jesus Christ, it starts with the compassionate heart of Jesus Christ. Naawa siya, no? And yung compassionate heart ni Jesus Christ, hindi lang hanggang awa, dinadagdagan pa niya ng gawa, no? So I hope that we will not only be compassionate, but we will also be kind, and that kasalip talaga doon ang forgiving each other, dahil yan ang ginawa ng Hesus Kristo sa ating lahat. No, so I hope that we will be able to see the good things in forgiving other people, because it will make you a happier you kung ikaw ay isang kind person at saka isang compassionate person.
0: Yan. Thank you so much, Ma'am Joyce, sa pag-anon mo ng insight dito sa verses natin. Ano, madalas naman ito ay narinig sa mga weddings or sa seminars, ano, pero minsan ang hirap i-practice kapag andun na sa actual situation, di ba? Parang ang dali-dali nating basahin, pero yung application napakahirap. Pero mga kapatid, the fact that God has put this verse sa atin sa Bible, ibig sabihin mga kapatid, if we are submissive, the Holy Spirit will just help us to be able to apply ito pong verse na ito na verses na atin pong nabanggit ngayon. So, don't be bitter. Instead, forgiveness is better, 'di ba? At saka ang negative ko man, get rid of bitterness and malice. And then, ang positive naman, be kind. Sabi nga Ma'am Joyce kanina, be kind, tender-hearted, and forgiving. This is how God has forgiven us. Yun po ang kung dahilan kung bakit ang laging in-emphasize ng Lord sa atin ay forgiving tayo. Nalalak po lang Ma'am Joyce, diba, yung Holy Week nitong last April, ano, yung first two week ng April, di ba? From yung Holy Week na yun. I watch kasi yung, ano, Ma'am Joyce, pinanood ko ulit yung Passion of the Christ. And then, siyempre, ilang beses na panood, pero kapag napanood ko, talagang naiiyak ako doon sa, alam mo yun, pwede naman sabihin ng Panginoon na He could have called 10,000 angels to, you know, rescue him, ano? Pero hindi po. Grabe yung, alam mo yung, ang na-impact sa akin, yung Christ-likeness talaga ng ating Panginoon. Kahit na po sobra-sobra yung pagtutuya sa kanya ng mga tao. Palm Sunday, sila po nagsabi na, Hosanna in the highest. Tapos yung sa, ano na, investigasyon na ng Roman soldiers. You know, sila Pontius Pilate na, ala, lahat na sila nagsabi, crucify him. Nakakalungkot, di ba? Sana po yung Christ-likeness talaga ay maipamumuhay natin. So, as a couple, mga tagapakinig natin, pag-usapan po muna natin common issues faced by couples and how to solve them. Mamaya po ay pag-usapan natin paano natin ma-solve ang mga issues na kinakaharap ng mga mag-asawa. At very familiar po, palagi niyo pong narinig ito sa atin, pero palaala kasi minsan nakakalimutan, di ba, Ma'am Joyce? Kasi ang sabi dito, ang number one talaga na areas of conflict, Ma'am Joyce, ay yung kakulangan sa communication.
1: Kakulangan, no? So, minsan nasosobra, no? Minsan talaga wala, no? Pero at palagi namin sinasabi, walang problema na hindi natin masolusyunan. At ang solution dyan ay komunikasyon, no? And one of the things kung bakit naging problema ang komunikasyon ay hindi tayo nakikinig. We have poor listening, no? Mabilis tayo mag-lecture, pero mahina tayo sa listening, no? Paano ba tayo magkakaroon ng better listening? Aba, madali. Kung gusto niyo ng magandang listening, no, eh dapat konti lang ang salita. Mas maraming pakikinig. Pero paano naman tayo nakikinig? Baka naman yung iba dito nakikinig, pero pala naghahanda na kung anong isasagot. Naghahanda
0: Tama.
1: Na. Ano na ang igigera o ang bilet na ibibigay, no? So, hindi yan siya listening. Yun ang listening to attack or listening to react or listening to fight. You are not listening and understanding the emotions. So, I hope kung magli-listen tayo, hindi lang tayo nagli-listen sa mga words, no? Dapat mag-listen din tayo sa mga emotions. For example, sabi ng misis mo, wala na tayong pera. Gasto ka pa ng gasto. Ang na-listen mo, ang narinig mo, wala na kayong pera. Pero ang ibig sabihin pala ng misis mo, kung makinig ka sa emosyon niya, ay natatakot na siya dahil wala kayong pera, no? So hindi lang yung words ang pakinggan mo, dapat pakinggan mo rin yung emotion niya. So that's what we call active listening. Listening to the emotions ng misis mo or ang mister mo, no? So I hope that we will be able to learn. Marami pang parte ng communication, pero today we will only focus on poor listening muna. Ha? Partial muna tayo. Pag next time naman, iba naman. Okay? And there are three types of listeners, no? Ikaw ba ay una Selective listening. Ah, kung yung gusto mo lang. Or pangalawa, ikaw ba ay passive listener, which means to say, ang ano lang, hindi ka masyado nagre-react, no? Passive ka lang, tahimik ka lang. Or ikaw ay isang active listener, no? So I hope that all of us will be an active one. Nagli-listen ka, but you're listening to the emotions of the other person.
0: So sana, Ma'am Joyce, so thank you for sharing those three kinds of listening, di ba? Mahirap ka, nakakainis kapag ka ang kausap mo ay napaka, alam mo yun, walang reaction, passive ang kanyang pag-response sa inyong pag-uusap. Kasi minsan, Ma'am Joyce, I think the reasons why some of the couples do not respond or very passive kasi nga yung mga pinag-uusapan ay napaka hirap, very controversial na mga issues, no? Kaya lalo na kung talagang, di ba, ina-avoid nilang pakinggan.
1: Tama. Yung iba din magsasabi sa akin, ay ano, passive lang ako, passive listening. Kasi pag mag-active listening ako, mag-away lang kami. So mabuti na lang daw maging passive. Ah, so yun naman. Pero we have to remember, there is a time to be passive. Pero there is a time that we need to communicate as well and be an active person. Diba? Remember, hindi naman lalabas ang solusyon kung lahat passive ka. Maging solusyon yan kung passive ka, ang ibig sabihin, yung misis mo na ang tama lahat. Kasi wala kang sinasagot eh. So, susundin mo na lahat ang sabi ng misis mo. So, hindi naman yan siya tama all the time.
0: So, yan po mga kapatid. At ang sunod na kung ano problems ng couple ay, siyempre, lalo na ngayon, Ma'am Joyce, yung financial disagreements. Ano? Bakit mayroong mga disagreements sa finances? At siyempre, nagkukusang problem yun.
1: Yes, kasi yung isa, siya pingera. Yung isa, hindi siya pingera. So, magkakaroon kayo ng disagreement. Yung isa, gusto magtagaytay. Eh, ikaw, dito lang gusto mo, sa city. Kasi mahal ang gasolina. So, nagkakaroon na naman kayo ng disagreement sa paggasto ng gasolina niyo, no? Meron na mga disagreement na gusto mo dito lang sa Jollibee o yung isa naman gusto sa mamahalin. So, magkaroon na naman kayo ng disagreement, di ba? So, talagang maraming mga different habits, different way of saving, no? So, ang importante ay mag-usap kayo. Meron akong isang kaibigan, no? Ang gusto niya mag-build ng memories sa pamilya. So, sa pag-build ng memories, gusto niya kumain sa labas. Kasi it will build memories nga with the children and they will be able to talk, no? Eh, para sa misis niya, magastos yan, no? Pwede naman daw mag-build ng memories sa bahay lang, maglaro ng Monopoly. Yun naman ang way niya pag-build ng memories. So, pagpakita mo, wala namang mali, wala naman ding tama, di ba? So, it's about you compromising. It boring naman masyado kung araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, doon lang kayo sa bahay mag-Monopoly. So, minsan, tama din na maglabas kayo nakakain. So, it's about compromising. It's about adjusting. Diba? Pero na kung isang napanood, sabi ng Mr. at saka Mrs., hindi daw sila palagi nag-aaway. Kasi ganito ang paraan nila. Basta biyahe, si Mrs. Ang mag-desisyon. Biyahe. O, saan tayo basta lahat ng biyahe, si Mrs. Okay. Sa lahat ng investments, si Mr. daw yon, right? So, kumbaga pa kanya-kanyang departamento. So, wala daw silang away. For example, ang departamento ng Mrs., kusina. So, lahat ng bagay na nasa kusina, ang misis.
0: Teritoryo niya yon.
1: O teritoryo niya yan. Gusto mo mag-chicken, mag-recommenda ka. Pero akong last say, barbecue tayo ngayong gabi. So, departmento niya, alright? O, yung lalaki daw, lahat ng kotse, ikaw decide. Sira ng kotse, anong kotse bibilhin, second hand, third hand, fourth hand, ikaw bahala. So, ganun daw ang desisyon nila para hindi daw sila mag-aaway. Pwede rin, di ba? Kung ano ikakabuti sa
0: Pwede
1: inyo.
0: rin.
1: Oo. Basta kung may disagreement, aba, mag-usap kayo uli. Then, maghanap kayo ng compromising or collaborative situations.
0: Maganda yung problema nila, Ma'am Joyce, kasi may pera sila. Pero yung wala,
1: Oo. Tama.
0: paano, di
1: Paano
0: ba?
1: na pag
0: Yung,
1: wala?
0: oo, paano
1: Maghanap
0: pag
1: ng
0: wala?
1: pera. Maghanap ng
0: Maghanap.
1: pera. Kung hindi man, spend within your limits. Sa tingin ko, ang problema ay hindi maghanap ng pera. Ang problema ay kung saan nyo ginagastos ang pera. Para sa akin lang naman. Di ba? Kasi kung talagang masipag ka, no, there will be some form of jobs for you.
0: Yeah. So maganda po yung advice ni Ma'am Joyce, ano, para po sa mga couples diyan ay pag-usapan niyo po ang mga finances, kasi madalas ang ginagawa ng kaaway, 'di ba? Yung pinag-aawayan ng pera, kasi sabi nga sa sinabi ni Apostle Paul sa Timothy, yung the love of money, the love of money is the root of all evil. So minsan sa marriage ay yun po ang laging cause ng mga conflicts. At ito
1: Yes.
0: pa, Ma'am Joyce, isa din na problem sa couples ay yung lack of intimacy and connection.
1: Oo, nagkaroon na ng reduce of physical closeness, no? Nagkaroon na ng emotional distance, no? Now, nawawala na ang affection. Oh well, kung kulang, dagdagan. Kung nawala, balikan. Ha? Kasi hindi naman magsusurvive ang isang relationship kung walang connection. Sana yung mga
0: Right.
1: connection natin ay hindi lang connection sa pag-aaway, pero dapat magkaroon din tayo ng connection ng intimacy. Palagi niyong tandaan, the greatest need ng babae ay affection. Ang greatest
0: Affection.
1: need ng lalaki ay sex, according to
0: Sexual fulfillment.
1: oo
0: Oo.
1: oo ang sabi ni Willard Harley sa libro niya, no, his needs and her needs, no. Oo naman, kung palagi kayo nag-aaway, edi syempre natural lang na magkaroon ka ng diminish of affection, natural lang na magkaroon ng emotional distance or reduce in physical closeness, no? Natural na epekto yan. So it is very important na i-build natin yung connectivity, no? For example, choose your battles. Hindi lahat ng bagay kailangan pag-awayan, di ba? Or ang sinasabi natin, naku, it's better to forgive and forget. Kasi kung hindi tayo mag-forgive, yung forgive unforgiveness natin ay magbunga ng anger, ng resentment, ng bitterness. So, sana wag natin makalimutan yung mga golden nuggets natin, no? Yung it's better to forgive. Yung mga golden nuggets natin. Choose your
0: Correct.
1: battles. Ano pa ba ang mga golden nuggets na ina-applyan nyo sa mag-asawa? Baka nyo naman, pwede nyo i-share sa amin, ilagay nyo sa comment section. Ano pa ang mga golden nuggets ninyo na kinakausap mo yung sarili mo para hindi na lalaki ang away? Isa pang golden nuggets is, hindi mo sila kontrolado. Ang kontrolado mo lang ang sarili mo. Yan. Ano pa bang ibang golden nuggets? Ikaw ba, Ate Merlin, meron kang golden nuggets na sinasabi mo sa sarili mo?
0: Ay, lagi yung sinasabi ko sa sarili ko noon ay ano, yung quotable quote, what blood is to the body, communication is to the marriage. So parang lagi kong sinasabi dati na we have to communicate, 'di ba? Yun po ang aking laging sinasabi doon sa asawa ko. Kaya na-i-enjoy namin ang aming relationship kasi nag-uusap kami. Wala pong pagpipigil sa aming pag-uusap. Kaya right there and then, 'di ba, Ma'am Joyce, madalas kasi yung couple ay pagka nagkagalit, hindi na magbati. Sino yung unang magsusorry? Wala gustong unang magsorry, no? So para to avoid that, ang hirap kasi yung pride ay very stronghold po ng kaaway yun sa atin kapag lalo na sa mag-asawa. Kasi parang hirap mag-sorry. Di huwag ka nang gumawa ng nakakasakit sa inyong relasyon, di ba? So I hope ito po yung aming binabanggit ni Ma'am Joyce, nakakatulong sa ating mga tagapakinig, sa inyo pong especially yung bagong kasal pa lang, ang dami pong mga issue. Kasi kasama dito, Ma'am Joyce, yung trust issues and infidelity, di ba? Problema din po yan sa mga young couples at kahit na nga matagal lang mag-asawa. Kasi lately, Ma'am Joyce, ay nanonood ako ng podcast. Ano ba yun? Podcast si nila Oprah or basta yung lagi nilang sinasabi yung mga ano yun, infidelity ng husbands. After 40 years of marriage, 45 years of marriage, doon na-discover na mayroon palang karelasyon si Mr. Nakakalungkot, no? Nakakatakot din kapag ganun po ang marriage. May anong sinasabi natin, sikreto ng hindi ma-discover after pa ng 40 years. Mayroon palang infidelity na issues, no, sa husband or so on the part ng wife. So yun po mga kapatid, ano, sana po yung mga, kasi nga pagka mayroong infidelity, Ma'am Joyce, ang result nito sa mga yung sa victim ay nagseselos, di ba? Feeling niya ay walang transparency sa kanilang relationship.
1: Right, totoo yan, no? Trust issues and infidelity ay also one of the reasons din kung bakit hindi nagkakaroon ng intimacy or connection, no? So that's also possible. So I hope that as husbands and wives, no, we stay true to our marriage vows, no? Na in sickness and in health, for richer or poorer, till death do you part, no? Huwag sana tayo magkaroon ng emotional affairs, physical affairs, and I hope that we will always be transparent, no? And be honest. Mm-hmm. And definitely, this includes, you know, the pornographic materials na kung kayo ay nanonood, eh, definitely hindi magkaroon ng satisfaction sa sexual life ninyo kasi palaging makukumpara ng mister mo or ng misis mo kung anong meron na wala siya. So I hope that we would be able to keep in mind that we need to keep our marriage holy as well.
0: Okay, bago tayo mag-break, kasi yung last natin, Ma'am Joyce, yung mga unrealized expectations. Why do you think, ano ba yung mga expectations ng pagpasok nila sa marriage na hindi naman nangyayari? Bakit ganito ang causes ng problems sa marriage?
1: Mga unrealized expectations, no? Well, problema din kung mataas masyadong expectations mo, eh di malaki din yung hulog mo na galit, no? So, mayroon silang mga misaligned na expectations or mga rules and happiness, no? If of course hindi na siguro ito uso, pero kung ang expectation mo ay palaging magbubukas ng pinto ang asawa mo para sa iyo sa kotse, aba, talagang you are bound to be sad and be upset and be frustrated, no? Ika nga, ang isang lalaki nagbubukas ng pinto sa kotse ay either, number one, bago ang kotse niya or bago ang misis niya. Diba? So, you have to accept that nowadays, people are not very gentleman na, no? Eh, kasi tayo mga babae, hinahanap natin ang equality, eh, no? So baka mamaya sasabihin ng mga lalaki, eh gusto nyo equality, eh di kayo na magbukas ng sarili niyong pinto, right? O kasi tayo minsan hindi tayo maiintindihan, no? Pero naman, mga husbands, we would like to tell you, a happy wife is always a happy life. So, yun ang golden nugget ko naman, no? Eh, pasensya na kayo. Babae kami ni Ate Merlin dito, right? Oo. Pero, dapat yung expectations natin ay realistic. Which means to say, we should live in reality. Hindi tayo nakatira sa la-la land na hindi maabot pala. Maaabot lang yan sa dreams natin.
0: Oh, nga.
1: God help us.
0: So yun mga kapatid, ano, para sa ating mga tagapakinig, after po ng ating break, may mga questions na pinadala sa atin, bibigyan po ni Ma'am Joyce ng advice, and of course ay pag-usapan din natin paano natin mabigyan ng solusyon yung mga problems natin kanina, although nabanggit na rin natin, pero just to, you know, emphasize on how we can solve problems that is causing sa marriage. So mga kaagapay, magbe-break po muna tayo. Of course, may prayer for the nation, station ID, and music. Magbabalik po kami, mga kaagapay.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Isang pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Pastor John Castillo. Mula po sa mulat, ito po yung Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Tayo po'y mananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagpapala niyo sa amin, sa aming bayan, lalo na po sa larangan po ng agrikultura at aming pong inilalapit ang mga kababayan namin ng kaning hanap buhay, ang panawagan ay pagsasaka at pangingisda. Salamat o Diyos sa kanilang buhay, patuloy niyo silang pangalagaan, bigyan ng kalusugan sa bawat araw, pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ang dalangin din po namin na ang mga taniman ang maging karagatan, patuloy niyo pong ingatan pa rin o Diyos sa mga kalamidad. Panginoon, kung ano man po ang mga problema dito sa pagsasaka, maging sa pangingisda, dalangin po namin na ito'y tanggalin po ninyo. Lutasin niyo po, O Diyos, patuloy kaming aasa, patuloy kaming magpapasalamat kung paano niyo pong pangangalagaan ang lahat ng magsasaka, mangingisda, O Diyos, sa aming bansa. Salamat, ito po, Panginoon, ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.

0: ako po muli, si Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman, si Dr. Joyce Piatgo. Kung kayo ay nakikinig sa amin sa Facebook Live, I hope you can like our page and also share our page. Kung kayo man ay may mga counseling needs, pwede kayong tumawag sa Back to the Bible, 0933-824-1475. Ulitin ko po, 0933-824-1475. If you would like to contact me, pwede kayo mag-contact sa akin sa Dr. Joyce Piatgo sa Messenger. Thank you po.
0: Ayan, wow. Talagang mga kaagapay, ano, I hope you will continue to listen and of course contact us kung mayroon po kayong kailangan ng counseling. You can call Back to the Bible or you can also search po sa website ni Ma'am Joyce for the schedule ng counseling. So ngayon naman, Ma'am Joyce, mayroon ng tanong sa atin. Sabi niya, nagtatrabaho po ako sa ibang bansa as domestic helper. Kada buwan, nagpapadala po ako ng pera sa aking mga magulang at kapatid, panggastos nila sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Subalit, ako po ay napagod na at nagdesisyon akong umuwi at magpahinga na. Noong kasama ko na ang pamilya ko, napansin ko hindi nila ako inaasikaso. Ni wala akong naramdaman ng pagmamahal sa kanila. Sa madalit sabi, baliwala na ako sa kanila dahil wala na nga akong trabaho. So naisip ko po na bumalik na ulit sa dati kong amo. Balak ko, sabi niya, binlock ko silang lahat sa Facebook account ko. Wala na akong contact sa kanilang lahat. Tama po ba yung pag-block ko sa kanila? Ayan, Ma'am Joyce.
1: Kung ako ang tanungin mo, blocking all of them, hindi siya healthy, no? Decision mo naman kasi kung gusto mo o ayaw mo. Pero blocking all of them is not healthy. Dahil, maski na papano, kamag-anak pa rin yan natin. Maski na papano, pamilya pa rin natin. Pero naiintindihan po kung bakit mo siya binilak dahil nagagalit ka, no? Unfair nga naman talaga or masakit naman talaga yan sa kalooban mo. Pero kapatid, ito yung nangyari sa'yo. Ngayon, dahil galit ka pa, no, kaya binilak mo sila. But hopefully naman, after a few months, no, sana you will unblock them na because we need each other as a community. Ang problema natin ay dito. Nagbigay ka. Maganda yon, no? Magandang loob yon. The Lord must be very pleased dahil helpful ka, naging generous ka. Ang problema ay nagkaroon ka ng expectation. Dahil ang expect mo ay mag-take care sila sa'yo. Ang expect mo, they will treat you well, eh hindi nila nagawa, no? Dahil tao lang sila. Tao lang sila na pragmatic, which means to say honest to goodness sila na may pera ka, kaibigan kita, wala kang perang binibigay, hindi na kita kaibigan masyado, busy na ako. So, sad to say, tao lang sila at nagawa nila yung mga gawain. Pero, think of it this way. Nung binigay mo sa kanila, hindi mo sa kanila binibigay. Think of it na binigay mo yan sa Panginoon Diyos. Dahil sabi naman ng Panginoon Diyos, when you help the less privileged, it's like helping me. So isipin mo na lang, binigay mo out of your love for God. Binigay mo out of the love you have for the family. Yes, binigay mo because the Lord has given you so much. Nag-share ka sa mga blessings mo na binigay ng Panginoon Diyos. Hopefully, kung ganun ang tingin mo sa pagbibigay mo, hindi ka ganun kagalit. Which means to say, wala kang expectations na babalik sa'yo. Ganun ako. That's why, because I understand that people are people, no? That's why, ayaw ko talaga mag-expect. Kung nagbigay ako, I give it because I love the Lord. I give it because this is what the Lord wants me to do. Para kung walang kapalit, walang babalik, wala akong ikakasama sa loob. Sa loobin ko.
0: Masakit din, Ma'am Joyce, ano, kapag ka ganun, ano, especially kung medyo nagkaedad na itong matagal nagtrabaho sa ibang bansa, tapos
1: Pwede.
0: ngayon na pabalik na, tapos hindi na siya pinapansin. So pwede niya rin mamang sabihin, Ma'am Joyce, anong damdamin niya sa kanilang sa kamag-anak,
1: Pwede
0: na-offend
1: naman.
0: siya.
1: Pwede
0: Oo.
1: naman. Oo. Pero, pwede mo naman sabihin sa kanila, pero kung ikaw naman ay isang kamag-anak na nakatanggap ng pera sa isang tao,
0: Oo,
1: sana din
0: oo.
1: meron ka na rin konting utang na loob. Di ba?
0: Right,
1: Oo.
0: right.
1: Sana meron ka rin utang na loob. But this also serves as a lesson for all of us, no? We need to know kung saan natin ini-invest ang pera natin. Naiintindihan ko, meron marami naman mga singles dito, di ba? Kung pipili ka man lang ng isang pamangkin na susuportahan mo, sana maging klaro ka rin na I'm helping you, but I'm hoping na pagtanda ko, you will also be able to do the same to me. Para sa akin, wala naman sigurong masama, magiging klaro tayo. No? Kasi out of the many
0: Okay, oo.
1: pamangkin, isa lang ang pipiliin mo. Hindi mo naman kaya siguro na sampu na i-ano mo,
0: Correct, correct.
1: i-asa sa'yo, di ba? So isa or dalawa, baka naman magkaroon kayo ng ano open agreement na you know I'm doing this and it's an extra effort but I'm hoping naman sana pagdating ng araw you would also do the same to me. Oo, para
0: So
1: walang
0: yun,
1: sisihan.
0: oo. Right, oo. So
1: Ako lang
0: malungkot
1: naman.
0: ano pero oo, 'di ba Ma'am Joyce? Oo. So isang tanong pa, sabi niya, ask ko lang po, pwede po ba ma-in love ulit sa iba ang taong may asawa na at kasal? Hindi kasi natugunan ng asawa ko ang pangangailangan naming financial. O Ma'am Joyce, dahil sa financial eh parang gusto niya na mag-asawa ng iba.
1: Number one, pwede ba mag-asawa ng iba na may asawa ka naman? Aba, ang sagot, very clear. No? This is a moral issue. Aba, hindi pwede. Saan ka bang Biblia o simbahan pupunta? Ay, hindi yan pwede. Ang dahilan mo dahil hindi niya magampanan ang financial provider. Naku po, mas lalong hindi pwede. Kung hindi kaya ng asawa mo magbigay ng financial support, I hope naman ikaw maghanap ka rin ng paraan para magkaroon kayo ng financial stability. Pero ito ay hinding-hindi pwede na rason na gagamitin na hihiwalayin mo yung asawa mo. No? In sickness and in health, for richer or for poorer.
0: Right.
1: Ang mag-asawa ay isang commitment po. Hindi po yun convenience, no? Porket may pera siya, gugustuhin ko. At saka, kaya importante mamili ng mabuti bago kayo mag-asawa. Eh, di ba, pinili mo yun siya? So, ngayon, panindigan mo yung mga pinili mo na desisyon. So, I am so sorry, hindi kami in favor to you. Walang ganyanan na sa ole ng asawa. Hindi pwede po yun.
0: Right, right. Ang hirap, ano, kasi yung nung nagligawan, alam naman niya siguro na walang trabaho, di ba, Ma'am Joyce? Nung, tapos, eh, siyempre, nangunguna doon yung isip na pagmamahalan, pakasalan, magkaroon ng asawa. Pero alam ko, alam niya na walang trabaho from the start, hindi walang trabaho yung boyfriend niya. Pero yun nga lang, eh, hindi pwedeng maghiwalay, ate, no? Mga listeners natin, porque walang pera, ikaw na. Sabi nga ni Ma'am Joyce, ikaw maghanap ng trabaho, baka pwedeng, reversal ng role reversal. Baka si husband ang pwedeng sa bahay, siya yung mag-trabaho sa bahay, tapos ikaw maghanap ng trabaho sa labas. Nais ko lang batiin si Perlita Novello, Rosalinda Buiko from UAE, Leonida Rubio, good evening po. Marivic Orfano, good evening din. Si Luz Rojas, happy listening din sa kanyang mga ate, si Akim, Michael, and Elizer. And also, nais kong batiin din si Marivic Orfano. Of course, ang ganda doon ng topic pagka nakikinig sila sa atin sa program ng Heartline. Amy Casilan, Susan Taroja, thank you for listening. Josie Rivera, thank you din for listening to the Thursday edition po ng Heartline. And si Nancy Lozano from Tagaytay o Cavite. Good evening sa iyo, Nivesi. Good evening, Nora Cancela. Maraming salamat. Of course, si Helen Pedrosa at saka si Jo Chan na laging nakikinig sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-join. Another question, Ma'am Joy, sabi niya dito, I just want to ask counsel about how to handle my supervisor na meron po ding hatred sa akin just only for the instance ng nag-ask regarding sa outing nila. I think, Ma'am Joy, sa na ano na natin ito, no? Okay? Yung issue nila sa outing. Anyway,
1: yes.
0: Another question na lang, paano mabawasan ang pain na nararamdaman ko nung makita ko po kasi ang pictures ng former junior students po dito sa Facebook, bigla na lang po ako naiyak. Nadala ko due to bullying of my superior at never na-appreciate ang pagod at effort ko. Kaya lumipat siya ng ibang school at nakita niya yung mga ka-eskwela niya, kabatsya noon, parang nalulungkot siya. Ma'am Joyce, can you just decipher kung ano yung ano dyan sa question na medyo mahaba ng konti?
1: Alright. Siyempre, minsan nalulungkot naman talaga tayo, no, sa mga nangyari before or nami-miss natin na mga kaibigan, no? Nalulungkot tayo dahil tayo ay tao lang naman, may mga emosyon. Pero I'm pretty sure that if you wish to keep in contact with them, pwede naman din, no? Or if you want to look at it in a different sense, no, na oo, nami-miss mo sila, pero I'm sure hindi mo naman siguro nami-miss yung mga bullying incidents mo, right? Kaya ka lumipat. So talagang in life, meron talaga mga decisions na kailangan nating gagawin, and decisions have rewards, decisions have consequences as well. Pero I'm pretty sure na kaya ka lumipat dahil sa pagtitimbang mo, it would be best for your mental health na lumipat ka ng ibang school. Pero itong mga friends mo, no, pwede mo naman sila i-message individually at sabihin sa kanila na may miss mo sa sila, o pwede naman kayo magkape dyan sa tabi-tabi para magkaroon kayo ng fellowship uli. Hindi just porque. Hindi naman ibig sabihin na hindi na kayo parehong lugar, eh hindi na kayo pwede magiging kaibigan. Pwede pa naman din. Basta mag-reach out ka lang.
0: Okay. Thank you, Ma'am Joyce. No? Happy listening to kay Josefina Del Rosario, Pangan G, Manolo Chidoro, Eric Rosales. Happy listening din kay Homer Prince, si Arceli Sangdalang, Rose Pamorca, thank you for joining in. Jomar Yela, Luimar Cagia, thank you din kay Presi Mitra, Eva Angulo, Helen Icaro, salamat sa inyo pag-join, sa pakikinig sa atin. And si Cherry, si Delina, thank you din kay Edmond Garcia, Christopher Dungo, si Sally Anuran, salamat din kay Susan Padilla, salamat din kay itong tagapakinig natin na faithful listener natin, si Mila Pascua. Ayan. So, ayan. And then Marie, thank you din for tuning in. And si Ariel Santa Maria. Salamat. Ayan. So, question, Ma'am Joyce. Ito sabi niya, matatawag ko po na historian ang wife ko. Mahilig mag-ungkat ng mga nakalipas na issues kahit matagal na nangyari. Hindi ko akalain nagagalit pa rin siya sa issue na hindi ko na ginagawa. Pag may misunderstanding kami, binabanggit pa rin niya. Nakakawalang gana, tuloy kausap. Ano po ang advice niyo sa akin? Yan.
1: Oh, historian, no?
0: I'm sure
1: pag tinanong mo siya bakit siya naging historian, sasabihin niya, kung natutungo na, hindi ko na kailangan sabihin. Kaya nga sinabi,

0: ipapakounsel mo. Baka siguro meron pa siyang mga trauma na hindi pa nawala, no? Pero gusto kong payuhan
1: Okay.
0: yung misis mo na hindi siya pwede lumingon palagi sa likod. Kasi pag
1: Okay.
0: magdadrive siya ng buhay niya, kailangan tumingin sa harap. Hindi pwede palaging tumingin sa likod dahil wala siyang mapapatunguhan kung palaging nasa likod siya nakatingin. So, we need to forget about what had happened and focus on the now and in the future on what we can do differently. Right? Kung totoong ito ay isang historian. Pero kung for example, ang misis mo ay isang historian, ano bang pwede mong gawin? Number one, pakinggan mo nga. Number two, i-validate mo siya. Oo, nasabi mo na nga yan. May pang 1,000 times na nga yan. Sinabi ko, huwag ka magalit,
1: Oh
0: no?
1: my.
0: O baka naman kasi gusto lang niya ulitin para matandaan mo. Or, so sabihin mo na yung ano yun yung gusto marinig. For example, ang kasalanan pala ay ng babae ka. Okay. E di, nagsimula pa lang siya. Pwede mo na siyang sabihin na alam ko na ng babae ako that time. Sorry na. Alam ko na, hindi na, magbagong buhay na ako. Hindi, unahan mo na lang siya ng ganun. Hopefully, pwede na ganun klase ang approach mo. No? Pero pwede mo rin siya dapat sabihan na ang isang bagay na matagal ng patay, huwag mo nang buhayin. Hopefully,
1: Kasi,
0: magkaroon kayo ng
1: Ma'am
0: ganun.
1: Joyce, Kasi ang tendency noon kung laging inuungkat ni Mrs. ano, na hindi naman ginagawa ni Mister, may tendency na gawin niya na. Diba?
0: Pwede rin, pwede. Nire-remind mo siya eh. Nire-remind mo siya
1: ng... Wala na yun.
0: Pwede rin yan, no? Oo. At saka, palagi ko rin sinasabi sa mga wife, no? Or sa aggrieved party. Kung palagi nilang binabalik-balikan, for example, oh, di ba, nang babae ka, oh, di ba, nang babae ka, palagi nilang wini-welcome yung other woman. Right? Araw-araw na lang, pinapasok mo sa bahay ang other woman. So, it is also not healthy.
1: Ayan, another question. Sabi niya, bakit po laging nagsisinungaling ang husband ko sa akin? Minsan, minsan nabubuking ko siya kasi may mga office mates siya na close ako. Sinasabi nila ang nakikita nilang hindi maganda sa treatment niya sa isang ka-office mate. Concern po yung mga friends ko sa akin. Kaya nasasabi nila sa akin na pagsasabihan ko daw ang asawa ko. Kaso pag if I confront ko yung yun na nga hindi kasinungalingan ang sinasabi niya. Keso nag-meeting lang daw sila sa labas at may kasama naman daw na kaibang department. Hirap akong paniwalaan at i-explain sa kanya ano po ba ang mainam kong gawin para tumigil siya sa pagsisinungaling, Ma'am Joyce. Yan.
0: Paano tumigil ang isang sinungaling? Aba, we need the Lord's help and the Lord's power to change a person. Hindi natin kaya. Pero paano ba? Well, kung ako in this situation, pwede siguro na isama ko yung asawa ko kasama yung office mate niya na dalawa as proof, no? Tapos mag-usap tayo. Ano ba talaga? No? And hopefully, that will create an opportunity for your husband to learn na hindi na kailangan pwede magsinungaling next time. Right? Oh, it could be na meron siyang defense mechanism kasi niya yan na kung bakit ka nagsinungaling eh, you wanted to protect yourself, no? Gusto niya pakita na image sa'yo na very honest to goodness siya, right? So the biblical way, you can ask two persons to help you para maging testigo, no? Or isang tao para maging testigo na mali yung sinasabi niya. Pwede yung ganun. Number two, I'm sure pinag-usapan niyo ng dalawa, no? Kung bakit nagsinungaling siya. Meron talagang tao na perennial liar, no? Meron talagang tao na manhid na sa pagsisinungaling dahil bakit sila manhid? Kasi repeated na yung kasalanan eh. Parang okay na lang sa kanila, no? Parang nakasanayan na ba? Oh, that one, we really need a lot of fasting and prayers, no? Because the Lord...

0: will be the one to change them. Pag wala silang self-realization, malamang hindi sila magbabago. Diba? So, we hope and pray that there will be self-realization. The Holy Spirit will be the one to speak to them para magbagong buhay sila.
1: Ang hirap, Ma'am Joyce, kung namumuhay sa kasinungalingan, ano? Kasi minsan ay pag kasinungaling ka, hindi mo alam kung anong sinabi mo sa isang tao, hindi mo lang sinabi sa isang tao. Tapos pag nagkahalo-halo na yan sila, yung kasinungalingan mo, nabubuking ka talaga, di ba? So, yan, sabi ni Ma'am Joyce, ako, kailangan ipanalangin talaga, no? Yung mga taong sinungaling.
0: Di ba kasi, sabi na nga ng Biblia, di ba? The father of, who is the father of lies?
1: Oo.
0: It's Satan, yeah. Right? So baka hindi nila alam na sila ay mga anak na ng demonyo, no? Kung sinungaling sila ng sinungaling, right? Pero I hope we will be able to dig into it deeper kung bakit kailangan ang solution niya ay sinungaling. Meron na nga ako isang client na parang ganun din. Maski na maliit na bagay, maski na bagay na hindi naman kailangan magsinungaling, aba lang sinungaling siya. Hindi naman kailangan magsinungaling. Hindi naman siya tungkol sa babae, tungkol sa text. Hindi. It's as simple as saan ka ba pumunta ng ngayong hapon? Eh, nag-coffee lang naman siya. Ay, hindi niya masabi yung nag-coffee lang ako. Talagang mag-rason siya ng ibang bagay bukod sa sasabihin na nag-coffee siya.
1: So, Ma'am Joyce, ito yung ano, sabi mo nga, di ba, parang lifestyle ng tao na sinungaling.
0: Sinungaling, so, naging perennial lying, no? Kumbaga pa, naging kasanayan niya magsinungaling na hindi na niya alam na mali na yung ginagawa niya. So, what happened was, ano yan, couples yun sila eh. So, what happened was, confrontation or carefrontation, no? So, meron silang testigo na nagsabi na, nag-coffee naman tayo kahapon ng hapon na, bakit sinabi mo sa misis mo na nandoon ka sa meeting, etc., etc., right? Tapos, tumahimik yung lalaki. Tapos, sabi lang niya na, pero wala naman akong intention wala daw siyang intention na magsinungaling na para pagalitan, para magalit yung misis niya. Totoo, wala naman. Kasi hindi naman babae ang issue eh. It was just simple question lang kung nasaan. So it was an awareness for him na, you don't have to lie. You just have to say the truth. So, but it's a work in progress. So it's something that he has to catch himself na, no need to lie. Wala namang kasalanan ito eh. Bakit mo kailangan magiging iba? Dapat ibahin mo ang katotohanan.
1: Yeah. So yun po ay kailangan din siguro advice natin, Ma'am Joyce, yung ano na i-renounce niya yun, no?
0: Yes.
1: Kasi kapag sinungaling, may kasunod din na mga kaagipat din dyan ay yung mga unfaithfulness, yung mga infidelity, di ba? Hindi ka mapagkatiwalaan. So sana po, mahirap para sa misis na ganun ang husband na masyadong sinungaling, no? Ano naman yan? Nakakalungkot sa mag-asawa. Ma'am Joyce, balikan lang natin yung ano, no? Before, kasi yung kanina, yung ano, solutions, no? Doon sa mga problems, common issues ng mga mag-asawa, kasi mayroon tayong pointers dito na gusto natin i-share sa ating mga tagapakinig. So kanina, di ba, number one natin na problem ay communication. So dito sa common solutions, Ma'am Joyce, ano yung ma-share mo dyan? Improving communication.
0: Correct. No? So how do you improve your communication? Na-mention natin kanina din, it is best if we can practice active listening. No? Active listening means to say, you know, you listen to the words, you also listen to their emotions, and you listen by not saying a lot of things. So that means to say, you try to understand them. And hopefully, makikita mo ano yung mga true emotions nila, and you will be also able to share your true emotions as well.
1: And then of course, a solution din po yung kanina sa mga issues about boundaries, ano, setting boundaries. How can they set boundaries sa kanilang marriage, Ma'am Joyce.
0: So, yung kanina din, yung isang question natin, no? Bigay siya ng bigay ng tulong sa mga kamag-anak. Pag-uwi pala, hindi pala siya tinulungan, no? One good way is really to set your own boundaries, no? You establish healthy boundaries, not only in your finances, but with your time as well too, right? Remember, boundaries is not rejecting people. Boundaries is protecting yourself as well. Kung kayo man ay OFWs, no, huwag nyo isipin na ang pera ninyo ay walang katapusan, right? So I hope na mag-invest kayo, I hope na mag-business kayo, I hope na you put your money wisely, gamitin nyo wisely at hindi ito isasayang. If you have put it into business, pag-uwi mo, edi mayroon ka pang income na makakatanggap or passive income na makukuha, at with that passive income, matutulungan mo pa rin naman ang mga kamag-anak mo. So I hope that you protect yourself before protecting others as well too.
1: Just gusto ko lang itanong, paano ba mag-set ng boundaries kung ka merong mga in-laws na talagang ano mo yon, they just come in anytime, they just investigate, they just open sa iyong refrigerator, papasok sila, tapos kung ano-anong mga nakikita nila sa loob ng bahay. So si Mrs. Minsan ay nag-i-struggle dyan, ano? So how can the wife or even the husband, kung mayroong mga in-laws na hindi na alam hanggang saan ang boundary nila, paano natin masabi sa kanila? How would you tell them?
0: Boundaries are best to be set early on. So kumbaga pa, hindi pa pumunta, bagong kasal, ayan, maganda mag-set na kayo ng mga boundaries, no? Hindi naman kailangan sobra, pero katamtaman lang. Kasi hindi mo naman, hindi po naman alam na pakialamera ba siya o hindi siya pakialamera. Hindi pa natin alam, di ba? Pero the way you say or you set the tone that you set your boundaries is also very important. Which means to say, kung siya ay nanay mo, ikaw ang magsabi. Kung siya ay mother-in-law mo, ay huwag ka magsabi. Yung asawa mo ang magsabi. So, that's the rule number one. Kasi, pag magalit ang mama sa anak, mas madaling makalimutan kaysa magalit sa daughter-in-law. So, that's one. And number two is that you set your boundaries, like, I mean to say, yung mamili ka ng what matters to you most, no? Para sa akin, it doesn't matter kung mag-open sila ng ref ko at kakainin nila yung pagkain ko. Pero it matters to me na huwag sila magstay ng matagal, no? Huwag 5 oras, 10 oras sa bahay ko. O, ayaw ko yun. So, you set your boundaries. So, sabihin ng anak mo, na sabihin ng husband mo sa nanay niya, o nay, sa Sunday, bisita kayo. O, pero pasensya na, mga 2 hours lang tayo, ha? Pag magtita kayo sa mga apo, o ganon. 2 hours lang, ha? Kung pwede. So, kumbaga pa, mag-set ka na ng boundaries. So in other words, you set it early on, depende sa tono mo sa pagsasabi, and then hopefully you are also able to reason out ning kung bakit nag-set kayo ng boundaries, no? For example, palagi ka nagbibigay ng 10,000 sa nanay mo, sa mother mo. Eh ngayon, nanganak na kayo, feeling mo, kailangan nyo rin ng pera. So ngayon, yung 10,000 maging 5,000 na lang. So ngayon, nag-set ka na ng boundaries. Siyempre, pag-set ka ng new boundaries, mag-explain ka, mama, pasensya na ha, kasi may pangangailangan din kami. So, kaya 5,000 na lang. So, I'm sure naman, your mother will be hurting in the beginning, kasi imagine, sampo yun, ngayon 5,000 na lang, di ba? Pero, I'm sure maiintindihan. Oo, maiintindihan naman yan nila. So, it's about the tone as well when you explain matters.
1: Okay. Dagdag ko lang, Ma'am Joyce, sa amin, kasi nung kinasal kami ni Kuya Clem, yung mother-in-law, mother ni Pastor Clem, the widow kasi, so in-accommodate namin sa bahay. So sinabi ng asawa ko sa akin, ha, okay ba sa'yo si nanay dito sa atin? So sa akin, Ma'am Joyce, usually kasi, dapat doon sa panganay na anak, babae kasi panganay na anak, di ba? So iniisip ko dapat doon titira ang mother-in-law ko sa panganay na anak. So sinabi ng asawa ko, gusto niya sa amin. So anyway, from the start, mayroon na kaagad boundary, Ma'am Joyce. Sinabi na kaagad, doon ko naman appreciate si Kuya Clem. Doon sinabi niya na, Nay, kayo po ay pinatira namin dito sa bahay namin, pero si Merlin po ang magdesisyon kapag sa ano nang sa bahay, hindi po kayo, sabi niya. So naging maliwanag yun from the start na kumbaga ako ang prinsesa. Ako yung ako mag-decide. So maliwanag po yon. Doon ko na-appreciate na my mother stayed with us hanggang siya po ay kinuha ng Panginoon. For 13 years, nag-stay ang mother ko, mother-in-law ko sa amin, Ma'am Joyce, pero we never had conflict. Kasi alam ng mother-in-law ko, yeah, alam niya yung boundary niya. At alam ko din yung boundary ko. So yun po ang nangyari sa amin. I'm just so thankful that I was able to serve naman sa mother-in-law ko. At maganda po yung aming samahan. So sana gayon, di ba Ma'am Joyce? Sana ganun lahat ang mother-in-law. At mahalaga talaga yung i-explain yung boundary. Sabi nga ni Ma'am Joyce, gusto ko yung sinabi niya, the way you say it, di ba? Yung tone ng boses mo. Di ba Ma'am Joyce?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag pasigaw, wala akong kayong pakialam dito. Ganyan-ganyan. Naku, lalong di ba, na masasaktan din yung asawa kung yung mother-in-law ay sinisigawan ng daughter-in-law.
0: Tama. Oo. And ikaw pala ang reyna ng tahanan, ng kusina.
1: Yeah. Oo, ng kusina. Ayan. So, advice din natin, Ma'am Joyce, ano? Kasi may nabanggit tayo dito sa kailangan po ng seeking professional help. Kapag ho yung mag-asawa ay yung mga issues nila ay hindi nila kayang isolve between them, we would really encourage them to attend a couple therapy or resolve deep-seated issues. Kailangan po ng professional help. Bakit kaya, Ma'am Joyce, yun ang advice natin sa ating mga listeners?
0: Number one, you know, we studied this, so probably we will be more equipped, no, with the tools that we can share with you. Number two is that sometimes, meron kayong conflict of personality, tama ka, tama siya, it would be nice to have another third person to come in and look at the situation and tell you it would be better this way, no? So kumbaga pa, a third opinion. Number three, it would be nice to have a therapist, is because therapist will hold you accountable. Which means to say, chine-check, ginagawa mo ba? O, ganito ang pagka-cope ng stress ninyo. Or merong infidelity, paano manumbalik itong trust na ito? So, dapat ang gagawin mo, mag-sorry ka, wag ka magpag-away, maglambing ka. So, yun, kami ang mag-a-account sa kanila. Alam nga naman, si Mrs. ang magsabi, no? Hindi ka na naman malambing. O, hindi ka na naman nag-accountability. Hindi ka na naman nag-text. Eh di mas lalo kayo mag-aaway, right? So, it would be good, no? Always remember, we are here to help you. We are here to what they call this, to extend peace to everyone. Mm-hmm. And so, I hope that we would be able to tap on the what is available for us, no? So, I hope we will do that.
1: Mm-hmm. Kaya nga, mga kapatid, ay merong mga professional na mga nag-aayos kapag may conflict sa mga properties, 'di ba? Kailangan niyo ng lawyer. Kung may sakit, kailangan niyo ng doktor. Pero parang kapag may problema sa marriage or sa family, hindi natin naiisip na mayroon pong pinapadala ang Panginoon para mag-ayos, 'no? Kaya nga po mayroong mga professional counselors. Kasi parang kapag ka problema sa pamilya, hindi natin nabibigyan masyado ng pansin, ano? Parang okay lang yan, basta ganyan, ganyan. Pero mga kapatid, the more that you need therapists para po maayos ang marriage, sana po you will really intentionally seek professional help. Kapag ko hindi nyo na kayang i-manage ang yung relationship, hindi po naman hiwalayan ang solusyon. Hindi po yung mag ano kayo, annulment, hindi po nakakatulong yun. Maawa kayo sa mga bata. So yun po ang aking mga, ang payo sa ating mga tagapakinig, you know. When there are so much problem that you cannot manage between yourselves, you need to seek professional help. Kaya nga, praise God, ano, dahil marami na po available na marriage counsel. Sabi nga ni Ma'am Joyce kanina, pinag-aralan nila yon. Merong mga, may mga nagturo sa kanila paano i-manage yun, paano mag-handle ng marriage conflict. So yun po mga kaagapay na nais natin iparating sa ating mga tagapakinig. Ma'am Joyce, what is your last, ano, yung ang tawag natin to, take away and advice sa ating mga tagapakinig, and then close us in prayer.
0: Mm-hmm. No? Sabi nga ng Bible verse natin kanina, we need to get rid of all bitterness. Ang kapalit noon, be kind and compassionate to one another. Mm-hmm. Of course, how Christ has forgiven us, we should also do the same. Forgive one another. Shall we bow down and pray? Mm-hmm. Our Lord, our God, thank you so much for reminding us once again that there is victory in the name of Jesus Christ, and that we will be able to have your strength to forgive those who have offended us, those who have hurt us as well. Father, I just pray that lahat ng couples will stay committed, will be faithful, and will be able to extend their love and understanding towards each other. Thank you, Lord, because hindi kami magkaroon ng wala ng pag-asa because we have you. We know that there will always be hope, there will always be help that comes from you, and we just pray that you give us our daily strength. We commit all this unto you, Lord. Thank you so much, Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
1: Mm-hmm. Amen and amen. Maraming salamat po sa nag-assist sa atin sa studio. Of course, we appreciate po yung mga staff ng FEBC. And muli, ako po yung kaagapay dito po sa ating third edition ng Heartline. Ate Merlin Guillermo.
0: At ako naman si Dr. Joyce Piafgo.
1: God bless you again next time. Ingat po.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UV Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate! Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, here 104.3 DWAY-FM, the station that cares. At syempre, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello! And kumusta, kumusta kayo mga ka-Express Mate? Yun na. Ano bang mga pinagkakaabalahan nyo ngayong Thursday afternoon na ito? Saan po ba kayo papunta? O di kaya on your way home na ba kayo? Ano bang inyong mga pinagkakaabalahan at ano bang inyong merienda ngayong hapong ito? Tsaka kung masasarap pa ang inyong merienda, kung sasabayan nyo yan ng ating programa. Kaya lakas-lakasan nyo lang po ang mga volumes ng inyong mga PM radios o di kaya ng inyong mga phones para ma-enjoy mo talaga ng buong-buo ang musika ng ating biyahe ngayong araw na ito, ka-Express Mate.

0: Kung ito ang unang pagkakataong mapakinggan mo ang programang ito, yes, hayaan mong magpakilala ang ating himpilan. And syempre, yan, sabay ko na rin babanggitin ang ating mga contact number and mga contact information kay Express Mate. Kung nais mong mag-send ng mga song request, messages, or pa-shoutouts, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At ang ating Facebook page naman ay FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre kung ikaw ay mahilig tumambay sa YouTube channel or sa YouTube app, and sa iyong Instagram account, meron din yan ang Care. I-type mo lang dyan sa search bar ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel and follow mo na rin ang ating Instagram account. Siyempre, kung ikaw ay palaging connected sa internet, kung malakas ang inyong wifi or malakas ang signal ng iyong mobile data, pwede kang bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. At syempre, kung ikaw naman ay bahagi ng ating Kirian's official GC, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga messages, greetings, shoutouts, and mga dedicated song para sa iyong loved ones. Kaya hello, hello po sa inyo, especially sa mga manong driver na nasa kanikanilang mga biyahe. Ayan, and syempre sa mga passenger prince and princesses. Hello, hello, shout out po sa inyo. Kaya alam kong excited ka na ka-Express Mate sa panibagong biyahe ngayong araw na ito. So, huwag na natin patagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

And we're right on track dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Pagbati sa bawat isang ka-express mate at ka-Kirian na nakikinig ngayong mga sandaling ito. Hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang ini-enjoy nyo ang ating biyahe ngayong araw na ito. And syempre, dito na tayo dadako sa bahagi ng ating biyahe na kung saan tayo ay nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga passenger princess and princesses. Alam nyo ba yung term na yon, mga ka-express mate? Pag sinabing passenger princess, yan yung ano, yung mga pinagdadrive. Kaya stay put lang kayo dyan, ka-express mate. Kung nais mong mag-send ng iyong song request, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Cocare 104.3 The Way FM. Kahit na naputol na or kahit hindi tuloy-tuloy yung ating Facebook Live, naka-monitor pa rin tayo dyan ka-express mate. And syempre, kung ikaw ay madalas gumamit ng iyong YouTube app or Instagram account, pwede ka pa rin dyan na mag-subscribe at mag-follow sa FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. Medyo nakakahilo pala, no? Basta ang ating Facebook page is The Way FM. Tapos yung YouTube and Instagram naman natin ay DWAY-FM naman. Shout out kay Brother Tony, by the way. Sabi niya dito, good PM Brother Alvis. Good PM din po sa inyo, Brother Tony. Kumusta po kayo? And shout out din kay Teacher K. Sabi niya dito, listening via Icecast. Ngayon, sabi ni Teacher K, pa-request po ako mamaya ng balisong transformed ni Rico Blanco. Hihi. Sige Teacher K, sasabay natin yan sa ating Roots on Request. And syempre, si Teacher K nakikinig sa ating Icecast or online streaming. Kung nais mo ring makinig doon, bisitahin mo lamang ang ating website or ang ating online streaming site na bit.ly/TheWayFM. At kung ikaw ay bahagi ng ating Kirian's official GC, pwede ka rin dyang mag-send ng iyong mga messages, greetings, shoutouts, and ang iyong song requests.

0: Kaya't ano pang inaantay nyo mga ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. At dito na nga tayo dadako sa ikatlong bahagi ng ating biyahe na kung saan ay magpapatugtog tayo ng mga awiting umiikot sa iisang tema. At syempre, bago natin i-reveal kung ano yung tema natin ngayong gabing ito, eh syempre, kailangan mo nang mahulaan ng ating mga ka-express mate. Alam nyo ba, mga ka-express mate? Hope is one of the most powerful things in this world. Napaka-powerful po ng pag-asa. Kasi in the midst of someone's trouble, someone's suffering, sa kalagitnaan ng paghihirap ng isang tao, alam nyo ba mga ka-express mate kung ano yung isang bagay na hindi magpapasuko sa kanya? Ito yung isang bagay na kahit sobrang hirap na, basta meron siya nito, eh hindi siya

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-Express Mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa and naway makarating po ng ligtas ang bawat isa sa kanilang mga tahanan and naway makapagpahinga po kami ng maayos upang magkaroon po kami ng sapat na lakas kinabukasan. Patawarin niyo rin po kami, Lord God, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. And thank you, Lord, for the sustaining grace na palagi niyo pong binibigay sa bawat isa. Thank you, Lord, for being our living hope. Thank you, Lord, dahil hindi po kami umaasa sa wala. Because all of your promises, Lord God, are true. And you are faithful and steadfast. Panginoon, maraming salamat po and sa mga ka-Express Mate po namin na pinanghihinaan po ng loob. We humbly ask and pray na way yakapin niyo po sila sa mga sandaling ito. Na way palakasin niyo po ang kanilang loob. And I humbly ask and pray, O Lord, na way samahan niyo po ang bawat isa with every step of the way. And even if, Lord, kahit na ma-achieve po nila yung mga goals na inaasam nila, Lord God, I humbly ask and pray na way patuloy niyo po silang hawakan. And at the same time, Lord God, na way hindi ka rin po nila, na way hindi ka po namin bitawan. Ito po ang aming samot na langin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.

FEBCB Colcare 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Maraming salamat kay Express Main sa inyong pagsama sa akin sa biyahe natin ngayong araw na ito. Sana kayo ay naging hopeful. Sana na-restore ang inyong hope. At patuloy tayong umasa sa kanya dahil hindi niya tayo pababayaan. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, iwanan ko kayo ng isang awiting may pamagat na Living Hope by Phil Wickham. And syempre, hindi tayo maghiwa-hiwalay sa biyaheng ito hanggat hindi ko kayo nabibigyan ng paalalang The Road May Be Long But His Grace Will Carry You On. I will be seeing you soon. Salamatan rin natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa technical side. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Webes ng gabi at May 7. Kumusta po ang bawat isa, kapatid? Kaibigan, kayo pong nakikinig dyan sa ating mga radyo, sa inyo inyong tahanan, o kaya kayo pong mga nakatunghay ngayon dyan sa ating Facebook Live, sa Instagram, sa YouTube, o maging sa ating live streaming. Ito po ang ating programa tuwing gabi, alas 6:30. Tanglaw sa daan ng buhay. Ako po ang inyong kasama ngayon, Pastor Abel Bausa, mula po sa UR Special International Ministries, Pilar Sorsogon Chapter, sa pagbubulay po ng Salita ng Diyos. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at sana po ay mapagpala tayo ng Panginoon. Kung kayo po ay nagpapahinga, galing sa trabaho, sa eskwelahan man, o kaya sa kung saan na masyal, summer na, kung saan man kayo nag-outing, it's a good time for now as we rest, we meditate the Word of God sa ating pong devotion. Kaibigan, ikaw ba ay may Facebook account? Siguro naman, baka ikaw na lang ang wala. Halos lahat na ng tao meron yata. O kaya Instagram para sa mga kabataan. Pag Facebook daw sa mga medyo ano na, may edad. Ano po? Pagka nagpost ka ng anumang bagay, picture o message sa inyong Facebook o social media account, bakit kapatid binabalikan mo ang mga comments na sinasabi ng mga tao sa iyong post? Bakit mahalaga sa iyo na ang mga post nila ay mabasa mo? At ang tanong, kung ang Panginoon magbibigay ng comment sa mga post mo, ano kaya ang comment ng Lord? Or hindi lang sa post, maging sa ating buhay. If God is to make comments on our lives, ano kaya ang comment ng Panginoon? There was a man in the Bible na napakaganda ng comment ng Diyos sa kanyang buhay. Sino kaya itong lalaking ito? Bakit napakaganda ng comment ng Lord? Dinidescribe siya ng Panginoon na napakaganda. Siya kaya ay isang tao na perfect ang buhay? Tingnan po natin kung sinong taong ito. At ang ating pong pagbubulayan ay babasahin po natin mula sa 2 Samuel, 1 Samuel, chapter 13, verse 14. Basahin ko po ang talatang yon. Sabi po, "The Lord has sought out a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people because you have kept what the Lord commanded you." And then, sabi po sa Acts chapter 13, verse 22, "I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do." Kaibigan, kapatid, ang ating tinutukoy pala dito ay walang iba ang Haring David or King David in the Bible. Sabi po ng Panginoon, hindi pa siya hari, meron ng sinabi ang Panginoon tungkol sa kanya sa pamamagitan po ni Prophet Samuel. Kaya naitala po sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, talking about David, a man after God's own heart, whom the Lord appointed to be the leader of Israel. Yun po sa Old Testament. At isipin niyo po, pagdating din sa New Testament, sa Book of Acts, inulit po ang same comment about the life of person or person of King David. Sabi po doon sa Acts chapter 13 verse 22, "I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do." So yun po, mga kaibigan, what can we observe from a life of a man who loves God? What can we observe from the life of David na tinagurian ng Panginoong lalaki o taong malapit sa aking puso? Bakit nasabi ni Lord isang taong ito ay malapit sa kanyang puso? Perfect ba siya? Wala ba siyang kahinaan? Hindi ba siya nagkulang? Hindi ba siya nagkamali? Kapatid, just like every one of us, kagaya ng bawat isa sa atin, si David po ay may dalawang bahagi o sides of his life na matatawag natin. There is the desirable side of David and the other, this undesirable side of David. The good side of David, gaya din natin, meron siyang mga admirable characteristics na gustong-gusto nating gayahin. Number one, si David po ay shepherd. Nag-umpisa siyang napakasimpleng buhay sa bukid, nag-aalaga
ng pastol ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay. Siya ho ay may tiyaga sa kanyang trabaho, assignment na binigay ng kanyang magulang. Pangalawa, si David po ay napakagaling na magsulat ng tula o awit. He was a composer, a writer. He was a poet, sabi nga. Kaya ho, di karamihan po sa Book of Psalms, mga sulat niya po yun. So, mayroon siyang angking galing o talino na magaling siya magsulat ng tula o mga kanta. Another good characteristics, good side of David, was, alam natin, he was a giant killer. Pinatay niya po yung si Goliath, number one na kaaway ng Israel. At dahil doon po siya ay naging tanyag. And then, after that, he became naging greatest king of Israel, itong si David, mga kapatid. And so, he was admired by his people sa Israel. Siya yung naging pangalawang hari ng Israel na pumalit po kay Saul. And another, kung titingnan mo ang buhay ni David na napakaganda, siya po ay naging ancestor ng ating Panginoong Jesus. Sa human side of line ng ating Panginoon, Jesus was born in the line of family line of King David. Kung mababasa niyo po yan sa Book of Matthew, ang Panginoong Jesus ay pinanganak sa lipi ni David. Kaya nga tinawag ang Panginoon, Son of David. But mga kaibigan, kagaya ng sinabi ko, just like you and me, si David, hindi lang puro mga positive side makikita mo sa kanya. Meron din mga negative side sa buhay niya. And the Bible was honest to reveal everything na pangit din sa buhay ni David. Napakalinaw po, mababasa natin na nagkasala siya. He was a betrayer. Pinapatay niya po si Urias na asawa ni Bathsheba para makuha niya si Bathsheba. He became an adulterer, mga kapatid, at murderer. Napakatindi ho ng kanyang mga ginawang yon. So those are the negative sides of David. As a person, magkabilaan, merong pangit, merong magandang katangian. But the question that we need to ask today, tonight, what made God refer to David as a man after my own heart? Ano kaya ang dahilan? Bakit itinuring siya ng Panginoon na lalaking malapit sa puso niya, sa puso ng Panginoon? Well, kung obserbahan po natin sa kanyang pagkatao, makikita natin David's intimacy with the Lord. Yung pagiging malapit ni David sa Panginoon, yung puso niya na malapit sa Diyos, talagang ever since nung siya ay bata pa, nung nasa pastulan pa lang siya, he was a nobody, nandoon na sa puso ng lalaking ito na siya ay mayroong pagsamba, umaawit, gumagawa ng kanta, nagko-compose, nagsusulat ng tula para sa Panginoon. So David found his life and fulfillment in God alone. Throughout his life, from being a shepherd to becoming a warrior and become a king, ang pinaka-desire lang ni David sa buong buhay niya ay ang presensya ng Panginoon. Kaya nga nung nagkasala siya, sabi niya, Lord, huwag mong alisin ako sa presensya mo. So David was a worshiper in whatever situation sa buhay na naroroon siya. Kung matagumpay man siya, nagkamali, masaya, galit, kung siya man ay nag-iisa o kaya kasama ng maraming tao, he was a worshiper. He was a radical worshiper because he desired authentic and intimate relationship with God. That must be one of the characteristics na makikita natin why he was called, tinawag siyang a man after God's own heart. Mga kapatid, kagaya ni David, tayo din ay pwede magkaroon ng ganyan. Na pwede nating asamin that the closest and the most desired relationship na meron tayo ay ang relasyon natin sa Panginoon. It's a kind of relationship that no one must be in between or against. Yung ugnayan natin sa Panginoong personal na walang nasa gitna at walang kokontra dito. At kung meron man, we decide that ang Panginoon pa rin ang pinakauna at pinakamalapit sa ating pagkatao. Our closed relationship or intimate relationship sa Panginoon, it must be our most desirable relationship to be ever and deeper, mga kaibigan, kagaya ni David. Bakit? Kasi po, anyone
everyone may depart, pwede tayong iwanan ng iba, pero ang Panginoon will never leave us nor forsake us. Everyone may fail us, but the Lord will never fail us. Bakit si Lord ang dapat pinakamalapit sa atin? Above all, above anyone else. Because, mga kaibigan, si Lord lang ang nagmahal sa atin na walang kapantay. Yes, pasalamat tayo sa mga nagmamahal sa atin, but no other, the love of the Lord, walang katulad ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya si David, lagi siyang may longings para sa presensya ng Panginoon. So just like him, let's develop an intimate relationship, yung malapit, marubdob na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Yung we may spend time, quality time sa presensya ng Lord. Mga kapatid, mag-refresh tayo sa presensya niya, lalo na kung pagod tayo, when you feel like malayo na tayo sa Kanya. Laging nandiyan ang Panginoon. Another characteristics na makikita natin sa buhay ni David, why God referred to him as a man after his own heart, is that David remained and believed in the faithful and forgiving nature of God. Naniniwala si David na ang Diyos ay laging tapat, mahabagin, at nagpapatawad. Lalo na po nung dumating sa buhay niya na siya ay nagkasala, hindi siya lumayo sa Panginoon. Sabi niya po sa Awit 51, verse 1 and 2, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin." Sabi ni David, Lord, ayon sa iyong kahabagan, ayon sa iyong mahabaging puso. Alam ni David, mahabagin ang Panginoon. At hindi niya yun kinalimutan, especially nung siya ay nadapa. Despite his failure, he did not forget that God is true and faithful and merciful. David's hope was not according to his own righteousness or good works. Ang pinakapag-asa ni David ay yung kahabagan at pagmamahal ng Panginoon para sa kanyang buhay. David had another chance, not because he was worthy, but because of God's mercy. Nagkaroon siya ng panibagong chance sa buhay nung nagkamali siya. Because alam niya, mabuti ang mahabagin ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, yun din ang katotohanan sa buhay natin. Only in the sovereign grace of God, mayroon tayong pag-asa. We have hope only in the sovereign mercy and grace of God in our lives. Not because worthy tayo, but because God is merciful. Sabi nga ng kanta, not because we are worthy, but because of His mercy. Not because of our ability, but because of God's grace. Not because we are good, but because God is good to us. So, when we come to your end, when we come to our end, kung dumarating tayo sa hantungan, parang nagkamali tayo, nadapa tayo, nasubsob tayo, let's not forget, like David, let's not forget that God is faithful and merciful. So if you are listening now, nadapa ka, nagkamali ka, you're losing hope, just like David, remember that God is always good and faithful, merciful and willing to forgive. Amen. Why David was a man after God's own heart? Because, pangatlo, he was quick to confess and repent. Mabilis siyang humingi ng tawad at tumalikod sa kanyang pagkakamali. Nung kinumpronta po siya ni Nathan, ni Prophet Nathan, sa kanyang pagkakasala about Bathsheba, sabi ni David, "Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord." Inaamin niya na nagkamali siya. Right there and then, no, he did not go away from the Lord. Instead, he asked for the Lord's mercy. Hindi niya binigyan ng rason yung pagkakasala. He did not rationalize his sins. He admitted his sins. Yes, he enjoyed the forgiveness of God, but he also suffered the consequences of his sins. Kasama na yun, and admitted niya yun sa kanyang sarili. Sabi nga, he sinned greatly. Grabe talaga yung kasalanan niya. Pero hindi niya na inulit yun. Yun ang maganda makikita natin kay David. Nung nagkamali siya, he learned from his experience and did not repeat again. Di niya na inulit yun. So he was quick to confess and repent and did not repeat his mistake sa bagay na yon. He learned from his mistake.
Gayun din sa atin, mga kapatid. Ano man mga pagkakamali natin, pwedeng siguro hindi maaaring kagaya doon kalala sa nagawa ni David, but the good news is, kung tayo ay kagaya ni David na madaling humingi, hindi na nagrarason, kundi we are quick, mabilis, ma-realize ang ating pagkakamali, God's mercy will be upon us. Sabi nga sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. The soonest we repent and ask God's forgiveness, the better. Yung mas madali kang humingi ng tawad, mas maganda. Pero pag pinapatagal, lalong lumalala. So David was a man after God's own heart because he was quick to repent and to confess his sins. Mga kaibigan. So, yan. Si David, ang isang taong pinangalanan ng Panginoon, who had a nice comment from the Lord. Pero it did not mean na siya ay perfect yung life niya. But with those kind of attitude and characteristics ni David, he had that title na walang iba sa Biblia ang pinangalanan, a man after my own heart. David was a man who wanted intimacy with the Lord. David was a man who did not forget that the Lord is faithful and forgiving. David was a man who relied on the grace of God. David was a man who served the purpose of God in his life, in his generation. So kapatid, inspiring pa rin. Talaga nakaka-inspire ang buhay ng lalaking ito na ginamit ng Panginoon, si King David. So if God is to give comment for us on our lives, sana kahit hindi ka parehas, by the grace of God ay mapasaya natin ang Panginoon sa buhay natin. Yan po, napakagandang mensahe ngayong gabi. And before we go to our prayer tonight, makakarinig po tayo ng isang awitin na napakaganda po tungkol sa relationship natin sa Panginoon. At kung kayo po ay nasa Facebook, may mapapanood po kayong mga ilang paalala. Pakinggan natin at panoorin po natin.

Ayan po, tayo po ay dadako na muna sa panalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos Ama naming makapangyarihan, salamat po na sa buhay ni David nasalamin namin kung ano ang pagiging isang taong maging isang taong malapit sa iyo, just like David. Yes, just like him, Lord, we are not perfect. Marami kami mga mistakes and failures. We have good sides and also bad sides of our lives. But with the example of his life, nakita namin kung paano lalo pang maging malapit at sumunod po sa iyo. May you become the closest one or in a relationship na meron kami sa buhay namin. Lord, may we become quick to repent when we are wrong by the power of your Spirit convicting us, Lord. May we always find ourselves in your grace and your mercy. And may we serve, Lord, your purpose for our lives in the days of our generation, just like your servant David. So I pray, Lord, para sa bawat isa kasama ko ngayon, siya man ay nasa radyo o nasa social media, wherever he is right now, I pray po, sino man siya, babae at lalaki na kastunghay ngayong gabi, pagpalain mo po at patuloy kang kumilos sa kanilang buhay. Salamat po na ikaw ang aming Diyos na mabuti na nagpakilala po sa amin. Meron po kaming kalakasan at pag-asa kahit nagkakamali man, dahil kagaya ng ginawa mo kay David, you always give us your grace and mercy. And we want to honor you and we want to serve your purpose for our lives. This is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan kapatid, tapos na po tayo sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. Salamat sa napakayaman at powerful message na natanggap po natin ngayong gabi. Pagbati po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Muli, makakasama niyo po ako sa darating na another Thursday evening. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Abel Bausa, mula po sa You Are Special International Ministries Pilar Sorsogon Chapter sa Pilar Sorsogon, Barangay Mariposque. Kung kayo po ay naghahanap ng fellowship o makapag-church, makapag-simba tuwing linggo, kami po meron po tayong gawain, pananambahan tuwing linggo, alas 8:30 ng umaga. Diyan po sa Purok 3, Mariposque, Pilar Sorsogon. Welcome po kayo doon. Maaari nyo po akong i-chat kung gusto nyo po. Maraming salamat at God bless po. Hanggang sa susunod. Amen. Bye-bye.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon,

Tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw. At huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Si nanay ang unang nagmahal at nag-aruga sa akin.
1: Si mama ang unang naniwala na kaya ko.
2: Si mami ang unang yumakap sa aking pag-iyak.

Mama, Mommy, Ina, maraming salamat. Sa lahat ng tagumpay ko, may bakas ng sakripisyo mo. Sa bawat takbang ko, nariyan ang paggabay mo. Ikaw ay tunay na ilaw ng tahanan. Ngayong Mother's Day, bigyang pugay natin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal. Mula sa Care 104.3 The Way FM, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at tumatayo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning po. Ang ating oras po ay 5:30 in the morning.
3: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Dito po sa CARE 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church. Dito po ang inyong makakasama sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw ay may kailangang panalangin, pwede kang makipag-ugnayan sa aming telepono. Numero 0998-843-0573. Pwede ka rin pong mag-message sa ating social media platform sa FB Care 104.3 The Way FM o sa YouTube mo po, Care 104.3 The Way FM at sa Instagram, Care 104.3 or mag-chat sa ating Korean Official GC. Sa sandali ito, muli na naman tayong magbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan sa sulat po ni Apostol Juan sa Unang Juan Kabanatang 5 sa talatang 13 hanggang 15. Ito po ang ulat ni Apostol Juan patungkol sa patutunguhan niya kay Hesus Kristo at ang pangako, lalo na sa oras ng paglapit sa Diyos sa pananalangin. So lumapit tayo sa Diyos sa pananalangin. Ganito po ang isinulat at inihayag ni Apostol Juan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nagatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay Niya anumang hingiin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig Niya tayo, alam din nating ibibigay Niya ang hiniling natin sa Kanya. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po isang daling manalangin. Ama, kami po ay tunay na lumalapit sa iyo, Diyos, sa pananalangin ito upang muling hilingin ang iyong pangunguna sa amin upang ang mga aral, salita mo ay muling magbigay sa amin ng inspirasyon, ng motivation, encouragement at higit po sa lahat kalakasan sa aming spiritual na buhay lalo sa aming pag-arap ngayon sa umagang ito. Hayaan mo po na maunawa namin ang kahalagahan ng paglapit sa iyo sa pananalangin sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po. We entrust everything for the move and work of the Holy Spirit to give us understanding so that God, ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso. Itong aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, mga kakarayan, itong sulat pong ito ay sulat ng katiyakan, lalo na ang pangako ng Diyos na yung kanyang pinakalob sa mga nananalig o sumasampalataya sa anak ng Diyos. At ito ay walang iba, ang ating pinanghawakang pangako niya, ang buhay na walang hanggan. At dahil dito, ito po yung mag-aakay sa atin na patuloy na lumapit sa Kanya, lumapit sa Diyos sa pananalangin. Ayon nga po sa talatang 14 nating binasa kanina, tayo nag-aatubiling, hindi tayong nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. So, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Diyos sa pananalangin. Bakit po? Dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Unang-una po, maaari tayong lumapit sa Diyos nang walang pag-aatubili dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. God gave us the power of dominion over the earth. Ngunit dahil sa pagkahulog sa kasalanan ni Adan at Eva, napasailalim ng pamumuno ng Diablo ang sanlibutan. Ngunit sa sandaling manalangin tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus, ibinabalik sa atin ng Diyos ang kapangyarihang ito ng kapamalaan na nauna na niyang ipinakalob sa atin sa panahon ng paglikha. Ito ang kapangyarihan ng pananalangin ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya hindi tayo mag-aatubiling lumapit at maaari tayong lumapit sa Diyos na walang pag-aatubili because of our

faith in Christ Jesus. Pangalawang kadahilanan o kaya sumusunod dahilan na sa Diyos ang kakayanan at kahandang ipagkaloob ang ating mga panalangin. Galing pa rin sa Diyos. Siya pa rin ay mayroong kakayanan at kahandang ito. Importanteng magkasama yung kakayanan at kahandaan. May mga pagkakataong hindi ipinagkaloob ng Diyos ang ating kahilingan sapagkat ang hinihingi natin ay alisin yung sintomas ng sakit. Gayun din ang handa niyang alisin ay ang pinagmula ng sakit. May mga pagkakataong hindi pinagkaloob ng Diyos ang ating kahilingan sapagkat ang hinihingi natin ay mas maliit kaysa nakaplano niyang ibigay. God has a power and always ready to give and to answer our prayer. Sabi nga po sa talatang binasa natin, sabi sa verse 15, yamang alam nating dinirinigan niya tayo, alam din nating ibibigay o ibinigay, ibinigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Ibinigay. Kaya may kakayanan po ang Diyos. May kandang ipagkaloob sa atin ng ating kahilingan sa pamagitan ng panalangin. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mag-atubiling lumapit sa Diyos sa panalangin. At hindi lang yan ang kadahilanan, kundi ang isa pang kadahilanan, ang paghiling na ang kalooban ng Diyos ang maganap, ang pinakanakilang bagay na maaaring mangyari sa atin. Yun ang isa pang dahilan na maganap ang pinakadakilang bagay na maaaring mangyari sa atin according to the will of God. Kaya't kung ang pinanalangin natin ay batay sa kanyang kalooban, tiyak na iyon ay mapapasa atin. Ang mahalaga'y hanapin natin ang kalooban ng Diyos upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan tayong magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Kailangan natin gumugol ng mahabang panahon upang siya'y lubos nating makilala sa pamagitan ng pananalangin, pagbubulay-bulay niya kanyang sila, salita, pakikinig sa kanyang mga sinasabi o mga pakinggan mga sermon. At lalo tigit ang pagkakaroon natin ng pagbulay-bulay sa mga naririnig na babasa sa ating pagdulog sa panalangin. Sapagkat ito ang magbibigay at mag-akay sa atin sa lubos na mas malapit na ugnayan sa ating Panginoon. Napakalinaw po, God is always with us. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus na ating kinilala at tinanggap ay pinangalan ng Emmanuel. Because God is with us. Ano ang dahilan na tayo ay hindi makalapit? At ito lamang ay para sa mga tunay na nanalig sa Kanya. Purihin ang Panginoon, wala pong hadlang na makalapit tayo. Sabi nga po sa Hebreo, we can now go to the throne of grace sapagkat malay tayong makapasok doon. Kaya mga kapatid, huwag tayo pong mapagod. Huwag ho tayong manghinayang. Sa mga oras na maaari tayong makalapit sa pananalangin dahil alam natin nariyan ang ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan. Lord, thank you so much for your word. Thank you for giving us this understanding. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen.

0: Sa sandaling to, muli po tayong sama-samang mananalangin sa panguna ng Linggo ng Panginoon, si Pastor Joey Loses ng Christ to the Philippines.
1: Isang pinagpalang umaga po sa ating pong lahat. Tayo po'y dumako sa ating pong panalangin ngayong umaga. Sa muli, dakilang Diyos, kayo po'y napapasalamat sa iyong biyaya, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkilos, sa iyong pagtugon, Panginoon, sa iyong pamadalangin. Salamat nga, Panginoon, sa iyong patuloy na gabay po sa amin, sa iyong patuloy na pagkalinga sa aming pong bansa, maging po sa iyong mga buhay. Sa kabila po ng mga hamon na patuloy namin naranasan sa iyong mga buhay, tunay nga dakilang Diyos sa kayo po'y patuloy na kamikilos at patuloy po namin naranasan, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pagtugon, Panginoon, at pagsusundo ng aming pong pangailangan. At kayong umaga, Panginoon, kayo po ay patuloy na malapit po sa iyo upang ialay at ipagkatiwala po sa Panginoon ang sector, Panginoon, ng education. Salamat, Panginoon, sa opportunity na pinagkaloob po sa amin na kami po ay makapag-aral. Salamat, Panginoon, sa sistema ng aming pong pamahalaan na nagkakaroon, Panginoon, ng libreng edukasyon, Panginoon, sa iyo pong mga kababayan. Ganun po, Panginoon, kayo po ay humihiling ng iyong patuloy na patnubay at pagkilos, Panginoon, sa gitna po ng maraming challenges, Lord, na hinaharap po na iyong bansa. Mga issue, Panginoon, ng pagbaba ng kalidad po ng education, Lord, na babatid po na iyong Panginoon na ito po ay isang mabigat na hamon. Subalit, Panginoon, kayo po ay nanampalataya na kayo po ay Diyos na kumikilos. Tulungan mo, Panginoon, aming pamahalaan, ang Department of Education, Lord, na makagawa, Panginoon, ng mga programa makakatulong, Panginoon, upang maiangat antas po ng edukasyon sa iyong bansa. Tulungan mo, Panginoon, na malayo sa mga corruptions, Panginoon, upang makapagtatagpuan ng mga programa na maayos at makatulong, Panginoon, na mas lalong umangat, Panginoon, ang kaalaman ng mga mag-aaral sa iyong bansa, ang literacy, Panginoon, ng mga bata at mag-aaral, Panginoon, sa bawat sulok ng bansa, Panginoon. Pinapalangin namin dakilang Diyos ang pagkilos sa lahat po ng mga guro at mga tagapagturo, Panginoon, sa bawat sangay ng aming pong bansa, Panginoon, sa bawat sulok ng bansa, Panginoon. Patuloy mga sila pagkalaan, Panginoon, ng karunungan, ng katapatan, Panginoon, sa kanilang tungkulin, ng pag-ibig sa kanila pong sinumpa ang gawain, Panginoon. We pray, Lord, for passion, Lord, na maging passionate nga sila, Panginoon, maging committed nga sila, Panginoon, sa kanila pong pagtupad ng kanilang tungkulin. Pagaman, Panginoon, ay marami pong mga hamon at marami pong mga pinapagawa po sa kanila. Lord, ang dalangin po na, Panginoon, na ilagay mo sa puso po nila ang pag-ibig sa kanilang tungkulin, ang pagiging, Panginoon, sa kanilang mga batang tinuturuan. Sapat na ng pratika, Panginoon, na kapag sila po ay nagkaroon po ng commitment and passion, Panginoon, sa kanila pong professions, Lord, ay hindi po nila, Panginoon, maalinta ng Panginoon ang mga pagod, Panginoon, yung mga requirements po sa kanila, kundi paglalaanan po nila, Panginoon, ng panahon ng kanila pong pag-aaral at pagtuturo, kanila pong paghanda, Panginoon, upang makapagturo sa mga bata ng higit sa kaya po nilang gawin, Panginoon. Nanampalataya ngayon, Panginoon, na patuloy po ingat, Panginoon, ang intelligence and understanding, Lord, ng mga mag-aaral sa iyong bansa, Lord. We are facing, Lord, challenges, Lord, sa dahil po sa napakaraming mga distractions, especially, Panginoon, sa social media. Kaya nanampalataya kayo, Panginoon, na lang po kami ng mga Panginoon, na tulungan mo ang mga bata, mga mag-aaral, Panginoon, sa iyong bansa, na magkaroon, Panginoon, ng focus sa kanila po mga pag-aaral, na magkaroon, Panginoon, ng priorities, O God, upang, Panginoon, ay matuto po sila na mapag-aralan nila, Panginoon, ang mga bagay na kailangan po nila upang sila, Panginoon, ay patuloy na matuto na mga bagay po na kailangan po nila sa kanila pong pagtanda. Pinapanalangin po na, Panginoon, patuloy niyo po pagkilos sa mga paaralan na malayo, Panginoon, sa mga influences, Lord, na pwede makasira sa kinabukasan ng mga bata. Pinapalain po na, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagkilos na may iwas, Panginoon, mga kabataan sa mga bisyo sa mga distractions, sa mga grupo-grupo, Panginoon, sa mga gawain po na rebellion, Panginoon, mga bagay po na hindi po makakatulong sa kanila pong paglago bilang mag-aaral. We pray, Lord, na magbukas po kay Panginoon ng maraming opportunities upang mas lalo pa pong maangat ang kalidad po ng edukasyon po sa iyong bansa. Kisalat, Lord, dalangin po namin na patuloy mong dalhin ang iyong mga anak sa mga eskwelahan, sa mga paaralan, Panginoon. Magbukas, Lord, ang mga paaralan ng pintuan para po sa iyong salita upang patuloy, Panginoon, na magabayan, maituro, Panginoon, sa mga bata ang iyong salita, Panginoon, upang sa pagtanda po ang mga batang ito, Panginoon, tunay nga na sila pakikilala po sa iyo at makakasunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, ang iyong iglesia na patuloy ba yung kasangkapan upang may bahagi ang mga salita po ninyo sa loob po ng mga paaralan. Isalat, Panginoon, pagpalaan niyo po lahat po ng ministry sa loob po ng mga eskwelahan, lahat po ng campus ministry, pagpalaan niyo po, Panginoon, na maging kasangkapan nawa upang salita po ninyo patuloy maganap ng kasalanan, Panginoon, marami po makakilala po sa iyo. Nilangin po namin na kilang Diyos, pagpalaan niyo po ang iyong bayan at nawa ay patuloy po maangat ang kalidad po ng edukasyon sa aming pong bayan. Salamat po sa iyo at yung magbatuloy kailangan po namin pinupuri dahil nagkila. Tami nalangin po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Patuloy po tayo sa pananalangin para naman po sa ating mga tagapakinig, mga kaibigan kakarayan. O Diyos, patuloy po namin itinata sa iyo, Panginoon, ang mga tagapakinig po namin, mga kabahagi at mga kasama dito po sa mabuhang panalangin. Lalo na po, Diyos, sa mga nanay, tatay na nakakabahagi na wala po silang hinahangad kundi ang iyong patuloy na pagtugon sa mga dalangin, lalo na sa kanilang mga anak, sa kanilang mga nag-aaral na mga anak. Patuloy pong itinatas ko po ang mga estudyante ng mga anak ng mga nanay na kasama po namin sa mga pananalangin ng ito. Lalo na po, Diyos, ang pag-aaral ng mga mag-aaral na nagtapos nitong nakaraang school year at sila ay papasok sa panibagong antas ng pag-aaral sa level ng pagkukuleyo, high school man o alpaman, na sila ay patuloy mong pangunahan at patuloy po na sila ay magkaroon ng pribilyo to continue their studies, Panginoon. Nawa, ang yung patuloy na provision ay pagloob sa mga magulang upang sa ganoon ay patuloy matugunan ang pangailangan ng mga mag-aaral. Gayun din pang yung direksyon sa kanilang magiging career in the future at kasama na rin po, Panginoon, ang yung pangunguna maging sa mga nasa magkukulehyo. Hangad din po ng kalang mga tulong maaaring sa pamagitan po ng mga scholarship na magkaroon ng mga privilege upang sila ay makapagpatuloy sa tulong ng mga nag-sponsors nito. So, dalangin ko din po na sana ay dumami pa ang mga kabataang ikaw ang tanging pinagkakatiwalaan ng kanilang mga buhay at ang kanilang pag-aaral ay dagdag na lalo pa silang maging kaya-aya at lalo pang tumatag yung kanilang mga moral. At kayo din sa pamagitan ng pag-aaral sa iglesia through Sunday schools or whatever man ang mga Bible studies, mga kabataan ito ay dumago din po at magkaroon ng spiritual na magbuting values, Panginoon. So Lord, thank you so much and I continue to pray for these young people, these students, including Lord, yung mga ginagamit mong tagapagturo para may kaya sila at patuloy na ma-motivate sila sa tunay na buhay na makabuluhan, makahulugan at makasaysayan tungo sa matagumpay na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagtugon sa mga dalangin. Sa dakilang pangalan ng anak mo si Jesus, Amen and Amen. Inabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam dito po sa programang Mabungang Pananalangin. Ako ang inyong nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church. Kung kayo po ay naghahanap ng lugar kung saan kayo ay makakilala pa sa Panginoon Jesus, pwede mo kaming bisitahin dito sa aming bahay-sambahan sa Soul Subdivision, Bitano, Legazpi, Corpus City. Lalo na po this coming Sunday, ang aming Thanksgiving celebration. Inaanayab po namin kayong makadalo at makasama sa amin upang lalo pa niyong matanggap ang aral na mula sa ating Panginoon. So, lubos din po ako nagpapasalamat sa ating nakasama po dito po sa technical side si Mon. At ngayon po ay susunod na ang oras na Pilipinas. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. God bless us all. Good morning.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Jose. Tumulong din ang Sorsogon Police Provincial Office sa pag-repack at pamamahagi ng nasabing mga pagkain. Ayon kay SPIO Chief Dong Mendoza, ang naturang misyon ay isa sa patunay ng pagpapakita ng probinsya ng Sorsogon sa kapitbahay nito dito sa probinsya ng Albay ng pakikipagtulungan. Dagdag pa ni Mendoza na sa panahon ng kalamidad, mahalaga ang regional cooperation sa pagsisiguro na walang naiiwang komunidad.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nag-deploy ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 contingent personnel mula sa Kasurog DEAR o Disaster Emergency Assistance Response Team sa bayan ng Ginubatan, Albay upang maging katuwang ng Bureau of Fire Protection sa pagsasagawa ng debris cleaning, flushing at declogging operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng ash fall. Layunin ng nasabing operasyon na agarang maibalik sa maayos na kalagayan ang mga pangunahing kalsada, drainage system at iba pang pampublikong lugar upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawahan ng mga residente. Katuwang ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ang walang sawang pagsasagawa ng clearing operations ng mga tauhan ng PRO 5 upang makatulong sa mabilis na rehabilitasyon ng komunidad. Ito ay bahagi rin ng Bicol Shield at Resilient Efforts ng PRO 5 na naglalayong palakasin ang kahandaan, mabilis na pagtugon at koordinasyon sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency situation sa rehiyon. Sa pamamagitan ng programang ito, higit pang pinagtitibay ng PRO 5 ang kakayahan sa disaster response at community assistance upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan ng Bicol Region. Ang gawain ito ay isang malinaw na patunay na ang PRO 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, ang Regional Director, ay nananatiling tapat sa mandato nito na magbigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, lalo na sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Higit pa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ipinakita rin ng kapulisan ang malasakit, kahandaan at dedikasyon sa paglilingkod sa mga mamamayan sa oras ng sakuna. Patuloy rin ang PRO 5 sa pakikipag-ugnayan at pagbibigay tulong sa iba pang karatig o munisipalidad na naapektuhan ng ash fall at iba pang epekto ng pag-aalboruto ng bulkang Mayon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Namahagi naman ang tulong pinansyal kamakailan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa 711 mga driver na pangpasaherong jeep sa lalawigan ng Albay. Ito ang kinumpirma ni Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol, Joel Fideo. Samantala, abot naman sa kabuang 4,289 na jeepney driver sa buong Bicol Region ang inaasahang makakatanggap ng kaparehong ayuda mula Mayo 6 hanggang Mayo 8. Kasama rin sa mga itinakdang payout venue sa Albay ang Cormedal Covered Court sa Tabaco City at Kawakawa Function Hall sa Ligao City. Layunin ng ayuda na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na pinalala ng umiiral na tensyon sa Middle East sa pamamagitan ng agarang tulong pinansyal ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Dagdag pa ni Fideo, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DSWD upang matiyak ang maayos na pagtutugma ng datos nang sa gayon ay masiguro na ang lahat ng kwalipikadong driver at iba pang mga sektor ng transportasyon ay mabibigyan ng tulong lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, 46 na negosyante sa 1st District of Albay sinilbihan ang notice of violation ng SSS. Umaabot nga sa kabuuang 46 na negosyante sa unang distrito ng Albay ang sinilbihan ng notice of violation ng Social Security System o SSS ngayong taon. Ito ay ayon kay Alwin Ray Mapa ng Account Monitoring Service o AMS ng SSS Tabaco City. Sinabi pa ni Mapa na ang naturang bilang ay resulta ng 4 na run after contribution evaders o raise operations na isinagawa ng SSS Tabaco Office mula Enero hanggang Abril 2026 sa 5 bayan at 1 lungsod ng distrito. Sa 46 na establisimientong sinilbihan, 29 ang may paglabag sa non-registration, 15 ang non-remittance at 2 ang non-reporting of employees. At dahil dito, 173 manggagawa ang naapektuhan ng mga paglabag ng mga nasabing negosyante. Idinagdag pa ni MAPA na mahigit 264,000 pesos ang agarang nakolekta ng SSS mula sa kabuuang 1.39 milyong collectibles o milyong pisong collectibles na nagmula sa mga isinagawang operasyon. Kamakailan lamang isinagawa ng SSS ang ika-4 na raise operation ngayong taon na pinangunahan ni Susana Malubag, head ng SSS Tabaco Office, kasama si Attorney Danilo Mayo ng SSS Luzon Bicol Legal Division. Sa nasabing operasyon, sinilbihan ng notice of violation ang 15 negosyante sa mga bayan ng Malilipot, Bakakay at Santo Domingo. Tinatayang 102 manggagawa ang makikinabang dito, habang mahigit kalahating milyong piso ng kontribusyon ang inaasahang makokolekta ng SSS mula sa operasyon. Patuloy namang pinapaalalahanan ng SSS ang mga employer na sumunod sa kanilang obligasyon upang matiyak ang proteksyon at benepisyo ng kanilang mga manggagawa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, inilunsad ng Albay Provincial Persons with Disability Affairs Office o APPDAO ang employment initiative para sa mga albayadong o albayanong persons with disability bilang store assistants sa mga kapartner na tindahan sa lungsod sa ilalim ng Project Inclusion Network Incorporated. Target ng trabahong ito ang mga kwalipikadong PWD applicants kasama na ang may mga neurodevelopmental conditions at nakapagtapos ng senior high school o katumbas nito. Ang mga mapipiling aplikante ay gagawin ang mga basic na trabaho sa isang tindahan kagaya ng pag-organisa ng mga paninda, pagtulong sa mga customer at paglilipat ng mga magagaan na paninda. Ang naturang posisyon ay nangangailangan ng flexibility, pagsunod sa shifting schedule na maaring magtrabaho sa weekends at holidays. Ang mga interesadong aplikante ay maaaring mag-apply online o bumisita sa APPDAO office, dala ang kanilang resume at PWD ID. Samantalang ang makakapasa sa paunang pagsusuri ang tutuloy sa susunod na pagsusuri.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nakiisa naman ang Albay Provincial Agricultural Office sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Hindi sa Bakakay Albay sa paglalagay ng community pantry at pamimigay ng mga butil sa mga residente para masiguro ang supply ng pagkain. Ang nasabing inisyatiba ay magbibigay ng agarang tulong na pagkain para sa mga pamilya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan. Layunin ng programang ito na gawin ang pagtatanim sa mga bakuran para sa mas pangmatagalang supply ng pagkain at makatulong para mabawasan ang mga gastusin sa tahanan at matulungan ang bawat pamilya na magpatubo ng kanilang sariling produktong agrikultural. Ang naturang programa din ay nagpakita ng collaboration sa pagitan ng mga kabataang leader at gobyerno sa pagpapadala ng tulong sa mga komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: iba pang balitang lokal, nagpahayag ng suporta ang sangguniang panlalawigan ng Albay sa Department of Trade and Industry sa layuning palakasin ang agri-based enterprises. Ang naturang suporta ay ginawang opisyal sa pamamagitan ng isang resolusyon na gagamitin ng Committee on Trade and Commerce sa isinagawang 40th Regular Session. Ang naturang inisyatiba ay naglalayong mas pagandahin ang sustainability at productivity sa sektor ng agri-food at agri-fisheries, gayon din ang pagbibigay tuon sa paulit-ulit na mga hamon na kinakaharap ng local agri-based enterprises sa probinsya. Ang naturang programa ay isang 6 na taon ng pabansang inisyatiba na nakatakdang simulan sa Enero taong 2027 hanggang December 2032. Ang pagpasa at pagsuporta sa naturang resolusyon ay pinangunahan ni Committee Chairperson Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz. Ang naturang inisyatiba ay inendorso din sa Regional Development Council Region 5 bilang prioridad na programa para sa Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mamamahagi ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa 6,411 na mga magsasaka na naapektuhan ng nangyaring ashfall dahil sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DSWD Regional Director Norman Laurio, ang bawat benepisyaryo ay tatanggap ng 10,263 pesos sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program. Umaasa ang naturang ehensya na maipapalabas ang naturang pondo sa lalong madaling panahon at inaasahan din ang payout nito sa unang bahagi ng susunod na linggo para masiguro ang agarang suporta para sa mga apektadong magsasaka. Layunin ng pagpapalabas ng tulong pinansyal na matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka at makarecover sa pagkawala ng kanilang mga produkto dahil sa ashfall na lubhang nakaapekto sa agricultural productivity sa iba't ibang lugar. Ang Emergency Cash Transfer Program ay bahagi ng pagtugon ng gobyerno sa pangangailangang pinansyal ng mga sektor na naapektuhan ng anumang kalamidad. Sinabi pa ni Director Laurio na ang koordinasyon sa pagitan ng provincial government at national agencies ay nagpabilis sa pagpapalabas ng naturang tulong.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ni OIC Provincial Agriculturist Da Onrubia Buenconsejo ang pamamahagi ng pamalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office ng 10 kilong bigas para sa mga magsasakang naapektuhan ng ashfall kamakailan dulot ng pagdaloy ng pyroclastic density currents or PDCs mula sa Bulkang Mayon. Nasa kabuang 1,666 na magsasaka mula sa bayan ng Daraga, Kamalig, Ginubatan at Lungsod ng Ligaw ang benepisyaryo ng naturang ahensya na nagsimula kahapon ay 7 ng Mayo. Ayon kay Buenconsejo, ang inisyatibang ito ay bahagi ng agarang tugon ng pamalaang lokal.

0: Social Welfare and Development ng 65 million pesos para sa pamamahagi ng 10,000 pesos na cash aid bawat apektadong magsasaka, habang ang Department of Labor and Employment naman ay naglaan ng 150 million pesos para sa tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, may naghihintay na oportunidad para sa mga nagtapos ng senior high school ngayong taon matapos ihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagsasagawa ng malawakang job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng job fair na matulungan ang mga bagong graduate na agad na makakuha ng trabaho sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kumpanya at employer. Ayon sa DOLE, inaasahan ang paglahok ng maraming pribadong kumpanya na mag-aalok ng iba't ibang posisyon na angkop sa kakayahan at natapos na kurso ng mga aplikante. Pinapayuhan din ang mga interesadong aplikante na ihanda ang kanilang mga requirements tulad ng resume, valid ID at iba pang kinakailangang dokumento. Hinihikayat naman ng Department of Education o DepEd ang mga senior high school graduates na samantalahin ang pagkakataong ito upang masimulan ang kanilang career journey. Inaasahan ang publiko na alamin ang schedule at venue ng job fair sa kani-kanilang mga lugar upang hindi mapalampas ang pagkakataon na makahanap ng trabaho.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, naglaan ang mahigit na 110 milyong pisong pondo ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol para tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged worker o TUPAD upang matulungan ang mahigit na 20,000 manggagawa na naapektuhan ng ashfall dulot ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon sa DOLE Bicol, target ng programa ang mga benepisyaryo mula sa mga bayan at lungsod na tinamaan ng ashfall kung saan sila ay lalahok sa clearing operations, community clean-up drives at iba pang rehabilitasyon sa mga apektadong barangay. Kasabay nito, nagpapatuloy ang profiling at validation ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa pakikipag-ugnayan sa mga Public Employment Service Office, lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay upang matukoy ang mga displaced workers at vulnerable sectors. Inihahanda na rin ng ahensya ang implementasyon ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP para suportahan ang mga lubhang na apektohang informal workers at maliliit na negosyante sa muling pagbango ng kanilang kabuhayan. Iginiit ni DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinao ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang emergency employment at livelihood interventions upang matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong mamamayan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, aabot sa 129 na barangay sa Kamalig, Ginubatan, Uwas, Tigao City ang naapektuhan ng ashfall na may kabuang 55,991 na pamilya o mahigit 165,000 individual.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, kinilala ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang lokal na pamahalaan ng Malinaw Albay bilang 2026 Top Government Internship Program or GIP Partner Institution sa buong rehiyon, kasabay ng pagdiriwang ng 124 na Labor Day. Personal na tinanggap ni Malinaw Mayor Cheryl Capus Bilo ang sertipiko at plake bilang pagkilala sa epektibong pagpapatupad ng programa sa kanilang bayan. Samantala, kinilala rin ng LGU ang mahalagang ambag nina Employment Focal Gerbert Carillo at Peso Manager Andre Philip Albaniel sa matagumpay na implementasyon ng GIP na nagambag sa pagkamit ng naturang parangal. Ayon sa LGU Malinaw,

0: sumasalamin ang pagkilalang ito sa maayos na pagpatupad ng Government Internship Program, isang inisyatibong hindi lamang nagbibigay ng pansamantalang trabaho, kundi nagsisilbiring tulay tungo sa mas matatag na kinabukasan ng mga benepisyaryo. Dagdag pa ng pamahalaang lokal, patuloy nilang isinusulong ang mga programang naglalayong magbigay at ng makabuluhang kasanayan at oportunidad, lalo na sa mga kabataan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, bilang pakikiisa sa Month of the Ocean 2026, pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources Bicol Region ang mural painting competition ngayong Linggo. Ito ay alinsunod sa temang Sustaining Ocean Health, Sailing a Resilient Nation. Dinaluhan ito ng 14 na participants galing sa iba't ibang organisasyon, eskwelahan at mga environmental advocates sa rehiyon. Makikita ang kanilang mga likha sa Regional Center Site sa Rawis, Legazpi City. Ayon kay Grace Cariño, DNR Bicol ARD for Management Services, magkakaroon din ng trade fair ng mga produktong tampok ng Ridge to Reef Approach na gaganapin sa May 18 hanggang May 20 sa DNR Bicol Lobby. Ito ay mga produktong yari sa yamang dagat. Magkakaroon din sila ng Quiz Bee sa May 21 patungkol sa proteksyon sa ating dagat. Layunin ang aktibidad na gamitin ang sining upang hikayatin ang komunidad na makilahok sa pangangalaga ng ating karagatan habang ginagawang makulay na paalala ang mga pampublikong lugar para sa kalikasan. Ang nasabing selebrasyon ay ginugunita taon-taon tuwing Mayo sa bisa ng Presidential Proclamation No. 57 na ilalabas noong 1999.
1: Mayon Updates.
0: Para sa ating Mayon Updates, nakapagtala ang Mayon Volcano Observatory ng PHIVOLCS ng 10 volcanic earthquakes, 297 rockfall events, 10 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 34 na minuto at 2,184 na tonelada kada araw sa paglabas ng SO2. Naitala rin ang paminsan-minsang Strombolian activities at tuloy-tuloy na pagdaloy ng lava or lava na umaabot hanggang 3.8 kilometro sa Basugali, 3.2 kilometro sa Bunga at 1.6 kilometro sa Miisigalis. Umaabot naman sa 300 metrong taas mula sa crater ang usok o plume mula sa Mayon ang naitala. Dinadala nito ang o ito ng hangin patungong Timog Kanduran mula sa tuktok ng bulkan. Patuloy pa rin ang pamamaga ng dulo ng bahagi ng bulkang Mayon bagamat may panandalian na paghina ng inflation na naitala. Habang nakataas pa rin ang alert level 3 batay sa kasalukuyang parametro nito. At patuloy pa rin pong ipinapaalala sa mga publiko ang rekomendasyon ng PHIVOLCS na pagbabawal sa pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan at maasan pa rin ang posibleng pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang Panahon.
0: Para sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa Pag-asa, DOST Legazpi.
2: Pagkabos na tagapakinig sa Interesubaybay ang Kierdaway Radio, ininang sa tuyang latest update, nakamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong lastras ng pagkahapon, ang low pressure area ay pagkakarkulong o na sa pinatayang na sa may parte na kang Costales na katubigan kang Picong Lanao del Sur o na sa coordinates na 7.5 degrees north, 123.7 degrees east. Ang naturang low pressure area ay padagos na nakapektor sa Interong Mindanao asin sa Kabisayaan. Ito pong low pressure area ay kinatayang babagtasin po nito ang mainland Mindanao asin papunta po sa Palawan area. At di man po pigahali na ito pong low pressure area ay maaari pong malusaw habang binabagtas po nito yung kadagaang kang Mindanao. Mantang Sterlis ang nakapekto sa lusunasan sa kabisayaan. Asin kasabagong alas 3 ng pagkahapon, ang tropical storm na si Agapit na nasa Luas Tampar ay pigakarkulong na sa distansyang 1,840 km, sirangan norte, sirangan kang Mindanao, sa coordinates na 7.7 degrees north, 143.0 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 65 km per hour. At yung pagbugsok ang paros na abot sa 80 km per hour, nagihiro pa si rin sa Sulnopan, Norte Sulnopan, sa rikas na 15 km per hour. Ang natura pong bagyo ay pigilauman na malaw po sa Philippine Area of Responsibility. Sal daw po ng Sabado ng pagkatanggis, sagkod sa Domingo ng pagka agam. At ito pong naturang bagyo ay naasahan na sa susunod na duwang aldaw o 48 hours ito po ay maging intensify o makusog pa lalo, pero mapapanatili nito ang pagiging tropical storm category. At pagpasok po ko ni sa Philippine Area of Responsibility ay papangalanan po itong Kaloy. At habang nasa Lagoon ninyo po at nasa may sirangang kadagatan kang Pilipinas po ay inaasahan na maaaring po itong magluya o maging tropical depression na lamang po dahil po sa unfavorable environment conditions sa naturang lugar. At ito pong si Kaloy ay hindi po naman po inaasahan na direkta makakapit sa susunod na tulong aldaw dito po sa parte mangkang Pilipinas. Mantang bahagyang mapanganoron sa kod sa mapanganoron ng kalimitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol naman ang na-experience yan sa interong kabikulan, dulot naman kang Easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na halis sa sirangan sa kod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato. Ms. Melvin Almohela reporting live, Alibigi sa BOS, Ipagasa, Ligas.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa Salmo 33 verses 18 to 19. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya, sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sila ililigtas niya sa kamatayan, sa panahon ng tagutong, sila'y Kanyang inaalalayan. At yan po ang naging kapuan ng ating mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, Mayo 8, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag na balitang nasyonal at sa loob pa rin at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Maraming salamat at isang magandang umaga. Thank you.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Carpio, ayon kay Representative Terry Ridon.
3: At sa kalakalan, piso muling lumakas sa 60 pesos level kontra dolyar habang positibo ang usapang US-Iran. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Ang pagpupulong na makatulong ang Pilipinas bilang kasalukuyang pinuno ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Matatandaang lumala ang tensyon ng Thailand at Cambodia noong nakaraang taon dahil pinag-aagawan ang lugar malapit sa sinaunang templo at umabot sa halos 150 katao ang nasawi at 100,000 residente ang naapektuhan ng labanan. Sa ginanap na pag-uusap sa Cebu, nangako ang dalawang leaders na ipagpapatuloy ang maayos na pag-uusap at iiwasan ang anumang mga kilos na maaaring magdulot muli ng kaguluhan. Nagpasalamat naman ang Thailand at Cambodia sa Pilipinas sa pangunguna sa nasabing usapang pangkapayapaan. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., panahon na para sa kapayapaan ngayon at hindi ng digmaan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Posibleng umabot sa mahigit 200 kongresista ang boboto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa nakatakdang plenary voting sa Mayo 11. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nasa 215 mambabatas na umano ang sumusuporta sa impeachment batay sa konsultasyon sa Kamara. Sinabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, target nilang makakuha ng hindi bababa sa 200 hanggang 215 boto matapos umanong lumakas ang mga ebidensyang iniharap sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ayon pa kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, mas dumami umano ang sumusuporta sa impeachment matapos hindi dumalo at magpaliwanag si Duterte Carpio sa mga hearing ng komite. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan lamang ng 106 na boto o katumbas ng 1/3 o 1/3 ng Kamara upang maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Batay naman sa datos ng ilang partido, 47 sa 63 party list groups ang pabor sa impeachment, habang mahigit 60 miyembro ng Lakas CMD at 30 miyembro ng National Unity Party ang sinasabing handang bumoto pabor sa kaso.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, target ng Kamara na maipasa ang panukalang anti-political dynasty bill bago magsara ang unang regular na sesyon ng ika-20 Kongreso ngayong Mayo. Ito ang sinabi ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong, na siya ring chairman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ayon kay Zia Adyong, na pag-usapan na nila ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang hangaring maaprubahan ang panukala sa lalong madaling panahon. Nitong Abril, sinimulan ang plenary debate ukol sa anti-political dynasty bill sa Kamara. Inaasahang magpapatuloy ang talakayan sa susunod na linggo kung saan 6 pangkongresista ang nakatakdang magtanong at magbigay ng kanilang posisyon tungkol sa panukala.
4: Bagong araw, balitang kalakala.
2: Piso muling lumakas sa 60 pesos level kontra dolyar habang positibo ang usapang US-Iran. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Muling lumakas ang piso ng Pilipinas laban sa US dollar dahil sa pag-asang magkakaroon ng peace deal ang Estados Unidos at Iran para matapos ang krisis sa gitnang silangan. Umabot sa 60 pesos at 42 centavos kada dolyar ang piso mula sa dating 61 pesos at 305 centavos na pinakamalakas nito mula Abril 22. Ayon kay Michael Ricofort ng Rizal Commercial Banking Corporation, positibo ang merkado matapos sabihin ni US President Donald Trump na maaaring matapos ang gera bago ang kanyang pagbisita sa Beijing sa 14 ng Mayo. Dagdag ni Rica Fort, nakatulong din sa paglakas ng piso ang pagdating ng Overseas Filipino Workers o OFW remittances at pagpapalit ng dolyar sa piso para sa bayarin sa eskwela mula Mayo hanggang Hunyo bilang pagbubukas ng panibagong school year sa bansa. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Nasa 45 pesos at 2 centavos ang palitan ng Canadian dollar, 48 pesos at 41 centavos ang Singapore dollar, at 16 pesos at 36 centavos naman ang Saudi Riyal. Sa iba pang balita, naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba ng mga Pilipinong walang trabaho sa 2.58 million mula sa dating 2.66 million noong Marso 2026. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, ang unemployment rate ay nasa 5% ng 51.65 million labor force, habang ang year-to-date rate na 5.3% ay lumampas sa target ng pamahalaan na 4% hanggang 5%. Bumaba ang bilang ng mga may trabaho sa 49.7 million habang tumaas ang underemployment rate sa 12.3% mula sa 11.8%. Ayon kay Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong, trabaho at suporta sa mga manggagawa at OFWs na apektado ng krisis. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulang panahon.
3: Easterlies ang patuloy na nakakaapekto sa buong bahagi ng bansa. Ayon sa pinakahuling update mula sa PAGASA, namataan naman ang binabantayang Tropical Storm Hagupit sa labas ng Philippine Area of Responsibility, taglay ang 75 kilometro kada oras na hangin at patuloy na binabantayan habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, papalapit sa rehiyon. Sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Sikihor at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may manakanakang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.3 hanggang 35.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 at lulubog dakong alas 6:15 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Department of Health isinusulong ang total vape ban sa Pilipinas.
2: DMW tiniyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa gitna ng tensyon sa Middle East.
3: At sa palakasan, UAAP Season 88 Golf Tournament gaganapin sa Tagaytay, Midland sa Mayo 11.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Balik-balitaan tayo dito sa Bagong Araw. Isinusulong ng Department of Health ang tuluyang pagbabawal sa paggamit ng vape sa Pilipinas dahil sa posibleng masamang epekto nito sa kalusugan. Ayon sa DOH, mas mainam din na alisin muna sa merkado ang iba't ibang flavors ng vape habang hinihintay pa ang posibleng pagpasa ng batas para sa total vape ban. Layunin nitong maprotektahan lalo na ang mga kabataan at maiwasan ang pagkaengganyo sa maagang paggamit ng vape. Giit ng ahensya, may ilang bansa na sa Asia ang nagpatupad ng ganap na pagbabawal ng vape katulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar at Timor-Leste. Patuloy namang hinihintay ang magiging aksyon ng pamahalaan sa panukalang ito.
4: pangunahing balita.
2: Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang kaligtasan at patuloy na trabaho ng 412 Filipino seafarers na nakadeploy sa Persian Gulf. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakipagpulong siya sa mga opisyal ng Zamil Offshore sa Saudi Arabia kung saan tiniyak ang maayos na kalagayan ng mga Pilipinong marino. Sinabi ng kalihim na ligtas sa mga seafarer at may sapat na pagkain, tubig at pangunahing pangangailangan habang patuloy silang nagtatrabaho sa loob ng Persian Gulf. Dagdag pa niya, tuloy ang kontrata at regular din ang pagpapadala ng bahagi ng kita sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ayon pa sa ahensya, hindi pumapasok sa delikadong ruta ang mga barko at nananatili lamang sa loob ng Gulf kaya hindi sila dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa kabuuan, mahigit 1,100 na Pilipinong seafarers na ang nakalabas ng naturang ruta mula Abril habang patuloy ang mahigpit na monitoring ng gobyerno sa lahat ng Pilipino sa dagat. Tiniyak din ng DMW na nakikipag-ugnayan sila sa mga shipping company para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa gitna ng tensyon sa Middle East.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, Senator Ontiveros, pinaiimbestigahan ang sobra-sobrang pag-aangkat ng bigas ng Planters Products Incorporated. Para sa detalye, narito ang ulat ni Baby Lynn Cacho Resulta.
6: Isang malaking katanungan para kay Senadora Risa Ontiveros kung ano ang kakayanan at otoridad ng Planters Products Incorporated upang makapag-aangkat ito ng libo-libong toneladang bigas mula sa ibayong dagat sa gitna ng reklamo ng mga lokal na magsasaka ng bigas na napakababa ng presyo ng pagbili sa kanila ng mga middlemen. Anang Lady Senator, una sa lahat, hindi patiyak kung paano ang estadong kinabibilangan ng PPI. Pribadong kumpanya ba ito o isa sa mga tanggapan ng pamahalaan sa kategoryang Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC? Dagdag pa ni Ontiveros, dahil kung hindi GOCC ang kumpanya, bakit nagkaroon ito ng kapangyarihang mabigyan ng prioridad sa pag-i-import ng libo-libong metrikong toneladang bigas? Batay sa datos na kanyang nakalap, 86,000 metric tons ang inangkat ng PPI Enero pa lamang ng kasalukuyang taon na 73% na ng rice imports ng panahong iyon. Ang halaga ng importation na ito, ani Ontiveros, ay may 2 bilyong piso, bagay na higit sa kakayanan ng PPI na angkatin ang ganitong karaming bigas dahil mahigit lamang sa 500 milyong piso ang kapital nito. Dahil dito, aniya, kailangang maimbestigahan ang usapin sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, hiniling din ng ilang senador ang pagbibigay proteksyon at pangangalaga sa kapakanan at kakayanan ng mga lokal na magsasaka upang makapagtanim at makapag-ani pa ngayong tag-init at sa hinaharap ng mga itong pagtaas ng presyo ng mga gastusin tulad ng presyo ng pataba sa kanilang mga sakahan. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naitala ng Department of Environment and Natural Resources ang antas ng kalidad ng hangin sa Ginobatan, Albay na nasa kritikal dahil sa patuloy na pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon sa Environmental Management Bureau Region 5, ang hangin sa lugar ay umabot sa matinding level ng particulate matter kaya patuloy ang mahigpit na monitoring sa kalagayan ng kapaligiran. Nag-deploy naman ng karagdagang monitoring equipment ang DENR sa mga apektadong lugar para makuha ang real-time na datos ng hangin habang patuloy ang babala sa mga residente na iwasan ang matagal na exposure sa ashfall. Nagpapatuloy din ang water quality testing sa mga kalapit na ilog at pinagkukunan ng tubig upang matiyak na hindi ito kontaminado at digtas pa rin gamitin ng mga evacuee at residente. Patuloy ang paalala ng DNR sa publiko na magsuot ng protective masks at sumunod sa local health advisory Aegis habang nananatiling aktibo ang bulkan.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Mahigpit na minomonitor ng Albay ang isang tropical storm na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Kaloy. Ayon sa APSEMO, may banta ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon kapag tumindi ang ulan, kaya naka-alerto ang mga lokal na pamahalaan. Tinatayang mahigit 43,000 pamilya sa mga bayan at lungsod sa paligid ng Bulkang Mayon ang posibleng maapektuhan. Nakaantabay na ang mga rescue team, mga kagamitan at ang evacuation plans sa buong lalawigan.
4: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nais naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Antique na makabili ng 2 water tanker. Ito'y para maipamahagi ang tubig sa mga barangay na apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Ayon kay PDRRMO Officer Broderick Train, may ilang lugar, lalo na sa kabundukan ng Hamtik, na nakaranas na ng water shortage dahil sa epekto ng tagtuyot o El Nino. Tinatayang mas lalala pa ang epekto nito sa mga susunod na buwan, kaya nakikita ang pangangailangan ng agarang aksyon. Gagamitin umano ang naipong pondo ng pamahalaang panlalawigan para sa pagbili ng mga tanker. Inaasahan namang tatalakayin ito sa PDRRMC meeting matapos maitatag ang Task Force El Nino sa susunod na linggo.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nakamit na ni Pinoy rider Ryan Tugawin ang Excellent Noodle Cycling Team ang panalo sa Stage 8 ng MPTC Tour of Luzon 2026. Tinapos niya ang 148.4 na kilometrong karera sa oras na 3 oras, 16.58 minutes mula Pagudpod hanggang San Agustin Church, kasabay ng ilang mga kalaban na parehong nagtala ng kaparehong oras. Sa huling bahagi ng karera, nagkagit-gitan ang mga siklista at naunahan ni Tugawin ang Malaysian riders sa final sprint. Ayon sa kanya, nagkaisa ang mga Pilipino sa breakaway para siguraduhing Pinoy ang mananalo sa entablado.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Handa na ang UAAP Season 88 Golf Tournament na gaganapin sa Tagaytay Midlands Course sa Talisay, Batangas simula Mayo 11. Lalahok dito ang mga paaralan tulad ng De La Salle University, Ateneo de Manila University, University of the Philippines, University of Santo Tomas at Adamson University para sa kauna-unahang UAAP Golf Championship. Gagamitin ang 72-hole aggregate stroke play format sa loob ng 4 na rounds, kung saan bawat team ay may 3 hanggang 4 na manlalaro at ang best 3 scores ang bibilangin. Ayon sa organizers, mahalaga ang consistency at tibay ng loob dahil sa hamon ng hangin at kondisyon ng Tagaytay Midlands Course. Layunin ng torneo na makapag-develop ng susunod na henerasyon ng world-class golfers sa Pilipinas.
3: Abangan sa ating pagbabalik, COMELEC ia-upload online ang mga COC ng mga kandidato sa Bangsamoro Parliamentary Elections.
2: Department of Health, pinalalakas ang primary care system. Mas maraming doktor ipinapadala sa mga liblib na lugar.
3: At sa ibang bansa, Iran pinag-aaralan ng US Peace Proposal. Control sa Strait of Hormuz, lalo namang pinahigpit.
4: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Pangunahing balita.
3: Suportado ni Senadora Pia Cayetano ang panawagang huwag magtaas ng tuition ang mga pribadong paaralan at nanawagan din ng investigasyon para sa mataas na presyo ng kuryente. Nagbabalik para sa detalye si Babylyn Cacho Resulta.
6: Suportado ni Senadora Pia Cayetano ang panawagang ipaglaban ang pagtataas ng tuition sa mga pribadong paaralan. Nauna nang hinimok ng Commission on Higher Education o CHED sa mga higher education institutions na ipagpaliban ang planong pagtataas ng matrikula habang binibigyang diin ang pangangailangang protektahan ang mga pamilyang Pilipinong nahihirapan na sa mabilis na pagtaas ng pang-araw-araw na gastusin. Si Cayetano na nagsisilbing Senior Vice Chair ng Senate Committee on Finance at humawak ng budget sa edukasyon sa loob ng 6 na taon ay nagpaliwanag na ang kakayanang makapasok sa edukasyon o accessible education ay susi sa pagwakas ng kahirapan at pagtiyak ng mas patas na pag-unlad ng mga susunod na henerasyon. Binigyang diin ni Cayetanong nagsusumikap ang gobyernong palakasin ang suporta sa mga programa sa higher education sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at pagtataas ng pondo para sa mga state universities and colleges. Binigyang diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga pribadong institusyon sa pagpapanatiling abot-kaya ang edukasyon para sa mga pamilyang Pilipino. Nananawagan si Cayetanong magtulungan ang pribadong sektor at ang gobyerno upang pagaanin ang pasanin ng mga estudyante lalo na sa panahon ngayon. Samantala, isinusulong din ng Lady Senator ang imbestigasyon sa batayan ng mataas na presyo ng kuryente. Sa lalong madaling panahon anya ay kailangang malaman bakit sumirit pataas ang electric bills ng mamamayan lalo ngayong panahon ng matinding tag-init at pagtaas ng presyo ng mga bilihin bunsod ng mas mataas na presyo ng krudo dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Binigyang diin ni Cayetanong lahat ng mamamayan, may kayaman o yaong mga nasa laylayan ng lipunan ay apektado ng naturang electricity bill hike. Hindi naman porke anyay nasa batas ang batayan ng kung paano kinakalkula ang dapat isingil sa kuryente, dapat ay manaig pa rin ang interes ng publiko sa naturang usapin. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inihayag ng Commission on Elections na i-upload online ang lahat ng Certificates of Candidacy o COC ng mga aspirante para sa Regional Parliamentary District Representatives sa darating na Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, maaaring tingnan ng publiko ang mga COC sa opisyal na website ng COMELEC upang masigurong transparent ang proseso at malaman agad kung sino-sino ang mga kandidato. Layunin ito na mabigyan ng mga botante ng pagkakataong suriin ang kwalipikasyon ng mga tumatakbo at agad makapagsampa ng reklamo kung may problema sa mga dokumento. Natapos na rin ang 3 araw na filing period kung saan umabot na sa 41 ang nagsumite ng COC mula sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Region. Inaprobahan din ng COMELEC ang 16 political parties at 23 sectoral organizations na lalahok sa halalan sa Setyembre.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, pinalalakas ng Department of Health ang primary care system sa buong bansa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga doktor sa mga lugar na kulang sa serbisyong medikal. Layo nitong mapalapit ang basic health services sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib at mahihirap na lugar kung saan kulang ang mga doktor at pasilidad. Kasabay nito, pinalalawak din ang mga programang naglalagay ng mga doktor sa mga probinsya para matugunan ang kakulangan sa medical workers. Ayon sa DOH, mahalaga ang pagpapalakas ng primary care dahil dito nagsisimula ang agarang pagtukoy at paggamot ng sakit. Sa ganitong paraan, anila, mas mapapababa ang gastos sa gamutan at mas mapapabuti ang kalusugan ng publiko sa buong bansa.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong proposal ng Estados Unidos para sa posibleng pagwawakas ng digmaan sa gitnang silangan. Kasabay nito, lumalakas ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz o ang isang mahalagang daluyan ng mga barkong pangkalakalan sa mundo. Ayon sa ulat, mas mahigpit na ang clearance system ng Iran kaya marami umanong barko ang naantala sa pagdaan. Tinatayang libo-libong barko ang naapektuhan dahil dito. Samantala, umaasa ang Estados Unidos na magkakaroon ng kasunduan sa kapayapaan, ngunit nagbabala rin ng posibleng mas matinding aksyong militar kung hindi tatanggapin ng Iran ang alok.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Sinisisi naman ng Doctors Without Borders o MSF ang Israel dahil sa paghihigpit sa pagkain at tulong na pumapasok sa Gaza na nagdudulot ng matinding kakulangan sa nutrisyon. Ayon sa kanilang pag-aaral sa mga ospital, dumami ang mga buntis na kulang sa nutrisyon kaya tumaas ang kaso ng maagang panganganak at mga sanggol na kulang sa timbang. Mas marami rin umanong sanggol ang namamatay kung ang ina ay malnourished kumpara sa mga ina na maayos ang nutrisyon. Nanawagan ang MSF na buksan agad ang pagpasok ng pagkain at tulong medikal sa Gaza.
4: Bagong diwa.
3: Mula po ito sa Galacia sa East, talatang 9, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo'y mag-aani kung hindi tayo susuko.
4: Bagong araw, bagong balita.
3: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 8 sa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
3: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
4: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:59 ng umaga.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas.
1: Magandang umaga po, bayan.
0: Good morning, buenos dias sa inyong lahat. Sa inabot ng signal ng FBC Bicol, marhay na pagkaaga tabi.
1: At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at napaganda ng umaga po natin ngayon. Ang pagsikat ng haring araw
0: Ay maganda. Buti naman natin. Sa bagay, ganoon talaga. Minsan umuulan, minsan hindi.
1: May kahapon nga, malakas ang ulan kahapon.
0: Pero meron tayong inaantabayanan na bagyong Kaloy.
1: Si Kaloy.
0: Hindi ka welcome.
1: At yan po ay binabantayan. Ang problema lang po natin, patuloy na binabantayan, pero nakakapasok
0: pa rin. Nakakapasok naman. Good morning. Ngunyan po ay aldawan yung Biyernes. Siyempre, Mayo si Karone. Pagyaon si Pading. Biyernesan.
1: Ayan, Friday yan. At pag Friday, maganda ang tama ng spotlight sa akin.
0: Ayan.
1: Sa part ko.
0: Bakit kay Karone naman hindi?
1: Nagre-reklamo si partner?
0: Para daw siyang ano eh. Para daw siyang si Brownie.
1: Pero ngayon, ganda. Maganda yung ano eh.
0: Magandang sikat ng
1: spotlight.
0: Magandang katimpla ni Moon.
1: Yan.
0: Kumusta ho kayo? Oras na naman para bumangon.
1: At oras na para po tayo. Unahin natin ang Panginoon, siyempre. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos.
0: Diyan pa to.
1: Sa ating pagising.
0: Sige. Dahil ni-request mo na. Okay, punta muna tayo sa salita ng Diyos.
1: Ay, salita ng Diyos kagad tayo. Alam mo, kumustahan muna.
0: Eh, sabi mo, unahin ang panalangin. Ay,
1: mamaya.
0: Pagkagising.
1: Pagkagising eh, unahin.
0: Ba? Okay, sige. Mamaya
1: sa umaga
0: tayo.
1: Ay unahin ang panalangin.
0: Ayun.
1: Pagkagising ay magpasalamat sa Diyos.
0: Siyempre, oras na naman para arapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: Ayun, at siyempre, oras na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat sa kabila ng kaguluhan ng mundo.
0: Oo, matindi.
1: Mm-hmm.
0: Sa kabila ng krisis na ating inaharap. Grabe
1: yan,
0: talaga, no?
1: Grabe ang
0: ramdam mo. Ramdam mo ang, alam mo, padi, ewan ko sa inyo kung nagtaas ang presyo ng kuryente.
1: Kuryente.
0: Oo, pero sa mga grabe.
1: Yung tinas. Aking bill ngayon ay same pa rin.
0: Ay, matindi ka.
1: Medyo bumaba nga ng konti.
0: Ba, matindi. Pero dito sa Legazpi at sa amin sa Santo Domingo talaga namang
1: kasi
0: matindi
1: nakaraan,
0: ang tinas.
1: Kasi noong nakaraan pa di, 1.8 yung binayaran ko. Eh ngayon 1.3.
0: Ay, matindi.
1: Bumaba. Baka ma... Hindi, ganito yan pa di. Baka maliwanag ang mata... nung ano
0: nagbasa
1: ng kontador.
0: Aba.
1: Tingnan mo rin pa di ha, kasi merong case kami na ganito. Yung 5. Yung 5. Ang tingin lalo na nasa poste ang kontador, nagiging 6 sa kanila.
0: Ayun lang.
1: Kaya titingnan mo yung previous reading nila at yung ngayon. Yung ngayon reading nila. Kung the same siya.
0: O
1: kasi minsan, makikita mo kahit ngayon, halimbawa ngayon mo tiningnan, 5 ang nakalagay. Halimbawa, 1561, mga ganun. Ang kanya nakalagay, 1661. So yung 5, napapalitan na 6, kaya tumataas.
0: Oo, kaya lang, hindi mo naman napapalitan na yan eh.
1: Yung computation, napapalitan pa din.
0: Ganun ba? Pag susulat ka eh.
1: Ano mo sa aliko, ireklamo mo, tatawagan ka, tapos ibabalik mo sa kanila yung bill. Tapos padadalhan ka ng lineman.
0: Pero talagang ngayon, tumaas daw talaga ngayon eh.
1: Pero yun nga, tumaas
0: kaya
1: ngayon.
0: Kaya nga dami nagreklamo eh.
1: Gawa nung ano, sa NGCP yata.
0: Kaya yun nga, diniscuss namin kahapon eh. Bakit naman pati yung pag-deliver ng kuryente tayo nagbabayad?
1: Ayun nga eh. Pero nabanggit siya nung nakaraan na magtataas. Pero hindi naman, imagine mo, narinig ko eh, 10,000 yung dati, naging
0: 21,000.
1: Mahirap naman yung ganun.
0: Sobra naman ang ganun pagtaas.
1: Alas 50%. Hindi naman ganun yung pagtaas.
0: Grabe naman yun eh. Anyway, ini po ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang supremo ng KKK,
1: Don Ramon
0: Diaz. Kaya po ang inyong mga kasama. Ayaw niyang pasabi ko ano yun. Kaya po ang inyong mga kalmusalan at kalakakan ngunyan ng pagkaaga ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jelil.
1: At ito naman po ang inyong kasama tuwing araw po lamang ng Friday. El Ruel.
0: May L na rin ah.
1: May L na.
0: Ro-El.
1: Yan.
0: O kaya El Ro.
1: Abang unang naglagay ng L eh.
0: Oo nga eh. Ro-El. Yan.
1: Eh, kisa naman yung kahapon. Pangit. El filibusterismo.
0: El filibusterismo pala yan eh. Si
1: no limit ang hari ang kapartner nun eh.
0: Natira tayo na. Wala pang lumalabas. Anyway, punta muna tayo mga tugang sa salita ng Diyos. Ayon sa John 15:7, Juan 15:17. Kung meron ako yung mga Biblia
1: John
0: sa inyo.
1: John 15:7.
0: Ito po ang pagkasabi. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given.
1: Sa Tagalog po na pagkakasalin, mga kapatid, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo.
0: Ayan, ayan. Medyo controversial ang verse na ito ano, bago tayo manalangin, bago natin ito claim. Kasi ang madalas pinupuntahan lang dito pa di, ang second paragraph, second sentence, our statement, ang sabi dito, ask whatever you wish, and it shall be given. Tapos magpipray na, sinabi mo, Lord, na ask whatever you wish. Okay naman yun. Pero puntuhan din natin ang unang pananalita.
1: Ayan.
0: Yun ang pinakamahalaga doon, no? Kasi yung pangalawang pananalita ay resultado sa lang yon ng unang. Mas importante yung una, no? Na ang sabi doon, if you remain in me,
1: ayan,
0: and my words remain in you.
1: Ayan.
0: O, meron mo ng intimacy.
1: Kung mananatili kayo sa akin, sabi ng Panginoon.
0: Alam mo kasi, mga kapatid, kung manatili ka sa Diyos, kung, ibig sabihin, intimate kayo ng Panginoon, naturalmente malalaman mo ang kalooban niya. At yung kalooban niya lamang, yun ang hingin mo, hindi yung ang whatever ayon sa definition mo. Oo, ang whatever dito ay naaayon sa kalooban ng Diyos dahil you are remaining in Christ. So inayos lamang ho natin mga kapatid, baka nagpupunto tayo doon sa pangalawa. Wala naman ang problema doon kasi wala naman talaga imposible sa Panginoon.
1: Pero tingnan mo pa rin ang iyong estado, ha? Iyong paninindigan at kalagayan sa ating Panginoon.
0: Ikaw ba'y malapit?
1: Ikaw ba'y malapit sa ating Panginoon?
0: Ikaw ba'y nasa kawan?
1: Oo. At dyan ay sinabing hingin mo ang lahat at aking ibibigay sa inyo. Pero doon sa 16 yan, sa John 16, sa talatang 26, kung hindi ako nagkakamali, ay nagsabi doon na hingin nyo ang lahat sa aking pangalan.
0: Yun.
1: No? Kasi doon sa una ay hindi nabanggit nyo sa aking pangalan. Pero doon sa sinabing sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin, pag sinabing sa aking pangalan, yung iyong stand, yung iyong tayo, sa Diyos, ay matibay.
0: Dapat.
1: Yeah.
0: Pag sinabi yung my name, ang relasyon, ganun kayo eh. Kasi halimbawa, hindi mo naman, halimbawa, ito ay aking lalapit ako sa pangalan ni Gob. Eh, sasabihin naman ni Gob eh,
1: sino ba yan?
0: Hindi ko naman yan kilala. Hindi ka pwede gagamit basa-basa ng pangalan kapag ka hindi kayo kilala.
1: Gob, may picture tayong dalawa eh.
0: Dami ko na picture. Di-deny ka, huyo ka.
1: Pero kung kayo ay close,
0: abay,
1: mabanggit lamang yung pangalan mo.
0: Sasabihin ni Gob, okay yan.
1: Approve yan.
0: Approve yan.
1: Yung nire-request niyan. Approve. Kilala ko yan, kilala ko yan.
0: Yun ang in my name.
1: Yun ang maganda.
0: Ngayon ay mananalangin muna tayo. At sasamahan tayo ni Bishop Daddy Roo sa panalangin.
1: Dahil ako naman ay tuwing Friday lang, aakuin ko.
0: Tama.
1: Ang panalangin ngayon.
0: Kaya okay. lang, oh, ayan, mananalangin na kami mo.
1: Tayo po
0: tirahin muna ng background ng panalangin.
1: Mananalangin, samahan niyo po ako sa panalangin. Let's pray. Father God in heaven, we thank you Lord sa oras pong ito. Muli ay napakaganda ng umaga na binigay mo sa amin. Ama, patuloy ang gabay mo Lord ay sumaamin o Diyos, hindi lang sa buong maghapon, kundi sa bawat gagawin po namin. Panginoon, ang mga talatang binasa namin sa Biblia ay nagpapaalala sa amin ang aming kalagayan sa iyo. Kaya Lord, patuloy na maraming salamat sapagkat andyan ka para sa amin. At kung kami man, Panginoon, ay napapalayo, patuloy mo kaming pinapaalalahanan mula sa iyong mga salita. O Diyos, purihin ka sa buong maghapon, higit sa aming pong mga tagapakinig at tagapanood sa oras na ito at sa mga iyong mga anak, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, patuloy, Panginoon, na ipadama mo ang iyong pong presensya at ang iyong pong kapangyarihan. Ganon din o Diyos, sa mga taong malayo sa iyo, gumamit ka ng mga tao mo, Panginoon, ng mga lingkod mo na sila rin ay makakilala at higit na mabigyan ng mabiyayang biyaya ng kaligtasan na mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Diyos, at muli, Panginoon, kami na nalangin na ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa bawat isa po sa amin at higit sa aming pong bayan at bansang Pilipinas. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Yan, dagos-dagos ang itang mga tugang. Naway, gabayan tayo ng Panginoong Diyos sa buong maghapon. Ayan, gusto nating batiin ang mga nasa radyo niya na inabot po na ating signal sa buong Bicolandia. Una na ang mga Albayanos sa Premier Distrito, Segundo at Asin Tercer Distrito kang Albay. Diyos Maray na pagkaagatabi sa Indogabong.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakatune in po sa atin sa radyo. At so, doon sa mga nasa Facebook Live, magandang umaga po sa
0: inyo. Gising-gising na kayo at samahan nyo kami. Kaya nga alas 7 na ang oras na Pilipinas, Bicolandia. Wala nang rason para sabihin natin natutulog pa kami.
1: Oho, kaya ako ay inaantok na ngayon.
0: Dahil kangina ka pa dito.
1: Ang aga kong magising.
0: Akala mo alas 6 pa tayo.
1: Oo nga eh, na ano ko eh. Pero alam ko ang 7 nung nakaraan eh, nakikinig nga ako eh.
0: Oh, nakalimutan
1: pero
0: yung bang,
1: check your Friday pa lang ngayon.
0: Yung body clock.
1: Oo, yung body clock. Alas 4 pa lang, gising na. At hindi ka na nakatulog. Pero kinakailangan na pumunta ka. At syempre, magtrabaho at sa Panginoon. At ito'y ating pong privilege and opportunity no, na tayo po ay magamit on air. No, at makasama tuwing araw po ng Friday ng ating pong Pading Bishop Rico. Ayan. Ayun, sa ating pong 700 ng ating live viewers.
0: Maraming salamat.
1: At nangunguna dito ay pwede si Norbin.
0: Oo, Tracy Nabor.
1: Ayan, Tracy Nabor. Ayan ang aking pong kasama lagi.
0: Oo, yan ang sa imong
1: kabadi-badi.
0: Yan ang sa imong kabadi sidekick.
1: Ayan, no.
0: Oh, shout out mo daw sa ano sa mga taga Mulan Bukad na nagwawalis habang nakikinig. Shout out din po kay Manay Marley at kay My Loves. Wow.
1: Niyan, no, kay Jelly at kay Nanay. Oh, asawa ni Norbin.
2: Good morning.
1: Good morning po sa inyo.
0: Sister Weng San Miguel Ocenario, ramdam ang krisis. Salamat na lamang dahil sa gitna ng krisis may Kristo Jesus na nagpo-provide at nagko-comfort sa iba't ibang uri ng mga pagsubok at kapighatian. Blessed day po, Pastor Rico and Pastor Ruel ito. Pagpapala. Salamat.
1: Salamat po. Mukhang wala pa dito sa akin ng karamihan na. Grace Cayetano, Ate Grace, good morning po Bishop Rico and Bishop Ruel, more blessings.
0: Maraming salamat. Your will be done, sabi ni Sis Weng. If you remain in me and my words remain in you, in Jesus' most powerful name, Amen.
1: Amen. Ano pa dyan?
0: I-announce muna natin, Padi, ang sa tuyang question ko niyan. Tapos si Padi magtataoning dakulao na premyo sa matibay ang simbag. Sa tuyang damdaming bayan.
1: Sino magpapapremyo?
0: Ika.
1: Ah, ako.
0: Siyempre. Ito po yung ating kahaputan. Ngunyan, dua ang satuyang damdaming bayan. Pero ihapot lang, saro lang ang hapot. Ano? Pwede sa dua. No? Mm. Unang-una na, merong panukala na isinusulong ang Senado na magbibigay ng one-time 5,000 cash assistance sa bagong graduate.
1: Graduate
0: sa mga tertiary, sa mga college. Mm. Sa college lang, ha?
1: Sa college.
0: Mm-hmm. Magbago, 5,000. Wow. Pag nag-graduate ka, automatic magbibigay. Ito ay panukala pa lang naman. Ano? Bill. Mm-hmm. Ang tanong, kayo ba ay pabor?

0: At ang pangalawang katanungan natin, pwede kayo magpili doon eh, kasi didiscuss namin yung dalawang yun. Yeah. Eh. Ang pangalawa naman, merong sinabi, may kautosantabi, ang Energy Regulatory Commission na bawal magputol ng kurente simula Mayo hanggang Hulyo.
1: Yan ang mabuting balita yan na pwede ha.
0: Walang putulan.
1: Walang putulan.
0: Mm-hmm.
1: Habang nadadagdagan ang inyong bill.
0: Yan nga lang. Pero bawal magputol simula Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Oh. Eh bawal daw ang putol, sabi ng Energy Regulatory Commission.
1: Oh, maganda yun ha?
0: Oo. Oh,
1: maganda yun.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo kung bakit maganda?
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat kahit, alam niyo naman, kahit kayo ma-late, siyempre magbabayad naman kayo eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang napakaganda nun ay pag kayo na-late ng medyo mga isang o mga dalawang bill ninyo, hindi kayo puputulan.
0: Hindi kayo puputulan.
1: Kasi mahirap yung maputulan kasi ang, yung reconnection.
0: Reconnection mahal eh.
1: Oo,
0: tsaka mahirap silang hanapin sa reconnection. Madali silang hanapin pag puputulan. Pag reconnection, ang hirap nilang hanapin. Ah. So yun po ang tanong dyan. Ano ba ang dating nito sa inyo?
1: Yan.
0: Ah, kayo ba ay pabor dito?
1: Yan. Ano bang masasabi nyo dyan? Pabor ba kayo?
0: O hindi.
1: O hindi.
0: Bakit? Oy, panawagan natin ano si Pading Erwin Bungol na nanalo kahapon. Day ka nagbibigay ng iyong number. So nandito pa ang iyong napanalunan kahapon na 50 pesos sa success.
1: Imagine mo yan. Oo.
0: Parang iniis na ni Pading Erwin na napanalunan niyang 50 pesos.
1: Kung yun naman ay nasa yan, kung yan ay idodonate mo
0: Sa
1: kawang gawa,
0: idonate mo. Idonate mo. Ayan.
1: Usapan.
0: Oo.
1: Ang malaga, ikaw ay nanalo kahapon.
0: Talo ka kahapon eh.
1: Sabi ko, akong pagganahin.
0: Hindi ka pinili. Karun eh. Siya ang judge kahapon eh.
1: Oo.
0: Oh, ngayon, ikaw ang judge.
1: Sabi, apat ang mananalo.
0: Mm-hmm. Sa apat na
1: yun, naghihintay ako.
0: Lima, pang lima ka. Ikaw ang kapurit. sabi ni Karun, dapat nga ito pa ang magbigay eh. Okay, Michael Quintana, natanggap mo na ba ang load mo kahapon? Magparamdam para malaman natin.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po ang katanungin natin mamaya.
1: Ayan.
0: Okay. Noemi Alvarado, good morning po Bishop Rico at Bishop Ruel Moore, blessing. Salamat Noemi Alvarado.
1: Ayan. Oh, at thank you Lord and Savior in Jesus name. Patuloy ka mag-ari o Diyos sa amin sa bansang Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Okay, nanalangin din si Ate Weng. At lahat tayo po ayan ang panalangin na patuloy ang Diyos ay maghari sa ating bansang Pilipinas sapagkat yun nga, magulo na yung ating bansa eh. Pero sa kabila nun, alam naman natin na darating ang panahon na ganyan ang mangyayari sa mundo. Mm-mm. Pero ganun pa man, ang ating pong ikinagagalak naman ay may mga mabubuting bagay na dumarating pa rin sa ating pong buhay.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po mawawala naman.
0: Ayo. Oy, sa may mga birthdays ko niyan daw, ako po ay nagkonsulta sa ating secretary. Walang nakasaad dito na may mga birthdays ko niyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero tiyak meron. Ha? Pakialala na lang po ninyo at paki-shoutout sa amin para naman mabati ho natin dito sa ating palatuntunan. Ang mga may birthdays mo niyan. Sabi ni Sis Wing, correct ka po, Pastor Ru.
1: Amen. Alam mo, itong si Ate Wing, talaga itong ano, parang nasa tabing-tabi niya lagi yung kanyang pinakikinggan. Oo,
0: dapat.
1: Oo.
0: Hinahanap natin siya sa listahan ng mga listeners natin.
1: Oo.
0: Okay, dakos-dakos na kita mga tugang. Maduwan na muna kita sa satuyang damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
0: Yun, nabigyan na pasadahan na namin kayo kanina sa ating damdaming bayan. Pero ating pong itong didiskuteron ko niyan, magurulayan tayo itong dalawang tema sa damdaming bayan. Pero paalala lamang po sa mga nakikinig natin sa atin, gusto nyo pong manalo ng, pasensya na kayo, yun muna ang samuyang premium niyan. Medyo mababa lang. Pero katuwaan lang naman ito.
1: Yan, at least makakakalahating litro ka ng gasolina dyan.
0: 50 pesos lang naman po ang samoyang pinapanoo. Ngunyan dahil dalawa, sanggatos, pero sanggatos. Dua ang mananalo. Yeah. Nungunyan na aga. So,
1: Tig 50.
0: Tig

0: 50 sin na. Oh. Sa mga maramaray ang kasimbagan, basta magsimbag ka, gana ka.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ito ang ating unang ididiskutiron na pa din. Yung panukala ng Senate.
1: Mm-mm.
0: Merong bill na isinusulong si Senador J.B. Ejercito.
1: Ejercito.
0: Ito ay una nang nailathala at inilive ano, sa programa sa Seram Radio. Na merong ano, merong isinusulong si Senador J.B. Ejercito na isang panukala na magbibigay magbibigay ng one-time
1: 5,000
0: cash assistance sa mga bagong graduate.
1: Ngayon.
0: Oh, regardless of the school and your course. Basta mag-graduate ka, may 5,000 ka kaagad. Oh, yan ang panukala.
1: Buong Pilipinas yan.
0: Buong Pilipinas yan.
1: Matindi ha.
0: Oo.
1: Matindi yan ha.
0: Matindi yan, sabi ni JB. Ano, sa ilalim ng Senate Bill Number 1961 or Fresh Graduates 5,000 One-Time Cash Grant Act of 2026. Layunin itong matulungan ang mga fresh graduate sa kanilang gastusin sa paghahanap ng trabaho gaya ng pamasahe, pagkuha ng mga dokumento at iba pang mga requirements sa pag-a-apply.
1: Ayun, alam mo pa din. Alam mo, napakaganda ng panukalang yan.
0: Oo.
1: Dapat tuloy-tuloy yan taon-taon yung mga graduates. Kasi alam mo kung bakit, ma-inspired sila eh. Ma-inspired sila na magtatapos sila. No, hindi lang ma-inspired sila dahil may 5,000 sila. Kundi yung 5,000 na yun, ang inspiration doon, ay siyempre katatapos mo lang. At tama si Senador na ito'y magagamit. Ay alam mo naman itong bansa natin, tapos ka na, gagastos ka pa para mag-apply. At siyempre, normal naman 'yon. Oh, yung paglakad mo, no, pag-a-apply. So merong ganung halaga na matatanggap yung batang
0: gumagawa.
1: Maganda.
0: Oo, maganda nga ito kasi sa totoo lang kung saan-saan lang naman napupunta ang mga pera ng gobyerno nawawala lang naman, hindi natin alam kung saan napupunta.
1: Sa malita nilalagay. Mas maganda dito.
0: Dito na ilagay.
1: Ilagay.
0: Para sabi nga ni Kayan, sa pagsisimula, meron na silang
1: magagamit.
0: At
1: ang unang matutuwa dyan, magulang eh.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman ang aagapay sa isang estudyanteng bago pa lamang graduate, yung magulang pa rin.
0: Correct.
1: Ang aagapay diyan, ma, pa.
0: Oo, mag-a-apply na ho ako.
1: Mag-a-apply sa ganun, ay kailangan kong kumuha ng ganitong dokumento. Anak,
0: wala pang pera, anak.
1: Dahil mayroong panukalang ganyan, ay magiging masaya ang mga magulang. Laking tulong yan, ha? Pati ko ako ang tatanungin. Ay talagang ako sang-ayon, hindi lamang sa taong ito. Sana yan ay papatuloy, total.
0: Kung maging batas naman ito pa di,
1: tuloy-tuloy naman.
0: At sana ang ating pakiusap, kung maging batas naman ito, huwag nang pahirapan ng pag-distribute.
1: Ayun.
0: Baka naman, pilahan na naman yan. Naabuti naman tayo ng siyam-siyam sa ako'y pagpipila dyan.
1: Ako'y nagtataka dyan sa mga pila-pila yan pa din. Total na, sa damdaming bayan naman tayo. Bakit mo papipilahin? Bakit hindi mo bigyan ng oras ng pagpunta?
0: Ayun.
1: Halimbawa, first 100.
0: Oh.
1: 7 to 8 ng umaga. Doon ka lang pupunta.
0: Yun.
1: Yung 101 to 200, alas 9 ka pumunta. Hindi napunta lahat doon.
0: Oh, ibig sabihin pa di mga ano yan, bibigyan mo sila ng ticket o number.
1: Oh, number.
0: Yun.
1: At yung oras na naandun ka.
0: Mm-hmm.
1: Ay, hindi ba dito sa DFA pa di? Pag ikaw ay nagpunta diyan sa DFA, di ba may ano yan, merong
0: May number, may oras. Di ka pwede basta-basta. Hindi ka pwedeng basa-basa pumunta dyan.
1: Huwag kang pumunta doon kung hindi oras mo. Tinan mo, di walang mahabang pila.
0: Oh, yun, magandang panukalang batas yan. Yan
1: ang ipanukala natin.
0: Panukala natin.
1: May namamatay sa pila.
0: Meron.
1: May nahihimatay, may nagkukulaps.
0: May nagkukulaps.
1: Bakit nga ba naman magkukulaps? Madaling araw pa lamang, pumipila na para mauna.
0: Wala pang almusal.
1: Walang almusal.
0: Oo.
1: Kung lalagyan ba naman ang pila ng oras
0: kulang
1: na doon ka lang
0: sa
1: pupunta.
0: Yan, kulang lang yan pa di sa organisasyon.
1: Bakit nga ba ganun?
0: Pero sana
1: ang mahalaga ngayon pa di, ang pipilahan nila yung 5,000.
0: Blessing. Sana nga, sa gitna ng kaguluhan na itong unyan, sa gitna ng maraming kinakabalahan ng Congress at ng Senate,
1: Ha? Eh, mayroong ganyan.
0: Grabe
1: nakapahinga. Ang, nakapahinga yung isip natin eh.
0: Eh, grabe ang kabisihan nila ngayon sa pagpagano sa impeachment.
1: Oh, eh, sana ay, naman, nakatutok lahat eh.
0: Sana naman maisingit nyo itong magandang batas.
1: Alam mo,
0: na ito.
1: Nakakalungkot pa din.
0: Mm.
1: Napakaraming panukala. Napakaraming dapat unahin na pag-usapan sa Senado at Kongreso. Bakit puro impeachment? Hayaan na natin yung impeachment kung i-impeach. Kung, pero wag doon itutok lahat. Alam mo, nangyayari pa di. Eh, masyado nilang sensationalize yun. Sinesensationalize. Politika talaga eh.
0: Politika talaga.
1: Ngayon kung halimbawa pa di ang Kongreso ay may ganon for impeachment, eh, pakita lang na mayroon silang ganon. Hindi yung doon lang nakatutok lahat ng balita.
0: Yun na nga eh.
1: Kaya nga natutuwa tayo dito sa panukalang ito.
0: Masaya itong panukalang ito. At sinasabi natin dito kay Senador JVR, ito, ituloy mo yan,
1: ituloy
0: Senador.
1: Mo yan.
0: Ayan ay makatao at makabayang bill.
1: No?
0: Lalong-lalo na at malaking tulong ito sa ating mga graduates.
1: At kung yan ay matuloy, Senador ha, isa kami sa buboto.
0: Ayun. At sana naman iyan may ma-approve bago mag-graduation. Kasi pa di ang graduation June.
1: Iyan.
0: Oho. Eh sana naman bago mag-June ay ma-priority bill ito.
1: Iyan.
0: Ha, at maging batas nga.
1: Oo, at sana ako ay maka-graduate din ngayong taong ito. Para ako ay
0: kasama ka doon. Oo. Ay, kasama ka doon kasi kasama graduating ka ngayong taon eh.
1: Graduating ako ngayong taon.
0: Oo, graduating ka ngayong taon.
1: At pag ako'y nakasama doon pa di.
0: Oo.
1: Oo.
0: Buboyog tayo.
1: Ay, di ba sabi mo ayaw mo
0: ayaw,
1: na ron?
0: Ayaw na namin ni Carol.
1: At saka sa bubuyog, alam mo, nabalita mo yung nangyari sa akin noong nakaraan.
0: Oo nga, napansin ko eh.
1: Nga, andun ako. Di ba, inaanyayahan ko kayo.
0: Mm-hmm.
1: Dahil napaaga naman ako, sabi ko, punta muna tayo sa bubuyog. Nung pumunta ako doon, muntik na ako mapaaway pa din.
0: Bakit?
1: Imagine mo, mag-take out ako. Ayaw akong payagan.
0: Bakit daw?
1: Ay, hindi daw pwede mag-take out. Ang gwapo.
0: Ay, patay tayo dyan.
1: Oo. Eh, kinakailangan dine-in.
0: Oo,
1: para nakikita ka doon. Kaya huwag kang mag-ano doon, ha? Huwag kang
0: kaya
1: maglalagi
0: pala
1: sa loob, mag-take out.
0: Kaya
1: sabi
0: pala
1: ko, meron akong bibigyan kasi. Na, hindi po pwede.
0: Dapat ang
1: dito
0: gwapo.
1: Dito kayo kumain.
0: Ang gwapo, sa loob lang, para loob nakikita lang kayo namin. Pambira, ibang klase, ha? Eh, huwag na tayo dyan.
1: Kaya ako kaya ako'y kinabahan sa inyong dalawa.
0: Oo.
1: Ay baka kayo mapagawi doon, hindi kayo mapalabas kaagad.
0: Baka makulong kami doon.
1: Eh, kadugtong yan nung iyong nabalita nun pa di.
0: Oo.
1: Na munti ka ng makulong.
0: Mm-mm.
1: Dahil naglalakad ka ng gabi.
0: Ayun!
1: Oo, yun.
0: Yun yun eh.
1: Kadugtong yan nun.
0: Naglalakad
1: ka ng gabi at ikaw ay
0: nahuli. Nasita ako eh. May bagong ordinance sa daw.
1: Yan.
0: At masasampulan ako.
1: Oo, masasampulan ka. Oh. Ay, kitang-kitang ebidensya.
0: Oo, kaya hindi na ako pumalag.
1: Oo.
0: Hindi ang
1: ordinance
0: na ako. Ang ordinance ay pag alas 10 ng gabi,
1: huwag
0: na lalabas ang mga gwapo.
1: Iyon.
0: Eh, alas 10:01 na ako nandun.
1: Ayan.
0: Okay. Eh, nahuli ako.
1: Eh, nakikipagtalo ka pa.
0: Nakipagtalo pa ako.
1: Ayan,
0: eh.
1: Sabi nung checkpoint sa'yo, naghuli sa'yo.
0: Oo.
1: Sabi niya, wala po kami magagawa, kitang-kita ebidensya.
0: Oo. Eh, nung tinignan ko nga, ay wala na akong imik. Sabi ko, silence means yes.
1: Yan.
0: Kaya sabi ko, ibinigay ko na lang ang aking mga kamay.
1: Yan.
0: Kusasan niyo po ako.
1: Kusang loob.
0: Kusang loob po ako nagpapa-aristo.
1: Yan. Sapagkat wala po ako magagawa, kitang-kitang ebidensya.
0: Yun.
1: Kaya ngayon, huwag kang pupunta doon sa bubuyog. Ha?
0: Ay, delikado tayo doon.
1: Walang take out doon ang mga gwapo.
0: Ayun.
1: Laging dine in. Para nakikita nila.
0: Ha? Doon, basang ayon ba kayo doon? Ha? Yun po ang pangatlong tanong namin sa damdaming bayan. Yeah. Sa ngayon ba kayo doon? Pwede may nagsimbag na.
1: Ayan.
0: Ay, pwede ng Erwensi sa imo tabing numero, cellphone number. Ano? Yaong pa sa imong 50 pesos. Good morning po, El Solamente and Ninong Daddy Rogal. Bless us all. Sabi ni pwede ng Erwensi. Ito ang simbag pa din ni Michael. Ika na magbasa pa din.
1: Sabi doon, opo! Opo! Sang-ayon po ako sa panukala para sa mga bagong tapos sa pag-aaral. Maganda po yan. para maramdaman ng mga mag-aaral at pati na rin ng mga magulang tulong mula sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: At maaring nakangiti
0: mm-hmm.
1: ang mga estudyante o students, pati na mga magulang. Maganda pa nga sana kung libre na rin ang pagkuha ng mga requirements
0: mm-hmm.
1: hanggang sa mapagtrabaho yan. Yan din po kasi problema ng mga bagong tapos na mga estudyante. Uy,
0: maganda ang sagot ni
1: maganda,
0: Mike.
1: Maganda. Mukhang desididong manalo.
0: Oh,
1: sa tingin ko, ito yung nag-iipon.
0: Eh, talaga naman si Michael, pag sumagot talaga naman.
1: Mukhang may pinag-iipunan
0: naman. Niya. Mukhang may pinag-iipunan ka, Michael. Ha?
1: Michael, ha? Parang ikakasal ka.
0: Oh, pero salamat, Abby.
1: Uy, maganda yung nabanggit. At sinusugan tayo ni Mamsi. Magpa-appointment online para mabigyan ang schedule ng appearance.
0: Tama.
1: Yan yung sinasabi natin. Eh.
0: Oo, Mamsi, gusto mo ng 50 pesos? Sagot ka na doon sa aming tanong, Mamsi.
1: Ay, hindi. Si Mamsi?
0: Oo.
1: Ay, medyo ano yan.
0: Parang hindi niya kailangan
1: hindi
0: ito.
1: Hindi niya kailangan 50. Imagine mo yan.
0: Oo.
1: Pinagpala. Yan ay pinagpala sa babaeng lahat.
0: Oo, at pinagpala naman ang kanyang anak na si Doc.
1: Ay, talagang blessed na blessed ako dyan sa pamilya okay. niyan. At yung sa mag-asawang yan.
0: Ayun na nga.
1: Papsi, alam mo naman ang kwento ng mag-asawang yan mula nang nag-umpisa sila sa ministry.
0: Oo.
1: Yan ang... Kaya ko'y natutuwa talaga na ang kanyang mga anak ito.
0: Talaga ito namang pinagpala ng Panginoon.
1: Sa babaeng lahat.
0: At pinagpala naman ang iyong anak na si Doc.
1: Na sila Doc. Mamsi, good morning.
0: Sabi ni SM, si Alvis,
1: baka take out. Hindi payagang mag-dine-in.
0: Alvis! bakit naman ganoon? Isa pa talang kami, hindi pinapatake out.
1: Hindi kami pinapalabas. Eh,
0: bakit daw ikaw pwede mag-take out? Nakakaingit ka naman.
1: At saka Alvis, ha, habang naandun kami sa loob, pag may nadaang mga crew, yung mga service crew, yung ano daw naman,
0: pinagtitingin.
1: Laging nakatingin.
0: Ako nga pa di, ako'y nagugulat talaga. Kahit saan ako pumunta.
1: Mm-hmm.
0: Pag sa restaurant pinapapirma ako.
1: Ayun, oo.
0: Oo.
1: Mm-mm.
0: Sa mga butika pinapapirma ako.
1: Talaga?
0: Oo. Pag sa mga pilahan pa din sa mga lahat ng pilahan.
1: Mm-mm. Priority
0: ako. Ginagayad pa ako ng gwardiya.
1: Nako.
0: Diyan sa priority na paradahan sa SM.
1: Mm-mm.
0: Nakaparada ako.
1: Ikaw yung pinapa...
0: Oo, walang bayan.
1: Oo.
0: Ganun katindi.
1: Matindi ang daang arrive mo, ha?
0: Oo.
1: Ako hanggang ano lang eh. Isa pang na-experience ko doon eh.
0: Uh-oh.
1: Sa Bubuyog eh.
0: Uh-oh.
1: Nagbayad ako.
0: Oo.
1: Hindi ako sinuklian pa.
0: Ay, iba
1: klase. Sabi niya, sir, dadalhin ko na lang po sa inyo yung sukli.
0: Aba, matindi. Talaga VIP ka.
1: Sabi ko, sige. At... doon ako sa table na yon. Gusto talagang ano eh. Makita o yung mga gano'n.
0: Alam mo ba kung bakit pa din? Ako'y laging pinapapirma. Dahil doon sa PWD.
1: D-O-O yun.
0: Alam mo ba kung ang meaning nun?
1: Oo, ng PWD. Oo.
0: Parang walang dating.
1: Kaya ikaw una. Kawaan po natin ito. Tabi kayo. Unahin natin to.
0: Parang walang dating.
1: PWD to. Uy, yung nga pala, pwede maiba po. Ako po kami sa kabila ng kagala, kay nalulungkot naman kami. Sa nangyari kay... Sa church po namin ng SOJC sa Malbar, Batangas.
0: Bakit naman?
1: Nasunog.
0: Ha?
1: Oh, nadamay sa sunog ng boarding house sa likod.
0: Pambira. Yung ba kay ano? Kay
1: Reverend, kay pwede mong rumor pa rin yas.
0: Ay, pambira. Oh. Pwede rumor naman eh.
1: Kaya, pwede rumor.
0: Ay, kami naman ay nakikiramay sa pagkasunog ng iyong simbahan dyan.
1: Kitang-kita, pati pinikturan niya eh. Wala, talagang puro itim yung
0: loob. Nabira naman.
1: Alam mo, Reverend at Pastor Romer Pareñas, pag may inalis, may ipapalit ng Diyos
0: yan.
1: Na mas maganda. Mas maganda. Alam mo yan.
0: Yan ang hintayin mo.
1: Mm-mm.
0: Sabi ayan. Ni Norbin Tresinabor, pwede po ako doon kasi guwapo din ako.
1: Talaga lang ha?
0: Ano ang masasabi mo pa eh? Ha?
1: No comment. Oh, kasi ano ko yan, body-body ko yan.
0: Pero ang tanong
1: hindi mo na, napansin, Norbin, nung tayo nasa Tarlac?
0: Oo.
1: Hindi ba ka tayo pinalalabas nung ano?
0: Oo, oh, nga eh. Pero ang reaction mo kanina, kakaiba eh.
1: No.
0: Sabi mo, talaga lang ha? Talaga lang ha?
1: Eto, Opel Brigel, sabi, sang-ayon po ako. Ito yung sagot, ha?
0: Mm-hmm.
1: Sang-ayon po ako diyan sa panukalang yan para may magamit ang mga new graduate na panlakad-lakad sa pagkuha ng mga requirements nila at pag-apply na din sa mga mag-a-apply na para magtrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Ayan ang kay Opel Brigel.
0: Uy, mukhang maganda rin eh.
1: Maganda rin yung kanya. Sang-ayon siya. At ipinaliwanag niya kung bakit siya sang-ayon.
0: Ayun ha. Eh, sabi ni Michael, Pastor Rico, yung kahapon, di ko pa, ay, di pa dumating. Pinadala ko na yun eh. Baka na traffic. O sige, ulitin ko nga.
1: Ayan,
0: pero pinadala ko na yun kahapon.
1: Madudubli ka. Mukhang malaking pangailangan eh.
0: O sige ha.
1: O sige.
0: Kung sakasakaling man manalo ka ngayon, duwa na. Isang gatusis na ang ipapadala sa imo kung sakali. Okay?
1: Ayan. Oh.
0: Maraming salamat, Abby, Sister Opel Brigel, sa iyong kasimbagan.
1: Yeah, maraming salamat.
0: Ipatong tanapadi ang pangalawa nating didiskutirin mo niyan.
1: Doon naman sa yan?
0: Yung sinabi pa din ng Energy Regulatory Commission, ARC. No? Meron tabing, hindi ito panukala, ito ay deklarasyon ng ARC. Ha? Galing mismo
1: Energy ito, Regulatory Commission.
0: Oo, ito ay inihayag nila kahapon, ano? Na iniiutos, ano? Hindi lang ito suggestion, ha. Meron kasing kapangyarihan ang ERC sa mga distributor ng kuryente. Sabi ng iniutos ng Energy Regulatory Commission na wag muna. Oo. Huwag munang putulan ng kuryente ang mga konsumidores na hindi makapagbabayad simula Mayo hanggang Hulyo 2026.
1: So maganda ha.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, tatlong buwan na bill.
0: Oo, hindi walang putulan. Ibig sabihin, huwag kayong mag-expect na may magpuputul mo niyan.
1: Oo.
0: Kasama ba dyan ang aliko? O siyempre. Kasi ang aliko naman ay
1: under
0: ng Energy Regulatory Commission. Layunin ng direktiba na mabigyan ng pansamantalang ginhawa ang mga apektadong konsumidore sa gitna ng patuloy na hamo ng gastos. Ayan ha.
1: Maganda yan ha.
0: Maganda nga.
1: Alam nyo kung bakit maganda. Kasi ang mahirap ngayon reconnection eh. Napaka-hassle yan. At abala. Magre-report ka, hihintayin mo yung magre-reconnect. Na line man, medyo abala.
0: Para ka nagsasambal sa mga yan eh. Sa totoo lang.
1: Nakikiusap,
0: pabalik-balikin ka sa availability pa ng linemen. Ang hirap hanapin ang mga linemen na ito. Sa totoo lang, lahat kayo mag-a-agree. Kung bakit ang mga linemen na ito ng Aleco ay napakahirap hanapin.
1: Hindi naman kaya pati kukunti lang ang linemen.
0: Eh, ba't hindi nila dagdagan? Alam naman nila ang kadami-dami ng konsumidores.
1: At saka isa pa, dapat may sistema din eh. Ano ba sa isang area? Ano bang area mo? Santo Domingo. Sa Santo Domingo, may dalawang lineman na naka-assign. Pag medyo may issue at mayroong problema at kaso ng reconnection, pagpasok nila kaagad doon, nakalagay doon. Pagpasok nila sa opisina nila, ito pala ang mga reconnection. No? Tapos mayroon ng oras na pagpunta mo.
0: Correct.
1: Para nare-reconnect kaagad.
0: Oo, pero punta ko doon pa din sa baka kulang. Bakit ang dami-dami para putol?
1: Yun lang.
0: Bakit pag na para putol pa din, on time?
1: Pero pati yung nagpuputol, isang agency yan.
0: Yun nga, ba't hindi rin gawing isang agency rin? Bakit naman ang daming nagpuputol, pero ang para connect, ang tagal.
1: Ibig mo sabihin pati, kung gano'ng karami ang nagpuputol, siya rin karami ang pwedeng mag-connect. Yun ang maganda eh.
0: Kasi pag nagpapareconnect ka, umabot minsan ng isang linggo.
1: At saka may bayad pa.
0: May bayad pa.
1: Kung hindi ako nagkakamali, 400 to 500 yan.
0: Ang reconnection fee.
1: Ang reconnection fee. Ewan ko kung may pagbabago doon. Parang ganyan
0: ito
1: yan.
0: Ito pa din mga paraputol. Wala man silang pakialam kahit anong pakiusap mo dyan. Tsaka minsan kahit walang tao, putulin yan.
1: O, kasi mayroon na silang listahan eh. O, kaya nung suggestion ni partner kahapon, napakinggan ko eh. Lagyan mo ng sawa. Doon mo ilagay sa kontador.
0: Oo, kaya aso daw eh. Askal na, ano eh. Askal na naglalaway yan.
1: Lagyan daw ng ahas yung kontador. Ewan ko kung maputulan yan.
0: Ibang klase itong si Carol.
1: Maganda yung suggestion niya. Kakaiba.
0: Kakaiba.
1: Pero ano eh. Lagyan mo rin daw ng ano, aso dun sa...
0: Oo, kaya ahas.
1: Ahas. Ewan ko kung maputulan yung kontador mo.
0: pero ito pa dito, yung napakagandang ano ito, ha? Deklarasyon. Salamat, Abby, ano, sa Energy Regulatory Commission.
1: Ayun.
0: Salamat sa inyong inisyatiba na makiramdam sa taong bayan. Ano po? Kasi matindi talaga ang crisis.
1: Nadama nila yung damdamin ng ating pong bayan, ating pong mamamayan, patungkol dyan sa kuryente.
0: Ayun.
1: Oo. At alam nyo naman, lalo na ngayon, tag-init pa rin eh. Oo, kailangan ang kuryente at nagtaas pa. May hirapan. Ngayon, kung halimbawa mayroong ganong mga 3 months na hindi ka puputulan, pero tuloy pa rin tayo. Doon naman sa ating pong consumers, magbayad naman kayo on time.
0: Ayun.
1: O kaya, kung hindi naman kayo at kayo medyo naging anong tawag dyan? Wala pa na pambayad. At least mayroong grace period na hindi naman kayo puputulan. Pero mahirap na hindi naman kayo magbayad. Imagine mo, 3 billion na lalong
0: matindi. Hindi naman kasi ito ibig sabihin na hindi kayo puputulan. Iwag na kayo magbayad muna. Kung may bayad, may pangbayad din
1: bayad
0: lang naman,
1: bayadan nyo na.
0: Kasi ang 3 buwan na yan, mga kapatid, mabigat yan. Pag hindi nyo binayaran yan.
1: Oo. At pag yan ay gano'n, pati halimbawa, hindi nakabayad na pinutulan, ay mas maganda siguro ay ang putol ng aliko, ang pinuputol, mga 1 metrong drop wire.
0: Hindi na ibabalik.
1: Eh, kasi sasabihin eh, 3 buwan ka na namin binigyan ng
0: palugit.
1: Hindi pa rin kayo nagbayad. Abay, ano bang problema? At saka yung mga yung nagtatap. Sabi nyo nga, kayo nung napapakinggan ko, ito tayo pa rin ang nagbabayad ng mga nalalagas at nalalaglag na kuryente.
0: Tayo pa rin
1: transportation, deliver ng kuryente. Alam nyo naman, ang ating pong naging problema din pa dyan sa kuryenteng yan, may sarili na tayong kuryente, dadalhin pa at ipuproseso sa Manila, saka tapos, ibabalik dito.
0: Saka ibibinta sa atin. Galing sa atin, Binenta natin sa labas, binenta sa atin, mahal na.
1: Mahal
0: ang ganda talaga eh. Parang pinag-isipan ng husto yan, padi ano?
1: Pinag-isipan talaga.
0: Parang pinag-isipan ng
1: imbis
0: gusto yan.
1: Imbis na dito yung mura sa atin, galing sa atin. Yung kuryente. Mura sana ng konti sa atin.
0: Bininta mo na. Tapos bilhin din natin. Ang ganda na nakapag-isip talaga
1: yun. Matindi.
0: Talagang mapapasaludo ka eh.
1: Tapos ngayon, pati yung mga nalalaglag na kuryente, tayo pa rin ang magpapayad.
0: At isa pa dyan pa din nakakatriste. Ito talaga hindi matanggap ng damdamin ko. Yung... hindi ako again sa 4-piece. Pero pati ba naman ang sa 4-piece, tayo ang nagbibigay ng bayad?
1: Sa 4-piece?
0: Kasama yan sa binabayaran mo sa kurinti.
1: Meron
0: dyan nakalagay sa kurinti mo. Pati sa 4-piece, bakit nakasabay yan dyan? Anong kinalaman yan sa kurinti?
1: Bakit hindi mo yan binanggit sa akin kagad pa di?
0: Nandiyan yan. Nakalagay yan eh.
1: Talaga?
0: Oo!
1: Matindi ha. Isa nga akong nabasa tungkol dyan. Sabi niya, sweldo na naman. Sweldo na naman. Kakaltasin na naman sa amin ang mga pambigay sa mga taong tamad.
0: Ayan.
1: Imagine mo nakapost yan ha.
0: Ibaga.
1: Kami pa rin ang nagbibigay. Kaming nagtatrabaho sa pagsweldo namin. kinakaltasan kami para ibigay lamang sa mga taong tamad.
2: Oo.
1: Ay, may tama siya doon. Siya ang nagpapakahirap magtrabaho. Ang kaltas naman.
0: Tsaka alam mo, papadi, pag mayroong mga rimalaso, pag may mga krisis, sila ang priority yung bibigyan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung mga nagtatrabaho, hindi sila priority yung bigyan ng priority, ng ano, ng suporta.
1: Oo.
0: Ay, nako.
1: Yun ang hirap na nga. Hindi natin maintindihan. Oh, basta tayo ay dumako na rito. Sino bang nasa atin ang source? Aba.
0: Lifeline. Ayan yun. Iyan pa di. Iyan pa di ang ano.
1: Ano ba yung lifeline?
0: Iyan nga niya ang sa For Peace.
1: Ah, yung
0: lifeline? Hindi lang pinangalanan na For Peace. Pero lifeline ang tawag. Pero ang laman niyan, pang tulong sa For Peace.
1: Sa atin pa?
0: Sa atin yun, galing. Hindi masyadong piniliwanag yan ng gobyerno. Pero yung laman ng lifeline na yan, yun pa di.
1: Yun.
0: Kita mo naman yan. Sino ba naman matutuwa na pati ang pagkain, pati ang kabuhayan ng mga purpi sa atin galing?
1: Oo. At yung mga... Ay, hindi naman tayo against doon sa mga tumatanggap ng purpis. At ang aking nga panalangin dyan, dapat habang natagal ang panahon dito sa Pilipinas, kumukunti ang purpis.
0: Eh, sa akin naman dyan.
1: Ibig sabihin nun pa di, ay nakakaroon ng progreso. Yung buhay ng isang taong nakalista sa purpis, kagraduate na siya doon. Bakit? Masagana na siya eh. Ibig sabihin, dapat pakunti na yung purpis.
0: Pakunti, hindi yung parami ng parami.
1: Ay kung parami, ibig sabihin, palala ang sitwasyon ng kahirapan sa Pilipinas.
0: Tsaka mga kababayan, ayusin tabi yung ano ha, yung kwalifikasyon ng For Peace. Nakulong talagang mga nasa For Peace na pwede man magtrabaho.
1: Oo.
0: Dapat yan ang mga nasa For Peace, itong hindi na makapagtrabaho, itong mga PWD.
1: Correct. Piliin talaga yun. Piliin yun.
0: Oo, yun talaga. Hindi yun nga. Iguanganing motor.
1: Yeah.
0: May sasakyan. May sasakyan. Pero nasa For Peace.
1: Eh, meron nga akong kilalang For Peace. Nasa For Peace eh. Nasa tupad pa.
0: Okay lang.
1: Abay kita. Mga mistisa. Oh, mga ano eh, mga talagang... Talagang sa tingin mo pa lamang,
0: alam mo nga,
1: ay hindi dapat ito ang aprubahan ng ano eh, ng ayuda eh.
0: Tapos pa di, ikaw pa ang magbabayad nun. Wala namang masamang tungulong, pero wag sa pilitan.
1: Oo.
0: At isasabay pa sa bayaran ng kuryente. At saka, ano ba naman yan?
1: At saka alam mo pa di, ang dami talaga na naghihirap tayo. Yung totoong naghihirap, may matanda na inaalagaan, walang kakayahan.
0: Doon sana.
1: Iniiyak ang pang-araw-araw na kabuhayan. Yun sana ang pinipili.
0: Oo, tama.
1: No, mga taga-pili, hindi yung kamag-anak ang pinipili.
0: Easy ka lang pa din, easy ka lang.
1: Ito na naman tayo.
0: Easy ka lang pa din. Sabi ni si Sweng sa Lokenario, San Miguel Lokenario, sinandalan na ang mga na ang umasa kaysa sa maghanap buhay. Iyon. Kita mo. Yes, yung pigsasabi bagang mga walang sukat. Sinda dapat ang magbenepisyo. Tama. Tama eh. Hindi tayo against sa For Peace, pero sana naman ayusin. At sana huwag galing sa atin. May pera naman ang gobyerno.
1: Ngayon ko lang nalaman na itong lifeline pala ito kasama yung binibigay natin sa ano eh.
0: Oh, alam nga ni ano ni si Swing eh. Oh, yung lifeline na
1: lifeline.
0: Yun eh.
1: Lifeline.
0: Oh. Ay, huwag.
1: Imagine mo yan.
0: Namumula ka na, pastoro. Baka ma-HB ka.
1: Sama ng loob eh.
0: Namumula ka na daw.
1: Imagine mo bagay ganun. Hindi naman tayo against dun. Maraming mahirap
0: ayusin
1: talaga.
0: Ayusin lang. At saka huwag sa pilitang ganito pa di.
1: Oo.
0: Na hindi pinapaalam sa taong bayan. Dapat diniscuss ito. Payag ba kayo na kayo ang magbayad sa For Peace? Ganun. Hindi yung...
1: Eh, kaya nga tama yung ulitin ko yung nag-post na aking isang kaibigan na nag-post eh. Sweldo na naman. Oh, sabi niya ganun eh. Oh, swelduhan na naman. Araw na naman ang sweldo. Ayan ang word niya. Araw na naman ang sweldo. At ito naman ang araw na kakaltasin sa amin ang pambigay sa mga taong tamad.
0: Okay, tama naman.
1: Matindi ang hugot nung aking kaibigan na yun.
0: Ikaw ay nagtrabaho para sa pamilya mo tapos kakaltasin.
1: Oo,
0: para doon ayun sa mga ayaw magtrabaho. Anyway, nandiyan na daw guest natin.
1: May guest pala tayo.
0: Pero bago tayo magpunta dyan, mga tugang, i-announce muna natin ang panalo. Okay. Unang panalo natin siyempre ay...
1: Ikaw ang humatol pa di, dahil ako magbibigay.
0: Oo, dalawa naman, tigisa tayo.
1: Ay, tigisa tayo.
0: Eh, ang unang panalo ay siyempre si Ophel Briguel. Mm-hmm. Yan ang unang panalo. Yan. Yes. At ang pangalawang panalo ay itong mahaba-haba din na nag-iipon.
1: Oo, nag-iipon. Mukhang may balak na magpakasal yata nito.
0: Michael Quintana.
1: Michael.
0: Sis Ophel, pakibigay lang tabi kay Daddy Roo ang sa iyong
1: number.
0: Kasi para ako, isahan na lang kay Michael.
1: Ayan.
0: Sa kahapon at ngayon.
1: Oo. Ito ba si, baka naman nagkamali ako, padi. Ito ba si Michael ay binata?
0: May asawa na yan.
1: May asawa na.
0: Mapakasal pa. Sige, hindi ko sakot sa kita mga tugang. Maduman muna kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Mga tugang, sa kasabay sa paghayo ay gusto natin pasalamatan na padi ang mga supporters natin sa mga walang sawa at walang pagod na nakikipagtulungan sa atin sa pamamagitan ng kanilang apat na paraan. Mm-hmm. Unang-una na sa mga pananalangin, salamat sa mga prayer warriors natin na sinasama nyo kami sa inyong mga panalangin, maging mapen personal o corporate prayer. Salamat po.
1: At siyempre sa yung mga nagbibigay financial, no?
0: Mm-hmm.
1: At nagpapaabot, lalo na yung may mga coin bank tayo.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga talagang habang nakikinig dito ay kinausap ng Panginoon,
0: mm-mm,
1: kayo po ay pwedeng makatulong, mm-mm, financially sa kaparaanan na nais po ninyo at maiparating dito po sa ating pong himpilan. At yan po ay kagamit-gamit, mm-hmm, sa ating pong ministeryong pangradyo.
0: Mm-hmm. At siyempre, pwede rin po kayong tumulong sa pamagitan ng pag-imbita sa amin para sa promotion. Mm-hmm. Lalong-lalo na po kay SM, no? Pwede nyo po kaming imbitahin sa inyong mga anniversary, sa inyong mga churches upang may pakilala natin ang ating stasyon. Magkipag-ugnayan lamang ho kayo sa atin dito sa Care 104.3 The Way FM.
1: Okay, at saka yung nais pong mag-volunteer, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa ating pong mga ginagawa, no? Dito po sa ating pong stasyon, at kayo po ay makasama, kayo po ay magpa dala lamang ng inyong interest na kayo po ay nais po ninyo na mag-volunteer, no po, sa anumang kaparaanan. Dito po, habang tayo po ay sama-sama naglilingkod sa ating Panginoon.
0: Ayan, maraming salamat po at tuloy-tuloy na po tayo. 7:56 in the morning. Maduman na kita sa Servisyong Kerian.
3: Servisyong Kerian, Tatak Kerian.
0: Tama-tama mga tugangon niyan sa Servisyong Karyan ay makakaulay tatabi ang pamunuan ang officer in charge ng Mayon Volcano Observatory. At siyempre tatanungin natin sila pa dito kung sa tama-tama ay marami kang tanong at isa ka sa mga tinamaan.
1: Mm-hmm.
0: Tinamaan kayo
1: na
0: aspol. Sa bahay niyo ba tumama? May mga aspol kayo sa bahay?
1: Sa Ligaw wala.
0: Sa Mulad-Bukad?
1: Mulad-Bukad, parang ampias lang. Hindi talaga...
0: lumagpas.
1: Lumagpas. alam mo pa di, pag mataas, alam na alam yan sa lugar namin, sa lugar ng Ligaw at saka ng Ginubatan. Pag mataas ang buga,
0: oo,
1: at medyo malakas ang hangin,
0: hindi
1: yan babagsak doon sa mababa, doon sa paanan, kundi doon sa...
0: Lagpas
1: yan. Oo.
0: So, kasama ho natin ngayon para ating makapanayam ang officer in charge ng Mayon Volcano Observatory, siyang science research specialist. Wow. Si Miss Durin Abilende. Kaya lang kinokontak pa ni Don Ramon sa labas kasi
1: na,
0: phone patch ito eh. So, habang hinintay natin si Ma'am Durin, sabi ni... Sister Ophel, iyo po baga mga pastors, dapat turuan sila magtrabaho, tawan ki livelihood program.
1: Or
0: palaguon ang tinaong puhunan o rumbunan bago bako makaasa sana. Dubli-dubli na ang tax na pagkakaltas sa mga tao. Iyo. Yaw na? Okay?
1: Okay.
0: Good morning, Tabi. Diyos marahin na pagkaagad, Tabi. Nasaan siya? Anong number? Dito rin? Anong number dito? Ay, ka, dyan, dyan. Ipapatayin ko ito.
1: Yan.
0: Okay.
1: Okay.
0: Oh, good morning, Tabi. Good morning, Ma'am Durin Abilende. Good morning po.
1: Magandang umaga po, Ma'am.
0: Diyos, maraming na pagkaagad, Tabi. Mm-hmm. Ahali dyan sa Mayon Volcano Observatory.
1: Observatory. At siya po ang OIC. Dyan, Science Research Specialist.
0: Mm-hmm. Nakapanayam ta na inikay ito pa si Miss Durin Abilende.
1: At ang ating pong paksa ngayon para po sa ating pong kaalaman ay ang Mayon updates po natin.
0: Ano ba ang mga update ngayon? Ayan. Ano ba ang inaabangan ta? Meron ba itong posibilidad na mag-elevate into level 4?
1: Ito ay unti-unti ng nararamdamang humuhupa na. Umalaman po natin yan.
0: At siyempre, itatanong din natin sa kanya, ito bagang ano ang posibleng mangyari? Kasi meron bangang parating na sama ng panahon.
1: Yeah. Nakita po naman natin yung build up ng ano ng lahar.
0: Mm-mm.
1: Diyan sa gilid, alam mo, padikitang-kita yan eh.
0: Oo.
1: Dito sa Going to Kamalig from Ginubatan, makita mo talaga yung tambak.
0: Oo nga.
1: Yung abo, yung matindi. kulay talaga na yun.
0: Oo, at yan pa din, naturalmente, bababa yan pag malakas ang ulan.
1: Pag lumakas ang ulan.
0: Mm-hmm. Kasi hindi naman yan nakadikit kasi in a form of mga buhangin yan, alikabok yan. Na pag naulan, magiging buhangin, alikabok yan na yan eh. Oo.
1: Ihuhulog yan eh. Kumbaga parang madadala yan ng daloy.
0: Daloy ng kuyan.
1: Ng tubig.
0: Yun ang mga itatanong natin.
1: Yun ang kaingatan po natin sapagkat yung part na yan, ng gali na yan, ang nasa baba niyan ay kabahayan. Oo. Eh alam niyo naman itong nakapaligid sa Mayon ay puro kabahayan 'yan. Mayroon nga gali dito sa papuntang Ginubatan area, Kamalig. Diyan po naimbak at saka dito sa parting Santo Domingo.
0: Ayun.
1: Diyan po naimbak yung mga buhangin niyan. Alamin natin ngayon.
0: Mm-hmm. At siyempre ano ba ang mga dapat nating gagawin? Nandiyan ba? Good morning po, Ma'am Durin.
1: Magandang umaga po.
0: Oo. Ayun. Good morning.
4: Yes po sir, good morning po.
0: Bakit
1: Ayan, parang wala. Ayan. Hello? Oh, nawala. Hello,
0: good morning, Ma'am Durin.
4: Hello po.
0: Ayun.
4: Yes po, good morning po.
0: Ayun, buti naman at nagkaroon tayo ng pagkakataon ngunyan, Ma'am, na magkatawag dito, ma-interview dito sa ating programa. Opo, kami po si ako po si Rico at kasama ko po si Ruel Oruela sa programa Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ma'am, kumusta po ang update sa Mayon?
4: Ayan po, so actually po, yung monitoring natin na Mayon, yung monitoring parameters natin, ay hindi naman po talaga nagbago before and after nung event nung May 2 yung malaking PDC nga po nag-viral sa social media at atin pong nasaksihan dito sa Albay.
0: Ma'am, ang tanong ng karamihan, bakit po yung nag-PDC nung Saturday? Expected ba 'yon o biglaan na wala tayong hindi expected na mangyayari 'yon?
4: Actually, hindi po expected yung pagkakaroon ng ganon kalaking PDC po. Kasi kung matatandaan niyo po, since January at hanggang present, ay ang eruption po ng Mayon, yung style po ng eruption niya ay talagang dahan-dahan lamang po na paglabas po ng lava. So, yan po yung tinatawag natin na lava effusion. And then, ang nangyari po kasi noon sa Miisi ay nagkaroon po dyan ng steep na lava flow. So, yung lava flow po, imbes po na tuloy-tuloy po yung pagdaloy niya at bumuo siya ng mahabang lava flow dun sa Miisi, ang nangyari po ay hindi po siya makapag-establish ng mahabang lava flow. Dun pa lamang po sa upper reaches ng Mayon ay nagkakaroon na po ng collapse, frequent collapse ng lava. So, imbes na humaba siya, bumabagsak po yung lava kasi may steep po na portion. And then ang nangyari po dyan, yung lava po na yun ay